九万。听听。

0: Radyo Magbating.
1: Si Dina Masuhay ni agi og mild stroke maong nagluya. Pirmi lang mamugnaw ug maminhod ang lawas. Natabangan sa Paragis Pila-Pila Herbal Oil.
2: Unsay alipyo nga imuhang naangkon ma'am sa paggamit nimo sa Paragis Pila-Pila Herbal Oil?
3: Dati mamugnaw ko kay gikan man ko nag mild stroke god nyan. Sa paggamit na ko ana, wala na tong panugnaw nako pero nagpadayon lang gihapon ko gamit kay mayo man siya. Dagana man na tong akong pamanhod og ka normal pero nagpadayon lang gihapon ko gamit kay nindot man.
1: Sa Paragis Pila-Pila, dili na ka mag-agwanta pa.
4: Andi na ang gamhanan o gaybulungan nga Haplas Herbal. Introducing Target Line Power Scent Liniment. 100% organic herbal mga higala nga naisangkap sama sa mangosteen extract, orange extract, virgin coconut oil, malunggay, lagundi, alinghatong og peppermint nga nailala nga makatabang alang sa dunay sakit sa tiyan, hilanat, sakit sa ulo, sakit sa lawas, dunay arthritis or rheumatism, sakit sa puson, sakit sa gipon, samad-samad, skin allergies og daghan pang uban. Target Line Power Scent Liniment. Barato na, epektibo pa. Lamaw sa tanan, haskang humuta. Sa matagbalit ni Dios sa Target Line Product Package, usa ka battle sa Target Line Food Supplements, kauban sa tulo ka battle sa Target Line Power Scent Liniment Oil. Regular ka ng dayon, gamakadawa sa grasya o kalibayon. Aron ikaw makatiam-tiam. Alang sa mga gustong avail, mamahimo mo contact sa 0938-002-8888 o gama sa 0935-588-5488. Alang usab sa door-to-door delivery. Free of charge lang ta mga bay sa GNT Express. Alang sa kasulbaran sa mga problema ug mga suliran.
5: Si Delphine Hitiso, nakaangkon og pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
6: Sakit akong hawak, diris may pilapin ako niya. Akong pangpahan ako, paragulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kogon. Nawala man yun ang akong ibati. Nialibyo yun, doon nag-ialibyo siya. Tinoyo ni siya, pag niya akong gigamit. Kogon na yun, Delphine Hitiso, Perpidad, Toril, Davao City, 66.
5: Sad kogon, herbal capsule, basta kogon, lawas bas kogon.
7: Ngayong National Kidney Month, ating pahalagahan ang kalusugan ng ating mga kidney. Ang kidneys ay may mahalagang papila sa pagpapanatiling malinis at balanse ng ating katawan. Ngunit ang sobrang alat at kakulangan sa pag-inom ng tubig ay maaaring magdulot ng sakit sa kidney. Kaya ugaliing uminom ng maraming tubig, kumain ng masustansyang pagkain at mag-ehersisyo araw-araw. Kapag nakakaranas ng hirap sa pag-ihi o madaling pagkapagod, huwag mag-atubiling magpakonsulta agad sa pinakamalapit na health center sa inyong lugar. Isang mahalagang paalala mula sa Department of Health dahil sa bagong Pilipinas, bawat buhay mahalaga.
0: Radyo Magbating.
8: San Francisco.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 8:30.
2: Radyo Bagting. Oras, hatod ka nato nila ni City Mayor Samuel Esco o ni First Lady Ilang-Ilang Ko.
1: Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acirillo, numero unong konsihal nga daling maduulan sa katawhan sa pagadian.
3: Good news alang sa tanang incoming college students. Kung senior high school graduate ka nga with honors, PCC ang tulunghaan para kanimo. Ang Pagadian Capital College na ilang top-notch producers sa field of criminology. Top 6 sa 2010, top 1 sa 2014, o top 3 sa 2018. Ang PCC nagtanyag usab og diskwento sa mga with honors students. 100% discount sa with highest honors, 50% discount para sa mga with high honors. No worries kung 90% above ang imong general weighted average grade sa senior high school kay maka-avail gihapon ka sa diskwento. 20% to 50% para sa mo enroll og accountancy, 10% to 20% para sa mo enroll og criminology, BSIT, BEd og BSBA. Ang PCC adunay unom ka kursong gitanyag: Juris Doctor, Criminology, Accountancy, BEd, BSBA Major in Financial Management, BSIT, ug aduna poy junior high og senior high school curriculum. Enrollment for first semester AY 2026-2027 magsugod karong Abril 20 o 2026 o ang klase magsugod karong June 22, 2026. Ang PCC na nahimutang sa Tuburan District, Pagadian City, o mamay mo usap nga mubisita sa ilang official Facebook page alang sa dugang impormasyon o updates.
4: PCC, taking the lead in providing quality education.
5: Radyo Bagting.

0: Radio Ban Ping.
1: Sample Plus Gold.
2: Ako si Jubilene. Ako'y Gueter. Unya, nagpakonsulta ko sa doktor. Giresetahan ko og daghang tambal pero wala jud epekto. Gisulayan ako og inom ang Santon Plus Gold. Duha ka kapsula sa buntag og duha sa gabi. Unya, sa sulod sa usa ka bulan, nikupos na og nawala na jud ako Gueter. Dako jud ko kaayo. Pasalamat sa Santon Plus Gold. Epektibo jud kaayo.
1: Santon Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santon Plus Gold. Mapalit sa mga butika.
3: Spirulina is a type of blue-green algae that people can take as a dietary supplement. Marami nang natunaw na bukol, marami nang gumaling na cancer, marami nang lumabas na gallstone, mayuma, cholesterol, para sa may mga diabetes at high blood, hemorrhoid, at iba pa. Daghan ng tao ang nakasulay o nakalikay sa operasyon. Daghan ng tao ang nabago ang kinabuhi o labaw sa tanan. Daghan ng naayo tungod sa target line. Superfood Spirulina. Subok na, kaya subukan mo na. Kung ikaw na ay sakit o na ay kailangan na ay sakit sama sa cancer, goiter, mayuma, asthma, arthritis, diabetes, prostate problem, high cholesterol, Alzheimer's, thyroid problem, liver problem, colon problem, heart problem, ovarian problem, poor memory, stroke, constipation, urinary tract infection, weak body, anemia, back pain, cyst, lupus, dengue, hepatitis, vertigo, pneumonia, allergy, hypertension, psoriasis, and other illnesses, mauna ni ang imong gipangita maghigala. Take 1 to 2 tablets before or after meal. Walang overdose. Certified and approved ng FDA. Kung gigugma ni mo siya, palitin na. On target line. Superfood Spirulina. 60 tablets per bottle. Sa matagpalit ninyo sa Target Line Product Package, usa ka battle sa Target Line Food Supplements, kauman sa tuluka battle sa Target Line Power Scent Liniment Oil, regular ka ng dayon, gamakadawa sa grasya o kalibayon. Aron ikaw makatiam-tiam. Alang sa mga gustong avail, mamahimo mo contact sa 0938-002-8888 o gama sa 0935-588-5488. Alang usab sa door-to-door delivery. Free of charge lang ta mga bay sa GNT Express. Alang sa kasulbaran sa mga problema ug mga suliran.
4: Ngayong National No Smoking Month, sama-sama tayong huminga ng malaya. Ang usok ng sigarilyo ay naglalaman ng mapanganib na kimikal na maaaring magdulot ng cancer at iba pang sakit. Delikado rin ito sa mga bata, buntis at mga nakakalanghap ng secondhand smoke. Kaya mahalagang piliin ang smoke-free na pamumuhay para sa sarili at pamilya. Huwag hayaang masira ng sigarilyo ang inyong kalusugan. Tandaan, ang pagtigil sa paninigarilyo ay isang hakbang tungo sa mas mahaba at mas malusog na buhay. Sama-sama nating isulong ang smoke-free na komunidad. Isang mahalagang paalala mula sa Department of Health dahil sa bagong Pilipinas, bawat buhay mahalaga.
0: Radio Magbating Ting.
5: Pump up the jam, pump it up while your feet are stomping and the jam is pumping.

0: Namnamin ang sarap ng kape. Sed Panyawan Coffee Mix. Mabibili sa mga suking butika, grocery stores, Shopee at Lazada.
1: Rock Radio.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 9.
2: Radyo Bagting.
3: BBC Taglit Balita.
4: Kabagding o kabalkada, mayong buntag, ganinyong tanan na niya ng BBC Taglit Balita alas 9. Mukabat sa 3,000 ka mga mag-uuma sa Mulawin sa Buang del Sur ang nakadawat o 2,325 nga assistance ilawom sa Presidential Assistance for Farmers and Fisherfolk Program. Paigayon ang pag-apod-apod sa ayuda sa Department of Agriculture uban sa pakigtambayayong sa local and provincial government of Zamboanga del Sur. Labot nini nagpasalamat ang mga benepisyaryo gumikan kayo unang higayon pa lamang sila nakadawat o direct financial assistance gikan sa national government. Inyong nabati ang Daklit Balita alas 9. Ako si Bagding 29, Cheryl Unyotli Razan. Maghang salamat o maing buntag kaninyong tanan.
3: BBC Taglit Balita.
2: Radyo Bagting.

0: Radio Magbating. Set Health
1: Testimonies. Health Testimonies. DJ Papa Sam of Masbate, nagka-allergy. Daghang katol-katol sa panit.
2: One time kasi na ako'y allergy ba? Nakakaon ko o kanambawan nga pagkaon like chicken, yung mga hipon. Grabe yung katulang katawan ko. Tinry kong haplasan ng Set Liniment Oil. After 10 minutes lang, nawalan na yung kate ko sa katawan, sa balat ko. Nawala lahat. Just call me DJ Papa Sam of Masbate.
1: Ang Set Liniment Oil makatabang batok sa allergy, makatabang sa pagpugong sa pagpangatol.
3: Pinakanindot og di kalidad nga printing services ang imong gipangita. Paprenta Printing Services. Anda mohimo sa tanang klaseng uniform sama sa barangay, office, school uniform o guban pa. Mohimo usab sila og mga jersey nga lig-on pas inyong relasyon.
4: Sana
3: Paspas ang trabaho kayang ilang mga empleyado mga hanas, antigo og mga batan-ong manahiay og mga graphic artist pa. Labaw sa tanan, makuha dayon bisan wa pa ka nakapahimo. Bitaw, 3 to 4 days lang pwede na nga makuha ang inyong gipatahe. Pwede raw sab nimong iparush sama sa kapaspas sa imong ex nga nilayas.
5: Oh no!
3: Paprenta Printing Services. Kining tanan available sa Paprenta Printing Services. Nahimutang kapag sa Gaysano Capital Rizal Avenue, Pagadian City o ang ilang Mulabi branch ana may mutang dool sa Jollibee padulong sa IBT Mulabi. Alang sa dugang impormasyon, ikontak ang maabi-abihon nga tag-iya o tagdumala nga si Mr. Joseph Villajos sa 0931-718-8710. I-like ang ilang Facebook page, Paprenta Tailoring and Printing Services.
6: Sample Plus Gold.
7: Ako si Jumar Santillan. Doon ako'y Bukol sa Leo. Kabati ako sa radyo nga ang Santon Plus Gold epektibo kaayo. Ako gidayong gitilawan. Isa sa aga, isa sa uto, o isa sa gabi. O sa sulod, sa usakabuan. Kaloyan sa Ginoo. Ang akong Bukol nawala. Salamat sa Santon Plus Gold. Barato kang epektibo.
6: Santon Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santon Plus Gold. Mapalit sa mga butika.
8: Andi ana ang gamhanan og gahibulungan nga Haplas Herbal. Introducing Target Line Power Scent Liniment. 100% organic herbal mga higala nga na isang cup sama sa mangosteen extract, orange extract, virgin coconut oil, malunggay, lagundi, alinghatong og peppermint nga na ilana nga makatabang alang sa dunay sakit sa tiyan, hilanat, sakit sa ulo, sakit sa lawas, dunay arthritis or rheumatism, sakit sa puson, sakit sa gipon, samad-samad, skin allergies og daghan pag-uban. Target Line Power Scent Liniment. Barato na, epektibo pa. Labaw sa tanan, haskang humuta. Sa matagpalit ni Dios sa Target Line Product Package, usa ka battle sa Target Line Food Supplements, kauban sa tuluka battle sa Target Line Power Scent Liniment Oil. Regular ka ng dayon, gama ka dawa sa grasya o kalibayon. Aron ikaw makatiam-tiam. Alang sa mga gustong avail, mamahimo mo contact sa 0938-002-8888 o gama sa 0935-588-5488. Alang usab sa door-to-door delivery. Free of charge lang ta mga bay sa GNT Express. Alang sa kasulbaran sa mga problema ug mga suliran.
0: Radio Magbating.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 9 y media.
2: Radyo Bagting.
3: Si Delphine Hitiso, nakaangkon o pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
4: Sakit akong hawak, diris may pilapin ako niya. Akong paan ako, paragulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kogon. Nawala man dyan ang akong ibati. Nialibyo yun, doon nag-ialibyo siya. Tinojo ni siya, pag niya akong gigamit. Kogon na yun, Delphine Hitiso, Perpidad, Toril, Davao City, 66.
3: Sad kogon, herbal capsule, basta kogon, lawas bas kogon.
5: Experience the best accommodation from a hotel. The new
6: Pensione de Eliana.
5: Pensione de Eliana offers complete facilities and amenities that will make your stay unforgettable. All rooms are newly renovated. All rooms are fully air-conditioned with OCR and TV, 24/7 backup generator, 24/7 open for check-in, free Wi-Fi from the lobby to the 6th floor, and overtime convenience store where you can chill with your family. Plus, we offer 3-hour stay for only 250 pesos and soon to be served short order halal foods for breakfast. For more inquiries, call us now at 0948-721-4255, located at the corner of Ariosa Street and Rizal Avenue, Santiago District, Pagadian City. Check in now at Pensione de Iliana, offering comfort, convenience, safety, and affordability. Pensione de Iliana.
7: Samtang nagkaedad ang tawo, hinay-hinay pod na mawala ang iyahang kusog. Makabati siya og kakapoy. Di na niya mahimo ang mga naandan na niyang buhaton. Atong paminawon ang testimonya ni Nanay Soledad, 74 anyos, natabangan sa Paragis Bilabila Herbal Coffee.
8: Kapoy kaayo, sir. Bago akong trabaho niya, kapoy kaayo. Ningsulay ko ni Paragis lagi. Taluoy sa Diyos. Niangay man ko. Kung ano, maninda ko liha. Niasaan sa bukat. Isulay mo, diba? Mawalay mo ka kapoy. Ako bitong bata, naapo ng umah. Kanang gigas sa trabaho, palong sa trabaho, mainom si ane. Siya makawa, majuni ka kapoy ma.
7: Sa Paragis Bilabila, tili na ka mag-agwanta pa.
9: Congratulations sa mga bagong certified public accountants sa Pagadian Capital College. Dako kayo nga garbo og kalipay sa PCC. Ang pagpasidungog sa kalampusan sa among mga bagong CPAs nga nakapasar sa October 2025 licensure examination for certified public accountants. Christine May C. Capistrano, CPA. Grizel Jesra S. Lili, CPA. Sukad pag-abli sa Bachelor of Science in Accountancy kon BSA program niya tuong 2018. Nakaproduce na ang PCC o gunom ka certified public accountants sukad sa unang batch sa mga graduates niya tong 2022. Pagadian Capital College, diin magsugod ang imong dalan padulong sa pagkamahimong CPA. Uban pang mga kurso nga gitanyag, Juris Doctor, BS in Criminology, Bachelor of Elementary Education, BS in Business Administration, Major in Financial Management, BS in Information Technology, Junior or Senior High School Curriculum. Ang PCC makaplagan sa Rizal Avenue, Tuburan District, Pagadian City. Samtang ang enrollment para sa first semester academic year 2026-2027 magsugod karong Abril 28, 2026. Ang klase magsugod June 22, 2026. Contact lang sa cellphone number 0950-424-9906 o di ba kabisitahan ang official Facebook page sa Pagadian Capital College alang sa dugang impormasyon o update.
10: PCC, taking the lead in providing quality education.
2: Radyo Bagting.

0: Plus.
1: Tanawa po ng Taklob, basin makaswerte mo.
2: Sample Plus Gold.
3: Ako dahi si Gary, grabe katasa akong sugar sa una, 200 kapin. Pagadungog lang ko sa radyo, may epektibo ang Santong Plus Gold. Akong gibanatan dahil ginom, 3 times a day gid na. After 2 to 3 weeks na ako pag-inom sa Santong Plus Gold, pagbalik na ko check sa akong sugar, nag-80 na lang, grabe epektibo sa Santong Plus Gold.
2: Santong Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santong Plus Gold, mapalit sa mga butika. Santong Plus Gold.
4: Spirulina is a type of blue-green algae that people can take as a dietary supplement. Marami nang natunaw na bukol, marami nang gumaling na cancer, marami nang lumabas na gallstone, mayuma, cholesterol, para sa may mga diabetes at high blood, hemorrhoid, at iba pa. Daghan ng tao ang nakasulay o nakalikay sa operasyon. Daghan ng tao ang nabago ang kinabuhi o labaw sa tanan. Daghan ng naayo tumod sa target line. Superfood Spirulina. Subok na. Kaya subukan mo na. Kung ikaw na ay sakit o na ay kailangan na ay sakit sama sa cancer, goiter, mayuma, asthma, arthritis, diabetes, prostate problem, high cholesterol, Alzheimer's, thyroid problem, liver problem, colon problem, heart problem, ovarian problem, poor memory, stroke, constipation, urinary tract infection, weak body, anemia, back pain, cyst, lupus, dengue, hepatitis, vertigo, pneumonia, allergy, hypertension, psoriasis, and other illnesses, mauna ni ang imong gipangita maghigala. Take 1 to 2 tablets before or after meal. Walang overdose. Certified and approved ng FDA. Kung gigugmanin mo siya, palitin na. O target line. Superfood Spirulina. 60 tablets per bottle. Sa matagpalit ni Dios sa Target Line Product Package o sa kabattle sa Target Line Food Supplements kauban sa Toluca Battle sa Target Line Power Scent Liniment Oil Regular ka ng dayon Gamakadawa sa grasya o kalibayon Aron ikaw makatiam-tiam Alang sa mga gustong avail Mamahimo mo contact sa 0938-002-8888 O gama sa 0935-588-5488 Alang usab sa door-to-door delivery. Free of charge lang ta mga bay sa GNT Express. Alang sa kasulbaran sa mga problema ug mga suliran.
2: Radio magbating.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa Pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with the power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 10 sa buntag.
2: Radyo Bagting.

0: Oras hatod kanato nila ni City Mayor Samuel Esco og ni First Lady Ilang-Ilang ko.
1: BBC Daglit Daglit Balitang Balitang.
0: Tawag ni Kabalkada ni Ana BBC Daklit Balita alas 10. Gimanduan sa Philippine Amusement and Gaming Corporation ang tanang gaming operator sa nasod na ilisan ang ilhang kasamtang Responsible Gaming Act o pahugtan ang bagong 24/7 nga National Problem Gambling Helpline. Was ay memorandum nga gi-issue adto nga Hunyo 9 ang tanang licensee suppliers of gaming operators kinahanglan nga mag-ilis sa ilahang mga advertisements sa billboards, digital displays ug uban pang outdoor ads ngadto sa NPGH campaign materials. Ato ni Pagcor Chairman Alejandro Tengco among niini aron mapahimangnuan ang publiko kaban sa responsible gaming, paghatag gyud og tabang og suporta sa mga individual nga apektuhan sa problema sa sugal. BBC Daklit Balita alas 10, ako si Bagting 17 Florence sa FIMA, maayong buntag.
1: BBC Daklit Daklit Balitang Balitang. Rock Radio Bagbag.

0: bawat lungkot na pabawi ng isang ngiti mo.
1: Sa bawat pagsubok, itatawid ako ng pag-ibig mo.
0: Kasama ka sa bawat noon ko.
1: Kabahagi ka na ngayon ko.
0: Kadugtong ka ng buhay ko.
1: Ikaw ang buhay ko.
0: Ikaw ang puso ko. Rock, rock, radio, bag, bag, ding, ding.

0: Radyo Magbating.
1: Sample Plus Gold.
2: Ako si Carding, taga Cebu. Na ako'y diabetes, taas kayo akong sugar, 300. Ipatay ko sa akong anak og Santon Plus Gold, tulo ka capsules o sakad. Bulan lang, 100 na lang akong sugar. Dagang salamat sa Santon Plus Gold, kinaayo ko.
1: Santon Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santon Plus Gold.
3: Mapalit sa mga butika.
4: Adelico Optical Anniversary Sale, buy one, take one, ng Antipara. Yes, sa kandidat nga 800 pesos, magkaangko na ka og duha ka antipara para sa bulan sa Mayo 2025. Kiniagig pasalamat sa ika-45 na katuig nga pagservisyo. Ang Adelico Optical natukod at tuig 1980 og dugang pasalamat adunay 25% discount sa tanang matang sa antipara. Libre usab ang computerized examination sa mata. Ang Adelico Computerized Optical nahimutang sa Paharis Avenue, Pagad and City. Ug ang Adelico Branch nahimutang sa City Basement Floor, Santiago District, ning siyudad. Adelico Optical Anniversary Sale. Buy one, take one nga antipara. Clear vision is our passion.
5: Ania na ang gamhanan o gaybulungan nga Haplas Herbal. Introducing Target Line Power Scent Liniment. 100% organic herbal mga higala nga na isang cup sama sa mangosteen extract, orange extract, virgin coconut oil, malunggay, lagundi, alinghatong o peppermint nga nailana nga makatabang alang sa dunay sakit sa tiyan, hilanat, sakit sa ulo, sakit sa lawas, dunay arthritis o rheumatism, sakit sa puson, sakit sa gipon, samad-samad, skin allergies o daghan pag-uban. Target Line Power Scent Liniment. Barato na, epektibo pa, labaw sa tanan, haskang humuta. Sa matagpalit ni Dios sa Target Line Product Package o sa kabattle sa Target Line Food Supplements kauban sa tulo ka battle sa Target Line Power Scent Liniment Oil. Regular ka ng dayon, gamakadawa sa grasya o kalibayon. Aron ikaw makatiam-tiam. Alang sa mga gustong avail, mamahimo mo contact sa 0938-002-8888 o gama sa 0935-588-5488. Alang usab sa door-to-door delivery. Free of charge lang ta mga bay sa GNT Express. Alang sa kasulbaran sa mga problema ug mga suliran.
0: Rock, rock, radio, magbating.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 10:30.
2: Radyo Bagting.
3: Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acirillo, numero unong konsihal nga daling maduulan sa katawhan sa pagadian.
4: Good news alang sa tanang incoming college students. Kung senior high school graduate ka nga with honors, PCC ang tulunghaan para kanimo. Ang Pagadian Capital College na ilang top-notch producers sa field of criminology. Top 6 sa 2010, top 1 sa 2014, ug top 3 sa 2018. Ang PCC nagtanyag usab og diskwento sa mga with honors students. 100% discount sa with highest honors, 50% discount para sa mga with high honors. No worries kung 90% above ang imong general weighted average grade sa senior high school kay maka-avail gihapon ka sa diskwento. 20% to 50% para sa mo-enroll og accountancy. 10% to 20% para sa mo-enroll og criminology, BSIT, BEd og BSBA. Ang PCC adunay unom ka kursong gitanyag, Juris Doctor, criminology, accountancy, BEd, BSBA major in financial management, BSIT. Og aduna po'y junior high og senior high school curriculum. Enrollment for first semester AY 2026-2027. Magsugod karong Abril 20 o 2026 o ang klase magsugod karong June 22, 2026. Ang PCC na nahimutang sa Tuburan District, Pagadian City o mamay mausap nga mubisita sa ilang official Facebook page alang sa dugang impormasyon o updates.
5: PCC, taking the lead in providing quality education.
2: Radyo Bagting.

0: Radyo Magbating.
1: Pinakanindot og dekalidad nga printing services ang imong gipangita. Paprenta Printing Services. Anda mohimo sa tanang klaseng uniform sama sa barangay, office, school uniform o guban pa. Mohimo usab sila og mga jersey nga lig-on pas inyong relasyon.
2: Ano?
1: Paspas ang trabaho kayang ilang mga empleyado mga hanas, antigo og mga batan-ong manahiay og mga graphic artist pa. Labaw sa tanan, makuha dayon bisan wa pa ka nakapahimo. Bitaw, 3 to 4 days lang pwede na nga makuha ang inyong gipatahe. Pwede raw sab nimong iparush sama sa kapaspas sa imong ex nga nilayas.
3: Oh no!
1: Paprenta Printing Services. Hiningtanan available sa Paprenta Printing Services. Nahimutang kapal sa Gaysano Capital Rizal Avenue, Pagadian City og ang ilang Mulabi branch ana may mutang duol sa Jollibee padulong sa IBT Mulabi. Alang sa dugang impormasyon, i-contact ang maabi-abihon nga tag-iya og tagdumala nga si Mr. Joseph Villajos sa 0931-718-8710. I-like ang ilang Facebook page, Paprenta Tailoring and Printing Services.
4: Spirulina is a type of blue-green algae that people can take as a dietary supplement. Marami nang natunaw na bukol, marami nang gumaling na cancer, marami nang lumabas na gallstone, mayuma, cholesterol, para sa may mga diabetes at high blood, hemorrhoid, at iba pa. Daghan ng tao ang nakasulay o nakalikay sa operasyon. Daghan ng tao ang nabago ang kinabuhi o labaw sa tanan. Daghan ng naayo tungod sa target line. Superfood Spirulina. Subok na, kaya subukan mo na. Kung ikaw na ay sakit o na ay kailangan na ay sakit sama sa cancer, goiter, mayuma, asthma, arthritis, diabetes, prostate problem, high cholesterol, Alzheimer's, thyroid problem, liver problem, colon problem, heart problem, ovarian problem, poor memory, stroke, constipation, urinary tract infection, weak body, anemia, back pain, cyst, lupus, dengue, hepatitis, vertigo, pneumonia, allergy, hypertension, psoriasis, and other illnesses, mauna ni ang imong gipangita maghigala. Take 1 to 2 tablets before or after meal. Walang overdose. Certified and approved ng FDA. Kung gigugma nimo siya, palitin na. Og target line. Superfood Spirulina. 60 tablets per bottle. Sa matagpalit ninyo sa Target Line Product Package o sa kabattle sa Target Line Food Supplements kauban sa Toluca Battle sa Target Line Power Scent Liniment Oil Regular ka ng dayon gamakadawa sa grasya o kalibayon aron ikaw makatiam-tiam alang sa mga gustong avail mamahimo mo contact sa 0938-002-8888 o gaba sa 0935-588-5488 alang usab sa door-to-door delivery. Free of charge lang ta mga bay sa GNT Express. Alang sa kasulbaran sa mga problema o mga suliran.
0: Radyo Magbating.

0: Ikaw ba ang dunay gihambin nga baladian? Unsa ba ang hinungdan kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba alang malikayan ang mga sakit? Cellphone Plus Cold ang imuhang giya sa ikaayong panglawas. Ug karon ania ang atong mga health experts.
1: Mayong adlaw mga higala ug welcome sa programang The Secret of Health. Kini na usab ang inyong bantay panglawas, Dr. Remy Litoy, usa ka naturopathic doctor. Kauban ninyo sa pagpaambit og mga impormasyon og mga sikreto kung unsaon nga magpabilin nga himsog ang atong panglawas. Sumala sa gihimong data analysis sa Pilipinas, adunay 1.98% nga prevalence rate sa visual impairments o mga nadaot ang pananaw og blindness kon pagkabuta. Kini nagrepresentar sa kapin sa usa ka milyon ka mga Pilipino nga adunay katarata, dul-an sa 3,000 nga adunay glaucoma og kapin sa 2,000 nga mga Pilipino nga adunay maculopathy og diabetic retinopathy. Og kini nga ginaghanon, nagkadaghan pa. Ayaw tuguti ang imong kaugalingon nga maapil sa mga tao nga adunay sama ni ining mga balatian. Batasana ang pagtumar og Bisunix Plus Softgel kada adlaw aron malikayan ang mga sakit sa mata. Sumala sa pagtuon sa mga eksperto, ang mas taas nga pag-inom sa antioxidant, lakip na ang lutein og zeaxanthin nga makita sa Bisunix Plus. Nagpakita nga bililhon kaayo sa pagpakunhod sa insidente sa macular degeneration nga may kalabutan sa edad og uban pang mga sakit sa mata. Maong batasana ang pag-inom sa Bisunix Plus Softgel kada adlaw.
2: Bisunix Plus Softgel Capsule, ang naginusarang kapsula nga dunay lutein, zeaxanthin, beta-carotene og vitamin E, mga nailhang antioxidant nga makatabang aron malikayan ang mga problema sa mata sama sa katarata, glaucoma, tiridium ug uban pang mga problema sa mata nga magdala sa posibleng pagkabuta. Visionex Plus Softgel Capsule, ang kapsula nga gituyo paghimo alang sa mata. Visionex Plus Softgel Capsule,
3: mapalit sa mga butika.
4: The secret of health.
1: Usa sa makapiang nga sakit sa ato nga mga Pilipino mao ang sakit sa mga lutahan, ang gitawag nga crippling disease o ang arthritis. Atong paminawon ang sekreto sa uban natong mga kababayan kung sa unsang paagi sila natabangan sa ilang mga sakit.
2: Santon Gold Live Testimony.
5: Daniel Francisco, dumanggin niya nara Palawan, dumalaki yung mga varicose veins kapag napagod. Pero kung sa akin, sabi niya, Santon Plus Gold. Yung problema ko sa kaskasuan ko, yung mga kaugatan ko, kinasolve lang nga ng Santon Plus Gold. Kondisyon ng katawan ko, sa umaga nga. Dati, masakit maggalaw, mag-apak pa lang sa pagbangon mo. Yun po ang naramdaman ko. Pero nung huli na, wala na. Subok na sa akin yung Santon Plus Gold. Pati si Mrs. Gumagamit din po.

0: therapeutic nga papel sa flavonoids sa osteoarthritis, Parkinson's disease o ang neuropathic nga sakit isip kusog nga anti-inflammatory, analgesic or pain relieving o antioxidative molecules, paghubagba o kasakit sa mga lutahan, inom na o Santon Plus Gold Herbal Capsule.
1: Ikaw ba adunay mayoma, hypertension, glaucoma, menopausal syndrome o kung unsa paman ang imong balatian? Dili ka na magproblema kay aduna na tay sakto nga proteksyon ug pangontra batok sa nagkalain-laing mga sakit. Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santon Plus Gold, gihimo gikan sa purong mangosteen, ampalaya, garlic, malunggay ug spirulina. Santon Plus Gold. Santon Plus Gold.
2: Yeah!
3: Mapalit sa pinakaduol nga butika sa inyong lugar.
4: The secret of health.
0: Siyempre, dili kompleto ang adlaw sa atong mga Pilipino kung dili makainom sa atong naandan nga kape. Apan kung kini nga mga kape naghatag na og dili maayo nga mga sangputanan sa atong lawas, sama sa palpitation og pag-aslom sa atong tiyan, panahon na nga ilisa na nimo kini nga mga kape. Sulayi ang masustansya og lamian nga kape. Santon Plus Coffee Mix na. Gawas nga lami, puno pa kini sa sustansya alang sa kahimso sa tibuok pamilya. Santon Plus Coffee Mix, your friendly neighborhood coffee.
5: Healthy nga kape ba ang imong gipangita? Kanang kape nga makatabang, malikayan ang mga balatian tungod kay mupakusog sa imong resistensya. Santon Plus Coffee Mix, ang kape nga dili lang lami, dili lang humot, puno pa sa healthy benefits. Santon Plus Coffee Mix, mapalit sa mga butika.
4: The secret of health.
0: Para sa mas himsog, mas lagsik ug mas ligon nga lawas, ayaw kalimot pag-inom sa Santon Plus Gold. Inom og Visionix Plus para sa himsog nga mga mata ug inom og Santon Plus Coffee Mix. Kini na usab ang imong Health Guard, bantay panglawas. Dr. Remy Litoy, hangtod sa sunod nga yugto sa atong programa, The Secret of Health.
1: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health. Rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 11.
2: Radyo Bagting.
3: Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acidillo, numero unong konsihal nga daling maduulan sa katawhan sa pagadian.
4: BBC Daklit Balita.
5: Kabagdig kabalkada, nga na BBC Daklit Balita, alas 11. Opesyal na ilusad ang PhilHealth Gamot Program sa Sambuanga del Sur Medical Center sa maabot ng Hunyo 24 aron sa paghata og libre nga tambal sa mga kwalipikadong miyam. Niya ang gibot siyag ni Local Health Insurance Officer Arnel Corpus sa Sambuanga del Sur Local Health Insurance Officer. Sigon ni Corpus, ubos sa gamot program, mahimong makadawat ang mga miyembro o dependent o hangtod sa 20,000 pesos. Matag-usa nga nagkandidad sa tambal matagtuig. Alang sa nagkalain-laing sakit base sa nakonsulta sa yakap doktor. Panyang gipaklaro, aron makabenepisyo kinahanglan nga makonsulta. Una ang miyembro sa saka-accredited yakap facility. Then maghatag ang doktor o electronic nga resita nga gamiton sa pagkuha sa tambal sa accredited yakap gamot pharmacies. BBC Daklit Balita, alas 11. Ako si Bagting 17 Flores sa FEMA, maayong buntag.
4: BBC Daklit Balita.
2: Radyo Bagting.
6: Ramdam mo ang inip sa bahaging may tanan na pinapahid. Patak

0: Santos.
1: Tanawa po ng Taklob, basin makaswerte mo.
2: Gusto ka ba magtrabaho sa abroad? Make your dreams reality. Apply now at JPM 88 International Manpower Services Corporation with DMW license number 675-LB-1119-0025-R. Sila ang nagkinahanglan og mga domestic helpers sa paingon ngadto sa mga nasud sama sa United Arab Emirates, Saudi Arabia, Qatar o Kuwait. Sa mga kababayenan nga nagpangidaron og 24 ngadto na sa 43 anyos sa first time or ex abroad, with or without passport, as long as physically fit and willing to work abroad, welcome kamong tanan nga mo apply. Sila ang nagtanyag og libreng accommodation, pagkaon, libreng pamasahay paingon sa Manila, passport og libreng medical. Alang sa dugang kasayuran, bisitahan lamang ang ilahang buhatan nga nahimutang sa may Puro Riverside, Hamisula Extension, Santa Lucia, Pagadian. Og pakikita ay si Miss Jacqueline Cabahog. O di ba kaha, contact sa phone number nga 0927-362-1908 or 0962-211-6023. O bisita ha-usap ang ilang official Facebook page at JPM88 Angels Pagadian.
3: Rock Radio Magbating.

0: Radyo Magbating.
1: High blood. Usa sa pinakakumon na problema samtang kita nagkaedad. Ug maupod kini ang suliran ni Nanay Ellie, 81 anyos, na natabangan sa Paragis Bila Bila Herbal Coffee.
2: Ako si Ellie Prosos, 86 ang edad. Magsiging taas akong dugo, namglay na akong kabuhi. Gaingnan ko sa akong umagad niya. Trabahin daw ang Bila Bila Coffee. Masig maulian ka. Ang hinoon na may basta kainom ko, di naging maglayan ng kabuhi.
1: Sa Paragis Bila Bila, tili na ka mag-agwanta pa.
3: Aderico Optical Anniversary Sale, buy one take one ng antipara. Yes, sa kandidat ng 800 pesos, makaangko na ka og duha ka antipara para sa bulan sa Mayo 2025. Kiniagig pasalamat sa ika-45 na katuig nga pagservisyo. Ang Aderico Optical natukod at tuig 1980 og dugang pasalamat adunay 25% discount sa tanang matang sa antipara. Libre usab ang computerized examination sa mata. Ang Aderico Computerized Optical na himutang sa Paris Avenue, Pagad and City. Ug ang Aderico Branch na himutang sa City Basement Floor, Santiago District, ni Syudad. Aderico Optical Anniversary Sale, buy one take one nga antipara. Your vision is our passion.
4: Zed Health Testimonies. Health Testimonies. Ma'am Jean Fuentes at dunay hyperthyroidism.
5: Namangog ko'y hyperthyroidism. Paspas akong heartbeat ba? Nga ka ng murag permintig, kumadunlan, ilikaon. Pagpa-check up na ko, mauna dahil ito na ako'y hyperthyroidism. Pag-try na ko take atong Zed Panyawan Capsule, hindi karoon, hindi na kayo kumagpalpitate. May effect yun. Jean Fuentes, Cebu City.
4: Ang Zed Panyawan Plus makatabang sa pagnormal sa atong thyroid glands ug mutabang pagkini sa pagprotektar sa atong kalawasan.
6: Experience the best accommodation from a hotel. The new
7: Pensione de Eliana.
6: Pensione de Eliana offers complete facilities and amenities that will make your stay unforgettable. All rooms are newly renovated. All rooms are fully air-conditioned with OCR and TV, 24/7 backup generator, 24/7 open for check-in, free Wi-Fi from the lobby to the 6th floor, and overtime convenience store where you can chill with your family. Plus, we offer 3-hour stay for only 250 pesos. And soon to be served, short order halal foods for breakfast. For more inquiries, call us now at 0948-721-4255. Located at the corner of Ariosa Street and Rizal Avenue, Santiago District, Pagadian City. Check in now at Pensione de Iliana. Offering comfort, convenience, safety, and affordability. Pensione de Iliana.
8: Pakinggan ang paanyaya ni Tatay Benji, isang driver.
9: Mag-inom na sana sila ng rice coffee para sa kalusugan nila, maganda. Wala akong masabi, lalo akong lumalakas sa pumasada ko ng truck ng gabi. Hindi ako na ano, napupuyat sa ano, hindi ako napapagod sa biyahe.
10: Rice coffee any time of the day for a healthy family.
0: Radyo Magbating.

0: Oras, alas 11 y media.
1: Radyo Bagbag.
2: Aduna ka ba'y problema? Dili ka na makatulog tungod sa sigaw una-una. Ayaw nang kabalaka kay aniya na ang mudugang sa inyong mga problema.
3: Let's get ridiculous!
2: Hudya ka sa kahanginan.
4: Kauban si Lady Antonia.
5: Yes! Welcome na usap sa itong programang Hudya ka sa kahanginan. Shout out sa itong mga kaubanang mga hanginon. Kumusta man in town mo diha, mga kaudya ka, ha? Ay, aniya na po ang sabaan sa kahanginan nga usa kahanginon nga DJ. Oh, wala in si Lady Lada! Lady Antonia. Ay, kumusta man atong mga nanay, mga tatay, mga tiyay, mga tiyoy, mga manay, mga manoy? Aniya naman po si Lady Antonia, dobi on sa may atong buhaton dire karon na nagtikoko na mo diha. Oh, shoutout dyan kaninyo. Uy, pwede kaninyo ipadangat inyong pa-joke time mong paudyaka, ha? Sabi atay numero, mga kaudyaka. Di ganyan na ako ikuli, ikakuli sa inyo, ha, mga kaudyaka. Oh, kay kuan, mga kaudyaka. Oh, maura na itong numero, pero ihata ganyan na ako sa inyo. Balag na ginusara rin eh. Pwede kaninyo ipadangat inyong ang pa-joke time na tuwa sa 0997-765. 9923, mauna itong numero, mga kaudyaka. Kung wala ninyo nakuha, hinay kay mo, mutype. Pero ting hinayan ninyo mutype, mga kaudyaka. Uy, unya, paspas kay kumo istorya mo. Oh, sa mga tingpaminawan di ha, nagtikoko ang balik ko. Ingon pa ni Kapitan Dato, Harig Panias. Maana na ganis Kapitan sa kuwang programa, mataga kuan ba adlaw. Pansin naman ni magpag-greet man ni siya para ingnon guwapo ba. Aga syempre po. Ang inyo mga pa-joke time ipadala lang ninyo mga kaudyaka, ha, kanay mga tao nga bisan unsao na tong palipay di good malipay. Igin malikayan mga kaudyaka nga nay mga butang ikalipay unta nato pero ikasakit man sa uban. Basta kay tuloy-tuloy lang. Oh, shout out di kanimo Ma'am Janice Delphine. Shoutout dati ni mo guwapay. Ang shoutout si Ma'am Rizaldo. Shoutout in taon niya si Ate Jane. Ate Jane, shoutout ko na si imo Ate Jane. Inubanan sa akong bangs. Kaganina, ako na po niyong gitriman akong bangs mga kaudyaka. Ginungagan ako. Ibantog na dahil siya nga medyo nagka-separate ang iyahang lives mga kaudyaka. Tungod kay nakulangan na rin buhok. Medyo atras naman niya itong buhok. Ay. Ah, shoutout yung kaninyo. Aga syempre po, sa mga nagamit na sa tuwang mga produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation, padayon lagi ng taon mo, ha, nga makigduyog sa tuwang mga produkto kay para ma-avail ninyo ang nindot nga panlawas. Ubay-ubay, bini atong mga produkto, mga kaudyaka, nga angay. Pwede gid kay ninyo nga i-text mga kaudyaka, ha, kung asa mo nga lugar kay gipadala gid na ko ni Ate Jane ang akuang mga kudigo diri mga kaudyaka sa mga lugar kung asa ma-avail sa mga parmasya. Shout out po di ay sa tuang mga kamulog biyahe pag-amping mo kanunay sa pagbiyahe mga kaudyaka. Ah, kay grabe gid galigyas ang dalan niya mapadulong kaslain di kanya sa loon. Mag-amping gid in taon mo kanunay kay pertig yung ligyasa, ha. Nunya wata ka balog napay mo abot nga mga bagyo. O mga unsa pa ng mga di na to inaasahan nga mga panahon. May mga panahon nga krisis na po yung mga panahon nga iligyas kayo. Basta mag-amping mo diya. O ba niyo, Lady Antonia? Unsa may nindot nga sunata, bi, ako gining ipatukar sa inyo mga kaudyaka kay para ganahan jud mo. O kaniin niyo ha, o kay kabalo ko, ganahan mo ha ni. Mubalik na po, Lady!

0: baño rin.
1: Ay, espageteng pababa at pataas ng pababa. Kuya, o kayong sunata, mga kardiyaka, mura magpresyo sa gasolina, pababa ng pataa. Mura pong purol ni tatay. Shoutout niya kaninyong tanan. Speaking of, sumakit ang likod ko. Ater tayo, nangugat ang likod ko. Sumakit na minhod ko. Daga mga butang, mga kardiyaka, nga nun, naminod na imong lawas. Usa ni ana, mga kardiyaka, wala nagpangsiyon ang imong mga kaugatan. Munang gamit mo sa gitawag na Nerflex Capsule. Usa na siya kaprodukto sa Nature's Gift Marketing Corporation, mga higala, ha? Lindot kay ni para sa inyo, kay makatabang sa pagligon sa inyong mga ugat, pagpakunod sa kasakit o discomfort o papatektar sa imuhang nervous system. Abi ninyo mga kaudyaka, digyod, lalali mga kaudyaka, nga manghaway inyong kalawasan, yun ni Apil na makagsumba. Natay mga produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation nga dako kay tabang. Para sa inyo, halabi na gitong naay ng hangway ng mga kalawasan. Ang paminaw sa kamot og tiil na gipang tusok-tusok. Onya, kung gusto ninyo mga kaudyaka, bitaw nga, kana bitaw at imano ninyo ang inyo ang mga kabukugan. Kini adunay essential vitamin B1, B6, o B12. Makatabang pagprotektar sa pagmaintain og simsog sa paglihok sa imong mga kaugatan. Munang gamit mo sa gitawag mga kaudyaka nga Nerflex Capsule. 18 pesos per capsule mapalit sa mga butika nga nadya sa inyong mga lugar. O kung naa mo diya sa may North Cotabato, nadya sa Antipas Butika Simon, nadya sa may PNB Pharmacy diya sa Antipas North Cotabato, LM Pharmacy diya sa Antipas, ingon man, kung naa mo diya sa President Rojas North Cotabato, Daya Life Pharmacy, o Daya Life Care, kung naa mo sa Carmen North Cotabato, 3D Pharmacy, Matalam North Cotabato, diya Butika Manya, o M lang North Cotabato, sa Pharmacia Surya, o Pharmacia Anika. Kung napo mo sa Libungan, North Cotabato, Nadia, Libungan, DS. Muna siya itong mga parmasya, ha? Aga, syempre po. Oy, shoutout yung kanimo, Lady Antonia. Ala, oy, nagunsa naman ni pa... Ayaw mag-comment sa kong FB Live, nga. Kanabitong tag-usa rin yung i-comment. Kay, luwi kayo ang mga comment o plastar, oh. Isa man si Kuan. Ang iyong mga comment kay down, up, down. Manginanay mo... Ayaw ninyo i-comment o putol-putol ninyong comment mga kaudyaka kay luoy kayo itong mga ka-comment o plastar kay musaka na bitaw ang comment di na mabasa. Tag-usara mga kaudyaka, tag-usara i-comment mga kaudyaka kay luoy kayo ang mga nag-plastar re-comment o niya TY sabi ninyo down, pulling down. Ayaw, Annabelle! Kusiyon ko ng tingkoy ni mo, Annabelle, ha? Ayaw nag-comment o kuan, Annabelle, baby. Minugbo nga comment, Annabelle, kay luoy kay itong mga naguna sa imong comment. Di na na kumabasa pag musakang ang comment sa FB Live. Luya po, Dani. Uy, puro raman ni mga putol na imong comment. Sayuhan ako na kuan, eh. Tsara! Aga, syempre po, ay mo kalimot sa gitawag na Verticure Capsule. Kaning Verticure Capsule... dako kay ni siyang tabang labi na gitong mga naay problema sa ilahang pagpanimbang sa kalawasan. Kana bang kuan mga kaudyaka muraga matingala ka nga muraga gada, bakilid ka mo kuan. Kana bitaw nga kanang problemado ka sa imong lawas kay mura ka gakalipo. Unya kana bitaw nga bati ka nga kana bitaw out of balance ka. O niya, agakahilo ka. Labi na utong-tutok, mga kaudyaka. Gamit mo sa gitawag na Verticure Capsule. Siyempre po, ang kaning Verticure Capsule, 18 pesos per capsule. Pwede kayo sa inyo ang mga lulog-lula diya, mga kaudyaka, nawala, ginang balanses panlawas, ha? Ipacheck up na inyo mga lulog-lula. Labi na halos taga-adlaw na nga magakalipong mga kaudyaka o halos mawad-an ang panimuot. Antonia, shout out di lalim ning taas ta. Uy, sige ratag kapakong. Sana all, sige kapakong. Ako mga kaudyaka, bisa na lang yung tao pag sanghed sa ako ang wagyan yung tao. Di, gyan, maapo. Shout out yung kaninyo. Ang kaning Verticure Capsule, ang inyong buhaton mga kaudyaka, magpa-check up gyud mo una. Aya mo mutumar mga kaudyaka. Kay basi udina, vertigo, punay mo na batian. Ang kanilang akong gipasabot para sa mga na-vertigo. Ang ato yung Verticure Capsule. Okay, produkto ni siya sa Nature's Gift Marketing Corporation. Oh, shout out siya kanimo, Lady Antonia. Shout out sa akong lolo Antonia, Maria, Frederico. Guwapo akong bangon, gagahulat sa imo, magtingog. Mamiria Bugoy. Shout out siya kanimo, ingon man ni Cyrus Aiseba. Shout out ko sa akong ugangan, Mama Zulito, o Papa Charlie, nagtanaw, o TV. Oh, shout out niya. Wa naminaw sa tuwa, pero nananaw, TV. Ito, shout out. Aga, syempre po. Shout out di ay sa mga karinderyahan ko no, naglanog-lanog ko na itong programa diya karon mga kaudyaka. Mag-joke sa ta.

gikan ni Dodong Day. Tagaan na itong pagtagad ning joke time gikan ni Dodong Day, mga kaudyaka. Usa kuno kadlaw ni Ana, mga kaudyaka.

0: O sa kuno kaadlaw ni Ana, na ako noy kuan mga kaudyaka? Oh? Na ako noy usa ka tiguwang? Na ako noy usa ka tiguwang mga kaudyaka? Unya na, nagsakay siya sa usa ka bus. Usa ka adlaw. Anak din niyo. Usa ka adlaw na ako noy bus driver nga gipakyaw sa mga tiguwang. Unya, o kani kuno mga idaran mga kaudyaka nag field trip siguro, aya pa siguro mga kaudyaka na tuman ng ilahang dugay na intawong plano nga pangaligo adto pang panahon siya mga barkada nga dalagag ulit tawo pa sila. Unya sa biyahe ang bus driver mga kaudyaka gikuhit siya sa tigulang. Okay, kuhit sa tigulang.
1: Hoy, hoy, hoy!
0: O nga, naglingkod sa iyang likod. Katong tiguwang nga mga kaudyaka, gigunitan, nagkumkum siya ang mga mani.
1: Hoy, hoy, hoy!
0: Gitunulan, ay, driver! Oh, kuha dawatan ni driver, oh. Aron, dawatan ni, oh. Aron, dili kagutomon sa atong biyahe. Gidawat po rin town's driver. Ay, salamat la. Salamat la. Salamat la ng Manila. Lami ng Manila. Paglabay o 15 ka minutos, mga kaudyaka. Gikuhit na po siya sa tiguwang.
1: Ay!
0: Ay, driver! Oh, napay man ni driver, kauna lang driver, basi mahago kasi imong pag-drive niya, makatulog ka mga idara na rabaning sakay ni mo. Ay, salamat. Salamat la, salamat aning Manila. Lami aning mani, ay. Paspas kay ang biyahe nila mga kaudyaka na natulog ng ubang mga idaran. Taga 15 minutos katunulan yun siya og mani sa usa ka idaran nga nasa iyang likod. Iyara pong gipangkaon. Pagkataud-taud mga kaudyaka, tunulan na munta sa idaran tong driver. Ningon in town driver.
2: Ay! Hoy, driver! Napay man ni dagdagan kaya kung ikumkum nga man ni dali, driver, oh.
0: Ah, la! Ayaw na la, okay na ko la. Kamo na po'y kaon, ala, kamo na la. Sagdain ako, la ha, inyo na lang Manila, kay mura ganina ramang kaginatag sa daghan ako na kaon, la.
2: Hoy, driver! Pasensya, yung kay driver, matagaan ta ka. Di magod ko makausap, oy, wa man ko'y ngipon.
3: Kakaloka.
2: Wa namin ngipon. Driver, di namin kausap, wa maming ngipon.
0: Ay, halalula, oy. Karo na malit man mo anang mani, nga wa man ka mo'y mga ngipon di raw, niya ako sa ako man yung gihatag ang mani.
2: Ay sus, driver, oy. Hinatag maguni sa akong anak, driver.
1: Ay!
2: Oh, Hinatag na sa kong anak driver.
0: Ah, bantog na di ay nga napugos kagkaon di ay nang mani. O nagitagaan pagid gunay mo.
2: Hay, tinuod ka driver. Kaning gihatag sa kong anak, nips mani. Gikaon na na kong chocolate, imo ang mani.
0: Unsa lula? Bantog na di basa-basa.
2: Nanaunsa naman noon eh. Ba, okay raman ka, driver. Gikaon akong nips.
0: Ako rin gisop-sop ang chocolate. Imo ng mani. Buangan imo lola. Ay! Nawa na gid ni karon. Lai, binuang dia lola. Luyas, driver lola. Oy, maramang naka-lips to lips. Ni... Ay, sorry, ay, sorry, sorry. Shoutout ya kanin yung tanan na. Munang, kung na kayo mutono sa inyong mani, tanawag, basa-basa ba na? Kay basin, gika na sa kinuaan sa chokolat. Ay, shoutout po sa mga kamulo pa diya o pamina sa itong programa o niya nagharay-haray na mga kaudyaka kagipanognaw na. Shoutout ya kanimo, Lady Antonia. Nalipay mi nga, nakadungog na po sa imong programa. Matag-takna sa imong programa.
3: Kakalok.
0: Ito, shoutout ya kaninyo. Balikan na ako ang kitang gitawag nga Vertigear Capsule. 18 pesos per capsule. Makahatag yung kainin yung protection sa inyo. Labi na yun sa mga naay problema sa gitawag nga vertigo. Lady Antonia, malingaw kayo mi sa imong programa. Dodoy ni Bulwa Medina. Shoutout ya kaninyo doon. Anyways, mubalik ras Lady Antonia, pero talagang dalia aning sunata. Katong request og mamang sorbitero ani ana.

Sabay-sabay tayo! Ah, shoutout din kaninyo. Sabay-sabay tayong magsaya, mga kaudyaka. Anyways, may nanay tagitawag Memo Smart Syrup. Mga bata, mga kaudyaka, ba? Ay painom o gitawag nga Memo Smart Syrup. Oh, ang kaning Memo Smart para sa mga ginikanan. Kung inyong anak, dali ra malimot, lisun makafocus sa eskwela, apili na gina mga kaudyaka o Memo Smart Syrup. Kay para preparation sa ilang pagtuon. Oh, para di na kayo mag-struggle, mga kaudyaka, ang inyong mga kabataan. Oh, para maka-perform sila ayo sa ilahang pagtuon. O niya, ang mahitabo, mga kaudyaka. O, kanabitaw nga nindot ang ilang performance sa klase. O, nadali na sila makasabot. O, ma-recall nila ang kuan, mga kaudyaka. O, ma-recall nila ang mga leksyon nga gitudlo sa ilang maestra. Ingon man ang mga leksyon, mga kaudyaka, nga gitudlo po nato sa ato ang mga anak. Memo Smart Syrup. 200 pesos per botilya ni siya, mga kaudyaka, ha? Shoutout na diyan sa may... Purok, 24, regla, kasisang. Winida po, shoutout de kanimo. Into family. Lanog-lanog ko na akong tingog. Aga, syempre po di ay, mga kaudyaka, natin Memo Smart Capsule. Tagaan na itong bili ang atong panguna-una. Nakabantay mo, nag-viral karon mga kaudyaka. Oh, katong Kapinpin Brothers, baka ning si Sir Gabin. Muna nag-viral karon. Usa ka vlogger, mga kaudyaka, nga ang iyahang pangapo sa social media, puro la palipay. Oh, pero usahay manggod, mga kaudyaka, di na to makumusta to mga tao nga permi lang kalipay ang ilang ihatag, ilang ipakita bitaw. Wata ka balo, mga kaudyaka, o nga katong mga tao nga grabe magpalipay. O mauday po itoy usa sa mga tao nga bug o kanang napoy bugat nga gidala-dalas ilang life. Ang pangutana. Oh, di ba mo ingon man mo sa ako nga Antonia, malingaw gyud kay miss imong programa. Ang pangutana, nakapangumusta ba mo sa akong okay ra ko? Makita ba ninyo, mga kaudyaka, na ako'y problema? Importante kay mental health karon, mga kaudyaka. Ugusan na, gamitan na ito, mag-inom ito, gitawag nga Memo Smart Capsule. Ang Memo Smart Capsule, the best magod na siya, kanang vitamina, labi na gyud sa ito ang pangutok. Natural, konektado ba itong emosyon sa itong utok, mga kaudyaka? Kung kulang ka ang nutrisyon sa itong pangutok, diha na mo sulod ang stress. Di na nato mabalanse kung unsao nato paguna-una sa mga butang nga dili angay dapat problemahan. Usaha ibitaw, mga kaudyaka, kanang aburido atong utok. Tungod ba na sa ka-stress, tungod po na sa kabilar, tungod po na sa sobra nga pagpanarbaho, pagpaningkamot, pero wala itong itagaagbili ang atong panguna-una. Kailangan na itong Memo Smart Capsule. Ang utok sa hamtong na ginahanglan og sustansya aron magpabiling alerto o positibo. Usahay tungod sa ka-stress, kakapoy o lifestyle, dari na ta malimot, di sa ta makafocus. Unya hinay ang pag-recall sa impormasyon. Atong gamiton ang Memo Smart Capsule, adunay kombinasyon sa natural og herbal extract. Essential na nutrients nga clinically studied nga aron makatabang sa pagpalig-on sa atong memorya. Otroha ugatag ang number Antonia B kay mag-send me joke. Pwede ka ninyo ipadangat inyong pa-joke time sa Sir 997-765. 9923, mauna siyang numero. Huwag ay mong kalimot na apote gitawag, mga kaudyaka, ha? Yes, atong gitawag nga Nature's Gift Purple Corn Coffee. Kanipong Nature's Gift Purple Corn Coffee, mga kaudyaka, the best kayo ni siya, labi na gintong mga taong kanabitong mahiligon o kape. Kaning gitawag na Nature's Gift Purple Corn Coffee, mga higala, okay, lami ang lasa, healthy o tasog, antioxidants, pwede kay ikapulis inyong pamahaw. Protektado ang inyong lawas. Unya, bisan wa pa mo nakapamahaw, mga kaudyaka. Inani kanindot!

0: Jinlin Barbekia. Kani bitong gitawag na Nature's Gift Purple Corn Coffee. Anak kanindot pagyud mga kaudyaka, kanindot kay imong pagbawas. Oh, kana bitong constipated ka. Kanang ang imuhang tiyan mga kaudyaka, bloated. Kana bang matingala ka kay perting dakuhas imong tiyan mga kaudyaka. Oh, matingala ka mga kaudyaka kay unsa man ni kargado man ni hangin ni akong tiyan oy. Oh, abi ninyo nya di mo kay bawas bitong basta-basta. Oh, ang nakanindot na mga kaudyaka, ang kaninga gitawag nga kape nga Nature's Gift Purple Corn Coffee, kinatabangan mo nga ma-regular ang inyong bowel movement. Inana siya kanindot, amo mangutana, adto mo sa mga parmasya kung asa available ang ato mga produkto. Ay mo gyud mo kalimot ana mga kaudyaka, naas mga parmasya. Huwag ay mo kalimot, dari tayo gitawag nga Nature's Gift Vision Pro Capsule. O, kaninga, Nature's Gift Vision Pro Capsule para ni sa inyuhang mga mata, diha. Mga mata, diha, mga kaudyaka nga nanglilisik na dahil hindi mo na talaga maklaro ba. May mga panahon, mga kaudyaka ba nga, o kanabitang gusto ni mo klarohon ang mga butang pero imong mata mo hindi kaklaro. Gamit kayo ng gitawag nga Nature's Gift Vision Pro Capsule. Whether we like it or not, pag maidara na kita mga kaudyaka, gabon-gabon na itong mata, nanatay mga makita nga wa nila nakita sa mga batanon. On sa mga lugar. Shoutout diri sa Pitan City, Akailar Fuentes Family. Shoutout ni kanimo Maria Jose Akailar. Ingo man Janice Mohana, Gina Balesta, sa kagunga na adiris kabadyangan kadilingi, kadingilan. Ingo man ni Angel Dimicelio D.I. Tuas Damolog, Flor Balwit. Obit, sagtanaw sa imuha, live Antonia. Shoutout ni kanimo Lorraine Ando. Dias Kanayan, Mamatas Costa, Diskel Family. Kabalo ba mo ang kaning Nature's Gift Vision Pro? Usa ni siya ka-advanced eye health supplement. Special nga gihimo aron makatabang sa pag-atiman sa imsog ninyo nga pananaw. Nindot kay ni siya mga kaudyaka, ayaw gipasagdi ang imong mga mata. Hatagi in tao nagsuporta matag-adlaw. Okay, wag yung tao mga kaudyaka gatrabaho nga di mo gamit og mata. Ba? Antonia, pasound og hawak mo ang bet. Chris Liam, kamo bitaw, nagsige na lang mo hawak mo ang bet. Maribeth, Tumawan, Jacqueline Padaw, Celia Tungan, inga man ni Golden Aya, sayang palangga ko no diha nga ginganlag Peter Pan. Ikaw lugar si Tinker Bell. Salamat kay sa inyong pagpaminaw. Siyempre kini nga oras kini nga programa. Giatod ka natos mga produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation, MemoSmart Syrup, Nature's Gift Vision Pro Capsule, MemoSmart Capsule, lingon man natuwang Verticare Capsule, Nature's Gift Purple Corn Coffee o Nerve Flex Capsule.
1: Kini si Lady Antonia para sa programang Hodiaka sa Kahanginan!
2: Rock Radio, magbating.

0: Sample Plus Gold.
1: Ako si Jumar Santillan, doon ako'y Bukol sa Leo. Kabati ako sa radyo nga ang Santon Plus Gold epektibo kaayo. Ako gidayong gitilawan, isa sa aga, isa sa uto, kung isa sa gabi, o sa sulod, sa usakabuan. Kaloyan sa Ginoo, ang akon bukol nawala. Salamat sa Santon Plus Gold, barato kang epektibo.
0: Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santon Plus Gold, mapalit sa mga butika.
2: Pinakanindot og di kalidad nga printing services ang imong gipangita? Paprenta Printing Services. Anda mohimo sa tanang klaseng uniform sama sa barangay, office, school uniform o guban pa. Mohimo usab sila og mga jersey nga lig-on pas inyong relasyon.
3: Sana
2: Paspas ang trabaho kayang ilang mga empleyado mga hanas, antigo mga batanong manahiay ug mga graphic artist pa. Labaw sa tanan, makuha dayon bisan wa pa ka nakapahimo. Bitaw, 3 to 4 days lang pwede na nga makuha ang inyong gipatahi. Pwede daw sab nimong iparush sama sa kapaspas sa imong ex nga nilayas.
4: Oh no!
2: Paprenta Printing Services. Tiningtanan available sa Paprenta Printing Services. Nahimutang tapos sa Gaysano Capital Rizal Avenue, Pagadian City o ang ilang Mulabi branch ana may mutang dool sa Jollibee padulong sa IBT Mulabi. Alang sa dugang impormasyon, ikontak ang maabi-abihon nga tag-iya o tagdumala nga si Mr. Joseph Villajos sa 0931-718-8710. I-like ang ilang Facebook page, Paprenta Tailoring and Printing Services.
0: Radyo Magbating.
5: Drakas, programa nga mulingaw ug magpakatawo sa tanan, umuwagtang sa kalaay ug mga kamingaw. Kaan Drakas ug ani ana ang bayot nga gikagubtan ug idolo sa kadaghanan, ang lawas mo nagkaguran.

0: something's for sure. She's indeed the beauty you can't deny. Introducing Indai Garutai. Tirilang siyempre sa tahanan ng mga sikat. Wow! Lingaw!
1: Na, mapasaot ka pa.
2: Kailangan ka takusin na nag-nag-roy dahil sa Dossi Nueve na! Yes, malayit sa toang programa, sa toang programa ng music. And of course, we are now sa toang second hour stress na ikaduhang oras sa toang programa. Kailan rakan? Kauban si Inday, get it? Yes, sa toang mga namino, dinag-roy, I'll be with you all the way till 1 o'clock. Tamang talauna ang takna sa hapon, mag-uban-uban, mag-kuyog-kuyog. Hindi lang sa toang pinakauna-una pa sa first 106.3 Bell FM and simulcast na kinakaroy sa toang EM band DXBZ Radio Bagding. And of course, ato ang programang Kalanrakas. Mamaya mo inyo nga i-text inyo nga greetings and shoutouts to 0998-997-8890. And alas ato ang mga gusto nga mag-avail dahil tuod sa ato ang produkto ang gamahanan o kahibulungan nga Target Line Superfoods Perolina kauban ang Target Line Power Scent Liniment Oil patungo sa kaset na namo ni one bottle sa Target Line Superfoods Perolina na di siya sulod nga 60 ka mga tablets and nanapod mo ya tulo ka bottle sa Target Line Power Scent Liniment Oil ang atong gamahanan og kahibulungan nga Haplashes Oil for only 1,500 pesos super VIP transaction kana. So, alam sa to ang mga interesado din ang mag-avail ang ato ang produkto ato ihato diha sa inyo door-to-door delivery. Mamahimo mga mo text sa inyo ang pangalan, address o contact number sa 0938-002-8888. Again, ato nga balikuan 0938-002-8888. Muna ang official nga contact number, text line number sa ito ang target line. Alam sa ito mga interesado din ang mga avail, mo purchase ila ang product package. Para mamahimo nga makapasilong sa libre nga kombinasyon. Libre nga grasya kalipayon. Alam sa ito ang mga mahiligon o okay, thank you, Don. Yes, at ay color on the line tayo sa ito ang ipahimutang itong color on the line. Okay, sa ito ang hatagan o pagtagan itong color on the line. Karoon nga mga orasa. Okay, so, na. Okay, so, ready na. Ito ang atong sugaton sa masipang pakpak, Charm. Alright, anyway, alas sa 12:11 na sa to ang pagpanag-ubay na nagbalik atong caller on the line. Hello?
3: Hello?
2: Yes, my dear. How are you? Kumusta?
3: Okay lang kayo, hindi gano'n tayo. Isa mo, tagita kagwapo o kagwapa, ani.
2: Yeah! Yung sa ano lang. Ay, ganaan ko kay gwapa-gwapo na gilang imo ang nakuan. Imo dating karong panahon na, no?
3: Uli, what po sa daan ko karong utuha, hindi gano'n tayo. Gwapa po sa ano, hindi gano'n tayo.
2: Hey! Yung dating ko! Yes, dear. O sabi ako ikag-alagad sa kong gwapo-gwapa na kong color. Go! Mo request ko na ang Inigarutay. Yes, mo request ka na. Ano sa may request
3: ng game? Nato Albatros na Inigarutay.
2: Ketong?
3: Albatros.
2: Ha?
3: Albatros.
2: Ay, Albatros! Okay. Si Albatros. Oo, time sa... Naa! Albatros?
3: Yes, Inigarutay.
2: Oo, naari Albatros ling.
3: Request mo na ang Albatros o koan ka itong... Ito matuhirikos na panak ko. Ay, yung limot lang ko. Opso, may karutay.
2: Ha?
3: Otso-otso.
2: Kato ang?
3: Otso-otso.
2: Ah, yes. Otso-otso. Okay, sige mo na yung problema. Ito raw niya nang i-play ni mo. Otso-otso.
3: Katong, kali na karutay ha. Katong, otso-otso nga dili mo sa to. Wala mo sa to nga remix. Hindi karutay ha.
2: Katong otso-otso nga dili remix, mo ta ito i-play.
3: Oh, inagretay, katong.
2: Okay. Sige lang, Gam. Unsa may ato ang mga greetings din ang imo ang pa-shoutout din na. Sige, go ahead, kay nangadal na.
3: Pagpakalala sa likod na sa akong phone niya gala nga si John Mark Marisan o kang Marigi Buhani Biasa o kang East Cliff. O sa akong mga telephone niya na like Mili Mayo, James Castabia, Chanel de la Serena, Gilbert Olivo, Lisa Valencia, Mike Andales, Mayer Ramanuel, Gilbert Buntalao, Carl Panalon, Belin Aquino, Bria Sakulba, o ni Sir Candia, Aisa Maguhanoy, Inting Carpio, MJ Carpio, Angel Agnetes, o ni Jano Tamosari, Raymond Tagalugon, o ni Ati Lundiger, Ilipi Lati Gretti, Kapon, o ni Rani Lati Loso, Kang Labor Boy Pod, o sa tunag-alala lang na kung mga kapisipan na lang, ay nila Luis Lightfoot, o kang Jimmy Lewis, o ba ni Jerry Mumatig, o kang Nato Kali, o sa tunag-alala lang kang Aisa, o kang Katarina, o sa tunag-alala lang yun, niya wala ako ma-mention, o ang nagpakalala kasi kami ang dyan ang mukhang katawang kami sa may pagkalihan sa dito. Salamat yan, nagkaroon tayo, bless.
2: Thank you so much, Aljoy, na mukat ka ito all the way from Barangay Santa Maria, Pagadian City. Daga kay salamat. Anyway, sa tanan nito ng mga daminaw, dinagkaroon daga kay salamat ha. Yes, hi, Inday Garuta, ay nangita ko ka-friend, B, ka ng babae lang, kay laay kayo. Okay, ako di si Benji, ang akong number is 0938 587-4490. At ang balikon, ang number ni Benji, kinangita siya ka-text friend, ba? 0938 587-4490. Thank you, kayo. Nagagay salamat, Benji. And also, maayong udo. Hindi, ganun tayo. Magkalandrakas ng kosmang Albareco family o Manesan family. O sa ako ang mama, Alberta Manisan. O sa ako ang papa, Ernesto o Manisan. O sa ako ang mga best friend na sila, si Tola Marwi, to J. Bonghanoy, Bihasa, to Ace Travis, og ni best friend ako si Aljun na Bukatkat. Request ako, Papa Rossi, please play in the Garutay. Ang nagkalandrakas gika ni John Mark Manisan here in Fatima, San Miguel, Zamboanga del Sur. Yeah. Sige, atong i-play ni imo ang Papa Rossi. Kaya, layo ba ya kayo ni? O, oh, diba? Layo kayo ni. Gikan pa ni Guan. Gikan pa ni siya sa kanang Fatima San Miguel o Zamboanga del Sur. Charmo. Thank you, Kayo Langging. And also, hi, I greet lang ko, especially to sa ako ang palangga na si Ma'am Ate Giselle, Giselle Macan sa may Osminia, Zamboanga del Norte. Always ka, sabay siya, amping ka always. O, oh, diba? I love you more. And thanks sa pagplay Malunggay Pandisal. It's coming from Lover Boy of Aurora. O, oh, diba? Thank you, Kayo. Sige, ato nang i-play. Ato may itaon na yung Malunggay Pandisal. Okay, sa ito ang mga mag-avail ha, sa ito ang product package, ang Target Line Superfoods Perolina, kauban ng Target Line Power Scent Lemon Oil, eksklusibo, inyo nga mapalit, ma-purchase sa ito ang product package, aron makalibri mo ang numero sweet dress, regular na mo dahil yung makadawat o grasya o kalipayon, alang sa inyo ang kadaugan o kasalbaran sa inyo mga problema o mga salaran. I-text na inyo ang pangalan, address o inyo ang contact number to 09-38-002-8888 09-38-002-8888 Official ka na ang contact number sa Target Line.

0: right here on Bell FM.
1: Ania si Nanay Susima dagsaan samtang iyang gimintinar ang Paragis Bilabila Herbal Capsule.
2: Kana rawang ko andong kanira gyud akong jabiti nya panakit sa lawas maulian man ko.
3: Unsa gyud ang imong gibati sa una nay nga wala pa ka nagtumag sa tuang Paragis?
2: Dili ko kalakaw oy. Tanaw ra ko nang kuan sa kong sakuan oh jabiti kani oh pero nagbintin lang ko agi ko mabiya hantun mo sobra tuig na.
0: I-maintain ang mga produkto sa Paragis Bilabila kaysa Paragis Bilabila. Dili na ka mag-agwanta pa.
4: Sandown Plus Gold, mas pinalakas, mas pinatibay.
5: Shelani, Samati, maayo ang tulog na ako sukad nag-maintain ko sa Sandown Plus. Sukad namatay akong iyaan, dili na ko katulog. Mautuning sulay kong tumar sa Sandown Plus Gold. Epektibo gid kaayo, salamat sa Sandown Plus.
4: Kaya ikaw, subukan mo rin ang bisa ng Sandown Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo na kombinasyon. Pag-inom og Sandown Plus Gold og Sandown Vitamin C.
6: Set Health Testimonies. Health Testimonies. Si Sir Pablito Simudlan na kasinati o kidney problems ni Sandig sa Sed Cogon Herbal Capsule ug Sed Panyawan Plus. Siya naulian.
7: Sakit lang yun ayo akong kilid na nakahilig yung kogdo. Mautong nakadungkumangkuhan sa radyo ng Cogon o Panyawan. Ipalit na yung kawan na kaloy sa Diyos na wala. Wala na ko nakapatik up. Wala naman kong ibati. Nakahantog ka rin. Nagmintin ako. Antog ka rin. Ayaw na ko. Hunikan sa Cogon o Panyawan. Pablito si Modlan. Amon isa'y sinta na kapin. Sabay na bisita.
8: Isang kwentong tagumpay na naman ng Rice Coffee.
9: Ako po si Elviro sa Biliran. Dati tumawag ako sa iyo kasi nakikinig ako lagi sa programa mo. Mula noong October, nagkaroon kasi ako ng diagnosis sa prostate. Ang prostate ko mayroong bukol. Tapos narinig ko sa programa mo ang Rice Coffee. Mula noong October, umiinom na ako ng Rice Coffee hanggang sa ngayon. Noong naglaboratory ako rin, Kuya Boy, ni October, naglaboratory ko, second laboratory, awa ng Diyos, malaking bagay ang Rice Coffee sa akin dahil nawala na yung bukol sa prostate ko at saka lumihit ng prostate ko.
8: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1.
10: Gusto ka ba matrabaho sa abroad? Make your dreams reality. Apply now at JPM 88 International Manpower Services Corporation with DMW License Number 675-LB-1119-0025-R. Sila ang nagkinahanglan og mga domestic helpers sa paingon ngadto sa mga nasud sama sa United Arab Emirates, Saudi Arabia, Qatar o Kuwait. Sa mga kababayenan nga nagpangidaron og 24 ngadto na sa 43 anyos sa first time or ex abroad, with or without passport, as long as physically fit and willing to work abroad, welcome kamong tanan nga mo-apply. Sila ang nagtanyag og libreng accommodation, pagkaon, libreng pamasahay paingon sa Manila, passport og libreng medical. Alang sa dugang kasayuran, bisitaha lamang ang ilahang buhatana nga nahimutang sa may Puro Riverside, Hamisula Extension, Santa Lucia, Pagadian. Og pakikita ay si Miss Jacqueline Cabahog. O di ba kaha, contact sa phone number nga 0927-362-1908 or 0962-211-6023. O bisitaha usab ang ilang official Facebook page at JPM88 Angels Pagadian.
11: Na ang gamhanan o gaybulungan gaha plus herbal. Introducing Target Line Power Scent Liniment, 100% organic herbal mga higala nga na isang cup sama sa mangosteen extract, orange extract, virgin coconut oil, malunggay, lagundi, alinghatong o peppermint nga na ila na nga makatabang alang sa dunay sakit sa tiyan, hilanat, sakit sa ulo, sakit sa lawas, dunay arthritis o rheumatism, sakit sa puson, sakit sa gipon, samad-samad, skin allergies o daghan pag-uban. Target Line Power Scent Liniment, barato na, epektibo pa, lamaw sa tanan, haskang humuta. Sa matagpalit ninyo sa Target Line product package o sa kabattle sa Target Line food supplements kauban sa tulog kabattle sa Target Line Power Scent Liniment Oil, regular ka ng dayon nga makadawat sa grasya o kalibayon aron ikaw makatiam-tiam. Alang sa mga gustong avail, mamahimo mo contact sa 0938-002-8888 o gaba sa 0935-588-5488. Alang usab sa door-to-door delivery. Free of charge lang ta mga bay sa GNT Express.
12: alang sa kasulbaran sa mga problema ug mga sulit.

Atikuya Upa, pa 106.3 is the place to be. Oh, yeah. Kung ikaw magproblema, bilep ang paminawa. Kung problema sa kwarta ay delikado na. Gikan pas daruhan, diretso sa tubaan. Gikan pas espilahan, tapok sa higalaan. Gikan po sa trabaho, largo dayon sa resto. Bisag asa pa.

0: Tell me who's the man, o gang station sa tanan. Isingit mga higala, Bell FM na kita. Yo, yo, yo, Bell FM. Break it down.
1: Oras, alas 12 y media.
2: Usa na usab ka paragi sa bila-bila herbal coffee user. Ang satisfied sa atong produkto, mga kaparagis. Tungod kini sa mga sangkap sama sa mangosteen o gotocola o sa ka-herbal plant nga makaayos sa atong blood circulation, memoria o mental health. Si Nanay Silesina nga taga mainit Surigao del Norte musaysay sa iyang kaagi tungod sa kaayuhan sa paragis bila-bila herbal coffee.
3: Ako si Silesina Semblante, 65 years old, nagpuyo sa Tulingon Mainit, Surigao del Norte. Kaning bila-bila nga cafe, mga tuig na kuani naggamit kay ganahan manggugko kay hayahay ang lawas, unya murag mawa imong kabuhi. Basta mag-inom ka ani kada buntag, ganag yun kay ang paminaw sa imong lawas. Nagpasalamat yun ko aning bila-bila kay kontento choko kayo basta kay kada buntag makainom gyud ko ani og salamat kaayo sa bila-bila coffee.
2: Basta sana gayud pag inom ninyo ang paragis bila-bila herbal coffee ilabi na sa atong mga senior citizens. Gamay bikil sa mga bawal nga pagkaon mo trigger o mo siaw ang atong mga gihambin nga mga balatian. Mga kaparagis, ang paragis bila-bila herbal coffee usa ka antioxidant coffee nga good for the heart. Kini ginama sa GFMQ Marketing kaysa paragis bila-bila. Dili na ka mag-agwanta pa.
4: Oras na aron kita mamahimong lagsik ug buhi pinaagi sa tama ug tinuod nga masaligan. Ang tubag sa inyong mga balatian. Paragis bila-bila. Paragis bila-bila. Paragis bila-bila.
5: Kapoy na, sige kalimo, pasin ang imong uto, kulang na og suporta. Sunayi, ang Memo Smart Capsule. Gipurma kini aron makatabang sa memory support, focus og mental alertness. Ayaw tuguti ang kalimot nga makababag sa imong adlaw. Para mas klaro ang paguna-una og para mas update ka matag-adlaw, gamit na sa Memo Smart Capsule.
6: Memo Smart Capsule, produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation, mapalit sa mga butika.
7: Ang

0: Virginia.
1: Ngayong Hunyo ay Dengue Awareness Month. Mag-ingat laban sa dengue. Ang dengue ay sakit na dala ng lamok na maaring magdulot ng mataas na lagnat at seryosong komplikasyon. Kaya mahalagang isabuhay ang 4S contra dengue. Search and destroy mosquito breeding sites, self-protection measures, seek early consultation at support fogging kapag may outbreak. Kapag may sintomas ng lagnat, pananakit ng katawan at rashes, agad na magpakonsulta sa pinakamalapit na healthcare provider. Isang paalala mula sa Department of Health, sa masama nating supuin ang dengue.

0: right here on Bell FM.
1: Experience the best accommodation from a hotel. The new
2: Pensione de Eliana.
1: Pensione de Eliana offers complete facilities and amenities that will make your stay unforgettable. All rooms are newly renovated. All rooms are fully air-conditioned with OCR and TV. 24/7 backup generator. 24/7 open for check-in. Free Wi-Fi from the lobby to the 6th floor. And overtime convenience store where you can chill with your family. Plus, we offer 3-hour stay for only 250 pesos and soon to be served short order halal foods for breakfast. For more inquiries, call us now at 0948-721-4255, located at the corner of Ariosa Street and Rizal Avenue, Santiago District, Pagadian City. Check in now at Pensione de Iliana, offering comfort, convenience, safety, and affordability. Pensione de Iliana.
3: Cellphone Plus Gold.
4: Shira, taga Bohol. Gaho po nga akong tiyelog akong kamot. Sakit kayo ilihok. Sa pagkadungog na ako sa Santon Plus Gold, akong gitubultos ang pagtake. Duha sa gabi o duha sa buntag. After a week, nawala ang hubag-hubag o sakit sa akong kamot. Ibiktibo kayo ang Santon Plus Gold.
3: Santon Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santon Plus Gold. Maparit sa mga butika. Santon Plus Gold.
5: Si Delphine Hitiso, nakaangkod o pagpanakit sa hawak o pagpamanakit manhod sa tiil.
6: Sakit akong hawak diri sa may pilapin ako niya. Akong parang paan ako, parang gulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kugon. Nawala man dyan ang akong ibati. Nalibyo yun, doon nag-alibyo siya. Tinojo ni siya. Pag niya akong gigamit kugon na yun. Dilfin, Hitiso, Perpidad, Toril, Davao City, 66.
5: Sad kugon, herbal capsule. Basta kugon, lawas bas kugon.
7: Spirulina is a type of blue-green algae that people can take as a dietary supplement. Marami nang natunaw na bukol, marami nang gumaling na cancer, marami nang lumabas na gallstone, mayuma, cholesterol, para sa may mga diabetes at high blood, hemorrhoid, at iba pa. Daghan ng tao ang nakasulay o nakalikay sa operasyon. Daghan ng tao ang nabago ang kinabuhi o labaw sa tanan. Daghan ng naayo tungod sa target line. Superfood Spirulina. Subok na, kaya subukan mo na. Kung ikaw na ay sakit o na ay kailangan na ay sakit sama sa cancer, goiter, mayuma, asthma, arthritis, diabetes, prostate problem, high cholesterol, Alzheimer's, thyroid problem, liver problem, colon problem, heart problem, ovarian problem, poor memory, stroke, constipation, urinary tract infection, weak body, anemia, back pain, cyst, lupus, dengue, hepatitis, vertigo, pneumonia, allergy, hypertension, psoriasis, and other illnesses, mauna ni ang imong gipangita maghigala. Take 1 to 2 tablets before or after meal. Walang overdose. Certified and approved ng FDA. Kung gigugmanin mo siya, palitin na. On target line. Superfood Spirulina. 60 tablets per bottle.
8: Sa matagpalit ni Dios sa
9: Target Line
8: product package, usa ka battle sa
9: Target Line
8: food supplements, kauban sa tuluka battle sa
9: Target Line
8: power scent, liniment oil, regular ka ng dayon, gabaka dawa sa grasya o kalibayon, aron ikaw makatiam-tiam. Alang sa mga gustong avail, mamahimo mo contact sa 0938-002-8888 o gaba sa 0935-588-5488. Alang usab sa door-to-door delivery. Free of charge lang ta mga bay sa GNT Express. Alang sa kasulbaran sa mga problema ug mga sulira.

0: Moco.
1: Ah, mantap.
0: Yes, sa katukong sudar na karoon ay dala sa 12:55 na oras na para manamilita sa toang programa ang Kalan Rakas. Kao ba si Iday Garutay? Dinila sa 106.3 Bell FM and simulcast sa toang EM Band DXBZ Radio Bagting. And of course, catch me again tomorrow. Same time lagi hapon ta alas 11 sa buntag. Daman alaunda ang takna sa hapon. Dinigapan sa toang adawa ka mga dagkong mga radio station sa BBC. Kana baganyan, Broadcasting Corporation ang DXCA 106.3 Bell FM o DXBZ Radio Bagding. Here's a gonna leave you. Alas ito mga naminaw din nagkaroon. Dilaw mo na nga ito ang ibilin. Alas sa tanan na ito ang mga sukitig maminaw. Bye for now. Babush. Bye-bye. Mwah!

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Sa Jubagting, so kinata, nindot ka, ayaw mga musika.
2: Oras, alauna sa hapon.
3: Radyo Bagting.
4: Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acirillo, numero unong konsihal nga daling maduulan sa katawhan sa pagadian.
5: BBC Daklit Daklit Balitang Balitang.
6: Kabagting o gabawkada, mayong hapon kaninyong tanana niya ng BBC Daklit Balita alauna. Misalmot ang mga personay sa Pagadian City Central Fire Station sa second quarter nationwide simultaneous earthquake drill 2026 kaghapon, Hunyo 18, aron mapaligon ang ilang kaandam o abilidad sa pagresponde panahon sa linog. Gipatuman sa mga partisipante ang duck cover and hold procedure isip kabahin sa regular nga earthquake preparedness exercise. Inyong nabati ang daklit balita alauna. O si Bagding 29, Chiril Unyot Lirazan. Daghang salamat o umayong hapon kaninyong tanan.
5: BBC Daklit Daklit Balitang Balitang.
3: Radyo Bagbating.
7: Samtang nagkaedad ang tawo, hinay-hinay pud na mawala ang iyahang kusog, makabati og kanunayng katapoy. Di na niya mahimo ang mga naanda niyang buhaton, apan aduna nay paragis bila-bila aron makatabang mas pakusgon ang inyong lawas. Atong paminawon ang nasinati ni Nanay Soledad Rodriguez, 74 anyos.
8: Kapoy kaayo, sir. Kanang magtrabaho ko. Hago ako ng trabaho niya. Kapoy kaayo. Kaya nga, may sulay ko, ano yung paragis lagi. Taluoy sa Diyos. May angay man ko. Ano yung ano, maninda ko diha. May alsa-alsa bukat. Ano, sa palingki.
9: Oo,
8: maligya ko diha.
9: Ano ang maligya? Ano muna?
8: Mais.
9: Yung kung bawal mo sa kanay sa naminaw karon na sa yung disimula sa yung bati na mawala yung mga kapoy sa panawas din sa itong doktor.
8: Katungwa pa maka sulay ani, sulay mo di ba? Mawala yung mga kapoy. Ako bitong bata nga na ako nang uma. Hindi po iyang ginom. Mo'y gamit niya ka nang ikasya sa trabaho, padong siya sa trabaho, mainom siya ani. Siya makabuha, medyo ni kakapoy ma. Mo'y ganyan yung pilipin mo na kapalitan. Soledad Rodriguez. Madaom Dagom.
9: Kulayda.
8: 24.
7: Busa sa unsamang banatian, adunay paragis bila-bila herbal coffee para nimo. Ug suwayipod ang paragis bila-bila herbal oil ug paragis bila-bila herbal capsule para sa kinahanglang alibyo. Kay sa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.
10: Oras na aron kita mamahimong lagsik ug buhi pinaagi sa tama ug tinuod nga masaligan. Ang tubag sa inyong mga balatian, paragis bila-bila.

0: Agis Bila-Bila.
1: Pinakanindot og di kalidad nga printing services ang imong gipangita. Paprenta Printing Services. Anda mohimo sa tanang klaseng uniform sama sa barangay, office, school uniform o guban pa. Mohimo usab sila og mga jersey nga lig-on pas inyong relasyon.
2: Sana
1: Paspas ang trabaho kayang ilang mga empleyado mga hanas, antigo og mga batan-ong manahiay o mga graphic artist pa. Labaw sa tanan, makuha dayon bisan wa pa ka nakapahimo. Bitaw, 3 to 4 days lang pwede na nga makuha ang inyong gipatahe. Pwede raw sab nimong iparush sama sa kapaspas sa imong ex nga nilayas.
3: Oh no!
1: Paprenta Printing Services. Kining tanan available sa Paprenta Printing Services. Nahimutang tapos sa Gaisano Capital Rizal Avenue, Pagadian City o ang ilang Mulabi branch na may mutang dool sa Jollibee padulong sa IBT Mulabi. Alang sa dugang impormasyon, i-contact ang maabi-abihon nga tag-iya o tagdumala nga si Mr. Joseph Villajos sa 0931-718-8710. I-like ang ilang Facebook page, Paprenta Tailoring and Printing Services.
0: Rock, radio, bag, king.

0: Radio Magbating.
1: Sandown Plus Gold, mas pinalakas, mas pinatibay.
2: Dado galyo de bay, 30 ang edad. Na ako'y bukol sa akong tuhod, dapit ba? Nya, sakit kayo ilakaw. Akong gitumaran og Sandown Plus Gold, kaya may ingon nila. Moro yung nakaayos sa ako, sir. Karon, wala na ako'y bukol sa tuhod. Tagang salamat, tagadigos na ko.
1: Kaya ikaw, subukan mo rin ang bisa ng Sandown Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibong kombinasyon. Pag-inom og Sandown Plus Gold og Sandown Vitamin C.
3: Bag-o na ang design sa atong paboritong herbal, ang Sed Panyawan with Garlic o Sed Kogon Herbal Capsule. Gikan sa Sed Marketing. New packaging, same trusted quality. Masayo na karon makita. Gumikan kay bag-o na ang packaging design ang Sed Panyawan with Garlic. Usab ang Sed Kogon Herbal Capsule. Sigurado ang bag-o ang produkto ngay mong mapalit. Pangitaa lang ang bag-ong Sed Panyawan products sa Sed Marketing. Masaligan, maasahan, makatabang sa mas maayong kalawasan.
4: June 15 is ASEAN Dengue Day. Mga kaibigan, mag-ingat laban sa dengue, isang sakit na dala ng lamok na maaaring magdulot ng seryosong komplikasyon kung hindi agad maagapan. Na. Ngayong ASEAN Dengue Day, hinihikayat ng Department of Health ang bawat pamilya na panatilihing malinis ang kapaligiran. Takpan ang mga lalagyan ng tubig at linisin ang mga lugar na maaaring pamahayan ng lamok. Kapag nakaranas ng lagnat at iba pang sintomas ng dengue, agad lang magpakonsulta sa pinakamalapit na healthcare provider sa inyong lugar. Sama-sama nating supuin ang dengue para sa mas ligtas at mas malusog na komunidad. Isang paalala mula sa Department of Health dahil sa bagong Pilipinas, bawat buhay mahalaga.
0: Radio Magbating.

0: oras a la una y media.
1: Radio Barbarín.
2: Handuraon na to pagbalik ang atong mga kagahapon.
3: Mga luha, punong na sa pag-aagas ni akong mga mata. Wanay umoy king balatia nagsapuang sa imong saluma.
4: Maminaw kita sa mga mananoy nga mga awit.
5: Kinsa siya

0: sa programang Tudling sa Mga Garay.
1: Usa ka tulumanon nga makahatag kanimo og lingaw.
2: Usa ka tulumanon nga mawagtang sa imong gibating kalaay.
0: Tudling sa Mga Garay.
1: Ug karon, aniya ang nag-inusarang magbabalak sa Visayas ug sa Mindanao.
2: Kuya Cardo Villaronte.
3: Kumusta mong tanan mga pinalanggang tigpaminaw? Welcome sa tong panag-uban. Atong programa ang Tudling sa Mga Garay. Kauban ang inyong Kuya Cardo, dili gwapo pero uso. Tutuki lang di ba dagaton ka. Hinaot paunta nga naamos maing panglawas kay kun ako ang inyong balusan. Haloy sa Dios, maayo raman. Akong mga pinalanggang tigpaminaw, kumusta? Labi na gyud ang atong mga users sa mga produkto sa RSB Life Care Marketing Incorporated. Kining atong programang Tudling sa Mga Garay hatod kaninyo sa Wonder Herbal Oil. Ano ilaing pinakadabi sa Wonder Herbal Oil? Oh? Haplas nga walay kaparehas. Wonder Animal Vita. Pertinindutag gyapon kayo. Wonder Animal Vita. Para sa nagbuhing mga baboy, manok, kabayo, kanding, baka, langga, mugisda, guban ba? No? Wonder Banaba Plus. Pertinindutag gyapon kayo. Oh, para ni adtong mga katong atong mga kaigsuonan di ba nga kuan kanini ang naay sana naay problema natong mga kaigsuonan sa ilahang bugon-bugon sa suso, matres, goiter, no? Wonder Banaba Plus man. Vitron Drops bata bago na tao taman 1 year old, Vitron Syrup 2 to 12 years old, Vitron Tablet para sa mga 13 anyos pataas. Kana na yung atong Wonder Himuaid. Kulon problem og kanang dunay mga sitawag ana ganini ang almoranas, kulon problem ug almoranas, no? Wonder Himuaid na kasing-kasing og imong blood pressure, Wonder Cardio Care. Then kana day nga tuang produktong Wonder C Plus kana apoy drop syrup ug tablet nga moy mo protect nimo para di ka daling subawan, dilantan og magbalatian. Ano mga produkto na sa RSB Life Care Marketing Incorporated, di mabasta-basta na. Ato ning balakan mga pinalanggang tigpaminaw. Sundingan sa aktong kangit-ngit ang akong kalibutan. Mga preskong hangin mabati sa lantaran. Usahay mo sangtop ning panumduman ang mga plano sa unahan. Balaang pitik sa kasing-kasing mo'y naghagwa sa problemadong balatian. Ning panahon sa kagabhion, makita ang kinutuban sa lunsayng kahayag. Makahimsog sa unahunang labas sa kinabuhi og kalag. Bisan pag musalimbong ang tumang kaikag, pero ang mugna sa lawas og espiritu walay kasilang. Kung mangilo man ang kalibutan sa dapit ning kahaponon, musundayag ang makasinatian sa hagbayng kagahapon. Ubos sa nangagi ng lunhaw pagbalik ang gisaw ang kamalipayon. Og niadtong tungura kita pa ang labing mapahiyumon sa gikatakdang higayon. Ang bituo na lamang ang nanalipod sa kasakitang nagmaluibon. Og ang bituo naghatag og kalipay sa kasing-kasing nagmagulanon. Timailhan ba di ay makahupay ang pamayhon sa sayong kaadlaon na naglagbas na ngadto sa kabuntagon. Kung managsama paunta ang kinabuhi sa mga dahon, nang lunhaw sa kilom-kilom, nang labas sa kagabhion, pero ang kinabuhi mo bati magsinilbihan sa inairang panahon. Higo na lamang nag-ihap sa patak ning luhang way pagtangon. Sahay sa kalibutan, sawaan ta ang bugnaw o kainit. Doon na pa'y kasing-kasing na nagpingit. Kanindot mag-inusara na lamang kung adunay daklit nga kasakit. Dito pagani sa laom nga kagabhion, natuan ikatap ang bituon sa kangit-ngit. Ang bituon sa kangit-ngit. Alang to kaninyong tanan, mga pinalanggan tigpaminaw.

0: At pagsaluhan natin ang pagmamahal. Ako ay para sa'yo, ikaw ay akin lamang. Okay kayo? Nating okay ha. Atod kaninyo sa Wonder Herbal Oil ang haplas walay kaparihas. Kopya-kopya na imong kumpiyansa pangitaagin ang naay manufactured for RSB Life Care Marketing Incorporated, ha? Wonder Herbal Oil, ang haplas nga walay kaparihas. Epektibo kay paminawa on ay kuan gini ni ang testimonya sa nagamit sa produktong Wonder Herbal Oil.
1: Kinsa gid ito tong pangalan, sir?
2: Gilbert Cano sa Silaway Pulangko sa Mugad del Norte.
1: Unsa imong gigamitan aning Wonder Herbal Oil, sir?
2: Padang ulo, ako si Moto, then tagol na po sa kape, then haplas, pamaon, sa kalawasan. Ibo ni kaya siya kay, ibuman yung mga haplas. Ay saan ko yung ginawa, pupormulan, wala mo po ng sakit mo. Lawas, yun, isang buwan na nang, na yung mga pinakaglamok, nakaglamigas yung mga haplasan, mawala mo po. Nindot ko kaya siya gamitin, kay, ground ba siya tanad sa sakit-satiyan.
1: Okay. So,
2: isago lang sa tubig na ininit, patakan lang patak.
1: Gipatakan nimo ang ininit tubig?
2: Oo, yun, ininit nimo, kung man, paninton ka din. Wala din ng sakit mo tiyan, magututok din ka. Hindi siya gamitin. Anong wala ko sa kanyang gagamit yung Wonder Herbal Oil na produkto sa RSC Trading. Gamit na mo kay istingigin ninyo, hindi mo ganahan. O makatisting lang mo, yaan din nyo yung unang haplas ng panggamit. Balhin mo ang Wonder Herbal Oil.
0: O na, anak kanindot, anang ato ang produkto nga Wonder Herbal Oil. Ha? O niya, katong ato mga kaigsuunan nga, nagbuhi pong mga baboy, manok, kabayo, kanding, baka, langgam, isda o guban pa. Napo tayo Wonder Animal Vita. Proven and tested, gid po, no? Wonder Animal Vita. Manufactured for RSV Life Care Marketing Incorporated. Paminawa ha, testimonya ni.
3: Ako si Gina, Bade, taga Santaan, Taguluan, San Luis Oriental. Ay, kaya sir, ako nakagamit ako mga bakti, nabuyok yung mga aon. Oo, may napapumutang bitala ako, ah, pangaon din sila niya. Sige yung mga ayo, adit-dit sila mga ayo, nakaroon na mga dagko na.
1: Pila na sila kabulan?
3: Isa pa kapin.
1: Ah, oh, usap pa kapin, yung dagko na kayo.
3: Oo, dagko na.
1: Unsa imong gigamit, ana?
3: Animal Vita.
1: Animal Vita. Okay, niya, kumusta naman ang imong mga baktin karon?
3: Ah, okay ra.
1: Okay na, kusog na mga on.
3: Baka, naman siya po kong baka. Ako na pong tawag na kong baka.
1: Baka, gyapon ni mo. Yung pagamitan gyapon ni mo ng Animal Vita.
3: Oo, muna. Yung tawag niya po yung Animal Vita ang baka. Kung sa Animal Vita ang mga babang, dito ito pamuhi. Pati mga baka, mga baboy, manok. Ang kadagal manok. Oo, dagal ng pusig manok. Ako yung kutuwa ng tubig para mainom po dahil nila.
0: Ingon anak gyud kanindot ang ato ang produkto nga Wonder Animal Vita, no? Kanang Wonder Banaba Plus nindot po na kayo. Lisod kag bawas sa kanang Wonder Banaba Plus, epektibo kayo ana, no? Kanang nakay mga bugon-bugon sa suso, goiter, bukol-bukol sa matris ay wala. Diha na birahan na sa Wonder Banaba Plus. Mao ni pinakanindot. Kining ato ang produkto mga pinalanggang tigpaminaw nga Wonder Banaba Plus. Distingi. So ay gamita epektibo kami na testimonya nagamit ni Wonder Banaba Plus.
4: Kumusta sir? Kinsa ganin ni sir? Ako si Kwan sir, Alex Hamigin sir, taga Karumbin, Cagayan de Oro City sir.
5: Nag-text mo, nagpasalamat ka sa Wonder Banaba Plus.
4: Okay, soltero na sir. Inayod yun sir, dako kayong tabang ang Wonder Banaba Plus sir. Kaya tungod na ulian ng problema sa akong pagpangi sir. Dugay na kayo na ko ng giladala. Kaysa una, pagpangihin na ko, sakit gid kayo sir, sakit yun. Di gina ko makayaw sahay ang labinasong pagpangi sir. Ang gabi, lisod gid kayo ipangi sir. Kaya grabe ka sakit sir. Kaya, bisag kung saan ako inom o kwan sir, tubig. Mora magyapon. Mong nagpasalamat ko sa inyong produkto sa Wonder Banaba Plus na ulian gid ko.
6: Dugay na kanigamit ani Wonder Banaba Plus.
4: Bag-o pa yun, sir. Kay katong mga niaging simana, nakadungog ang akong asawa nga naa daw tambal adunggan sa radyo sa programa ni Kuya Cardo sa Tudling sa mga garay. Moto, iyang giingon nga Wonder Banaba Plus lagi daw. Nga gisuyan na mo, sir. Unya, sa dihang nakatumbar na ko, pila ka adlaw, dili naman ko batiyon sa sakit sa akong pagpangi. Unya, kanang okay na gid kayong pamati, sir. Wagi ko wala yung gitumbar nga tambal o unsa diha. Basta katorgi ng Wonder Banaba Plus. Grabe ka-efektibo yung tambal, sir. Salamat kayo sa inyong cancer produkto sa Wonder Banaba Plus.
0: O, oh, diba? Wonder Banaba Plus. Ano sa kanindot, no? Shout out kay Kuni Limuran, Hari Limuran, kay GB Gayuna from Myrna, Ihandra of Jackis. Mga kardo, pag-aray dari sa Bansalan, Davao del Sur, Cristita Urmilio, tigpaminaw ko dari sa Juander Digos, Davao del Sur. Pag-aray ko lang ang pamilya ni Guzman ni Zamboanga. Pag-aray ko akong uyuan na minaw sa imong programa, Eduardo Rusa, o akong mga silingan, dagan salamat. Pwede ko magpag-aray sa During Family, Roger During, Rosita During, sa Imelda Zamboanga Sibugay from Kimberly During. Garay ko kay Nanay Silin Pihi, Pridilin Pihi, o sa iyang taga Burgos, Corte, Surigao. Pag-greet na Dante Cabao, Lumbo, Jiri Kayang, na San Fernando, Bukidnon, Divina, Ingente. Carilis Concepcion, Valencia, nag-greet early ng North Cotabato. O niya ka ng Vitron Drops na to, nindot po. Katong mga nai-anak nga mo'y pagkatao tamag 1 year old, kanimoy gamiton yung Vitron Drops. Kay maon yung pinaka-epektibo sa mga bata nga bago na tao taman 1 year old, Vitron Drops. Pero tinindutag yun, ang Vitron Drops.
1: Pangalan og address?
7: Vitron Payandong, sa Sapok, sa Lantapan, Siwanggay.
1: Unsa may itong nabantayan sa paggamit anang Vitron Drops diya sa inyong mga bata?
7: Kusog na siya modula o mukaon. So, wala pa sila nagamit, hindi kayo mukaon. Pag gamit nila, gakaon na.
1: Dugay na ka nagamit anang Vitron Drops?
7: Isa pa sa mukha kong napalit.
1: So, sa imo ang paggamit ani sa imong mga bata, sa una, dili sila ganahan og kaon?
7: Oh, dili. Pero, kaon na.
1: Pila edad sa imong bata, sir?
7: 1 year.
1: 1 year old, o saka tuig?
7: Oh, kambok na. Salamat ko sa Vitron Drops.
0: Ingon ana, no, ka nindot. Ang ato ang Vitron Drops. Sa Vitron Syrup, nindot pa. Para sa mga 2 to 12 years old. Duha ka tuig, tamag 12 anyos. Yung anak di gatulog, di ganang mukaon. Dugay ka ayong... kanang mumata kay sig duwa gadgets, kanang Vitron Syrup maka bright puni kato mga batang bugo i Vitron Syrup na ninyo mga pinalanggang tigpamilya.
8: Ay ako din si Richard Subal nga taga Sangkol, si Polo City. Akong na experience sa Vitron, okay jud kay kay nakita mo kun ako sa akong anak ma'am nga sa iyang edad kuno siya mukha utan dili sa kasul ba dion kung kuan siya kana active siya nga pagkabata ni samot po siya pagkatig dali na po siya makasabot ma'am dion kana di po siya masakit don lahir gyud.
9: So ang imo hagyo nakita nga hinungdan aning tanan dakog ikatabang ato yung produktong Vitron.
8: Yes ma'am, kay kanara man gyud pon nga brightness ang among gipainom niya sugat-sugat indot jud kayo indot kay og nakuha ana nga vitamin ang Vitron.
0: Ingon ana no. Ingon ana kanindot mga pinalangan tigpaminaw ang Vitron Syrup. Ang Vitron tablet may po ni para po ni mga 13 anyos pataas. Tung ato makaigsuunan diya nga wa na ganang mukaon, grabe kalimtanon, dali kayong magsakit. Kanang Vitron tablet pang paligon sa immune system na. Paminawa, testimonya, oh, nagamit ni siya og produkto nga Vitron tablet.
10: Ako si Koan Colin, Lusada.
1: Taga?
10: Onya, nagtuyo po sa Koan, tubok-tubok, kagwait sir Gading Sol.
1: Mm-hmm. Sige, Salty Amy, unsa imong nabantayan sa paggamit aning Vitron tablet?
10: Ang ako na kuanan kaning paggamit sa aning Vitron tablet, kay dili man gud ko katuog, unya, ug matulog ko, piyong-piyong ko mata na ko, hapit na lang maadlawa, kung gud ko katuog, maunang nakabati ko sa radyo nga, na di ay Vitron tablet para sa mga kuhaan ka ng dili makatulog, insomnia.
1: Mm-hmm.
10: Nag-testing ko, pagpalit, onya, piniro ako gipalit, upat ka buok.
1: Mm-hmm.
10: Onya, kay, nakaangayan ko, makatulog man ko, karon mauna gid ako ginintun, Vitron tablet.
0: Ingon ana kanindot ang produkto nga Vitron tablet, mga pinalanggang tigpamilya. Kuya Cash, pag-aray na ko akong mahal nga si Giovanni Tubal o iyang mama o papa, si Nicole na ini taga Mabinay, Negros Oriental. Mo request ko gusto ipaglalaban ko by Freddy Aguilar, dagan salamat. Garay ko sa Pabali Family, Gibara Family, Sarino Family o Ginlamon Family. Ko ang nanay Linda o tatay Pato nga always good, nagapaminaw ni mo, din ako ang mga silingan nga nagahulat. Jod sila sa imong programa, silang Junjun Chichi din sa akong nalangbana, din sa among anak nga si Bibi Rick Rick. Salamat Kuya Carl, si Rose Dennis sa Barangay Pinamulaan, Bani Silan Cotabato. Minaw mi Kuya Carl, si Muntudling Sumagaray, Risanta Catalina, Negros Oriental. Katong atong mga kaigsuunan, kung gusto mo ka nabitaw, kuan, kanang kape nga nindot po ning kapiha kay bisan og herbal pero dili lang to ba kanang Wonder Herbal Coffee mi nang kapiha niya stevia ang gigamit pagpatamis ana mo na dili gyud ka magpalpitate niya di pud mutaas imong sugar dili pud magaslom imong ginhawaan kanang Wonder Herbal Coffee mga pinalanggang digpaminaw lamina o tistingi suway lamina mo kuana mutunaw nag mga bad cholesterol sa imong lawas kanang atong Wonder Herbal Coffee mo normalize po na sa circulation sa imong dugo indot gyud kanang Wonder Herbal Coffee kato mga high blood ron naminaw na to karon ay lang mo ka high blood pag inom lang mo Wonder Cardio Care kay kani Wonder Cardio Care dako ning tabang para nga malikayan nga kana bitang atakihon ka sa kanang taas nga blood pressure kay kanang taas nga blood pressure. Ang in English na high blood, mamana, high blood pressure. Taas ka og blood pressure. Mao na hinungdan nga, mahiwi imong dagway, mautro imong linakwan. Og di gyud ka swerte on, wa pa siguro babalhin imong birthdays, November 1 og 2, ana ba? Mao na ang bantayana na nimo nang kanang blood pressure. Mag-inom kag Wonder Cardio Care. Ayo kag kuan, ay kag kumpiyansa, no? Oh, dili ka magkumpiyansa kay kanang Wonder Cardio Care makatabang na nimo. Aron malikayan nga kanang birahan ka stridor nga high blood unya katong mga almoranason di man gid pugaganahan mo istorya siguro naa ka ana limod man gid pugka kay uwaw po nang naa kay almoranas pero pag naa ka ana sekreto lagpalit og Wonder Himo Aid kay kanang Wonder Himo Aid makatabang na anang imong almoranas ha oh pwede ra may problema pwede ra man gud nagisuwat nimo papel unya itunol nimo sa mo ang kanang mga sales representatives diha sa tindahan aron nga di nakaay ka mo vulgar og istorya bang palit kag himuid pwede pud mo imong kagisugo lang ka ana kay kanang Wonder Himuid makatabang na sa dunay mga almoranas ha so posway palit lang kanang testing gud pwede ra man di ka magpalit og daghan usa ka stable sa palito nimo napuo man na kabuok unya purbahan na sa nimo gud kung panalitan og makita nimo nga may magidigipikto ning Wonder Himo Aid, balik-balikan lang gid po nimo palit. Ana ra may sekreto ana. Kato bitawng mga naminaw nato karon nga mga kana bitawng si tawag ana breadwinner. Kana bang ikaw mo ay gabuhi sa tibok pamilya, imong income mo ay kanang gigamit sa pamahaw paniudtog panihapon, ana ba? Ka breadwinner gyud ka. Abi nimo dili pa ka pwede magsakit. Ginahanglan perminti ka himsog. Ayaw sugot nga magsakit ka. Luoy imong pamilya. Magkautang-utang mo. Every time magsakit kayo. Ano may kanang source of income. Namo ko yung mga trabaho nga. Dili 15-30. Kanang daily, gid ba? Palatan. Kanang trabaho sa kanang vulcanizing, no? Kana, di ba? Kung hilantan ka, di magkakapang bulkit. So, wala dyo kay income anang adlawa, no? Oh, gawas anang katrabaho kag kumpanya, di ba? Kung hilantan ka, basta mo justify lang, swilduan man ka, no? 15-30 man ang swildo. Okay na amang kay walo ka adlaw nga kanang sick leave na kay walo ka adlaw nga kanini ang vacation leave o sa RSV na sa uban kay tag kuno man 5 days man sa dulo mo 5 days mo siguro no oh ina na ba pero kung ang imong trabaho kana bitong trabaho karon nya para na mag drive ka og motor ang imo biyang income na kana biyang imo pag drive habal-habal pag dili ka drive wala ka income mo nang dili ka pwede nga magsakit no. So, ama imong palabihon karon mo gasto kag palit og Wonder C+. Ngay, mo gasto mo kana. Mainom kag Wonder C+ kay vitamin C mo na para di ka subawan, nilanta ni ka magsakit, no? Oh, kaysa di ka mo inom ani unya possible na imong adlaw magsakit ka unsa naman lay ato ang para sa pamilya, no? So, katubang mga ang trabaho bitaw ma-expose sa init, ulan, unya dali ka magbalatian. Pwede ra jud ka mag-vitamins. Ang tao magud kinanglan mo kag vitamins good. Kanang Wonder C+ na i-capsule, ana. O para sa mga adults. Na po i-syrup, ana. Para sa mga 2 to 12 years old. Para dili magsakit ni mong anak na nag-eskwela. Dali-dali magbalatian. Kanang Wonder C+. Ay mo kalimot sa ngalan. Wonder C+. Inyo nang gamiton ng atong Wonder C+. Mga pinalanggang digpaminaw. Taray mi diri sa Kalugmanan, sa Gawahan Family, Aglayon Family, Mayantaw Family. From John Cedric. Daghang salamat, Kuya Carlos. Garay ko akong banag anak. Naminaw mi pirmis tudling sa mga garay. Lami keng paminaon, Kuya Carlos. Pagaray ko akong pamilya sa Malita Taglay, Goodlian Family. Pagaray, si Lins Taglay, Tuluna, North Cotabato. Request kong song Ikaw ang Mahal. Kuya Cars, Pagaray ko, pamilyang Padla. Shout out Kuya Cars, diya sa akong Papa Manuel Umiktin. Diya sa Kaluya, sa Pangdalaga, Misamis Occidental, og mga Umiktin family. Nagpa-shout out Samuel Umiktin from Zamboanga City. Pagaray ko akong anak sa CDO. Magkanhan na sa iyang inahan, Cheryl Vidad, Bakalso, Kambal, og Jumong. Pagaray Richard Bakalso, SND. Bueno, atong atagag pagtagad ng Indri sa Balak, pinada ni Jose Kapangpangan, taga Purok, Saging, Kayam, San Remigio, Cebu. Ang title niyang balak naguluhan, Damgong Way Katumanan nga sa Kapakyasa na Isalaag. Ato ni atagan o kinabuhi. Sa mga damgong nangatunas, punpuno ng tigumon ko pagbalik, mga tunob hagbay ngang napapas. Pamasin maumul pa nga handumanan kagahapon sa kalimot gilumutan sa dugayng panahon. At daon ko pagbalik ang mga tipaka sa kaning handumanan. Nga nanoy hakaw sa laag ug latagaw kong panumduman. Dinang suwab sa kamingaw ni Wiwi sa nagambangul kong kalag. Kaya ang kala o kahapdos ni dato kinauyukan ng tanlay. Ang nagsanting akasakit agpadayon pag uylap sulod ng dughan. Balos di ko na maantos o daw ikamatay ko na ang kapakyasan. Kanitinguha ko man unta nga tapuson kining hinulamang kinabuhi. Aron ang tanan matapos o kang bathala akong ikauli. Pankawang lamang kay gimbutan sa mapintas nga kapalaran. Ako magpasaan sa mga yugo sa kasakit hangtod sa kahangturan. O ni makutas nga bugno sa kinabuhi, padayunon ko pagpamugsay. Pamasin nga salapihan sa mga damgo, may nagpaabot nga kalipay. Pabisag yun sa ko pagpanikaisikay, nagpabiling maidlas, hanap ng paglaom sa damgong nagkagidlay. Nagkatunas kaysa hingpit hinikawan sa diwa na ilo sa kahayag. Ang damgong way katumanan sa kapakyasan ay sala. Entry ni Jose Kapangpangan, Purok, Saging, Kayam, San Remigio, Cebu. Damgong way katumanan nga sa kapakyasan na hisalaag. Entry sa balak writing contest sa tudling sa mga garay.

Alang to kaninyong tanan mga pinalanggang tigpaminaw. Adto na koy, Kuya Cardo Villaronte maingon ang Dios atong alagaran. Pinaagis tinuray nga pagserbisyo siya mga katawhan. May pagpaminaw, Visayas ug Mindanao. Rock, rock, radio, magbaba.

0: nagkaroon ng machine inspection at machine testing para masigurong maayos ang machines during the live draws. Sa drawable tree selection, pumili randomly ang chairperson ng isa sa tatlong set ng bola para gamitin sa bawat game. Lahat ng bola ay tinimbang para masigurong halos pantay-pantay ang bigat ng bawat bola. Matapos masiguro na ito'y kompleto, iniload ng draw team member ang drawables na gagamitin sa live lotto draws.
1: Pilipinas, handa na ba kayong humakot ng papremyo? Tara na, let's play lotto!

0: 2D Lotto fans, narito na ang papremyo ng two numbers ninyo. Sa halagang 10 piso, pwedeng manalo ng 4,000 pesos kung magmatch ang two numbers ninyo sa mapipiling winning combination in exact order. Sa Rambolito System Play, 2,000 pesos ang panalo. Paala lang sa lahat, only 18 years of age and above can play and win in any of the PCSO games. At nakapili na ng mga numero para sa 2D Lotto Draw. For the first number, we have 24. And the second number is 24. Again, our 2D Lotto winning numbers for the 2PM draw is 24 and 24. Siyempre, hindi pwedeng mawala ang papremyo ng Lucky 3 numbers. Ihahatid namin yan sa aming pagbabalik.
1: Do you have a creative mind and a lucky vibe? Then get ready for the PCSO Tagisan ng Galing Tagline Making Contest. This is your chance to create the next iconic tagline for your favorite PCSO jackpot-bearing games and win up to 75,000 pesos per tagline. Here's how you can join. Buy at least 100 pesos worth of jackpot-bearing game tickets corresponding to the game on your tagline contest entry. Take a clear photo of your ticket as proof of purchase. Snap a selfie with your Lotto ticket. Create your original tagline in English or Tagalog. Scan the QR code to submit your entries. Here are some important reminders. Each tagline must be original. Must be 5 words max. No inappropriate language. Include a short explanation of your tagline. And remember, one ticket purchase equals one tagline entry. Who can join? All individuals 18 years old and above. So what are you waiting for? PCSO Tagisan ng Galing Tagline Making Contest, where creativity meets luck.
2: Makahawak mo na ang swerte mo with your Lottomatic ticket. Isa pang pagkakataon para manalo. Win exciting prizes monthly.
3: 106.2 Radyo Magbating.
4: Si Nanay Sean Alfuerto, sa edad na 90 anyos, hugihan lang gihapon na maligya pa og mani. Apan, tungod sa iyang edad, hinay-hinay na wala ang iyang kusog og nagluya ang iyang lawas. Maong nangita siyag paagi aron mabalik ang iyang kusog. Hangtod iyahang gisuwayan ang Paragis Bila Bila Herbal Coffee.
5: Tay, tanda ka sa Tay Plus Pharmacy. Maligya man kag mani, no? Nay, unsa man imong kasinatian nga katong wala pa gamit sa atong kape?
6: Katahinan sa awa pa to magamit kape. Kaya niya nalagi magsakit sa kong lawa. Niya, sa diya nga nagmintin ko ato. Uy, hello. Ano naman kayin mo? Niya, makasaka ko. Kalag sa... Oh, bukid dro. Gani ay. Nag...
5: Ha, sa kulian?
6: O kato ganing ama nga mo rin na...
5: Abukid sa...
6: Gani.
5: Sundan?
6: Oo. Niya, o sa awa pa ko nagamit. Og magsangka gani ko maglisod
5: ko. Baka ka sa bukid, ikaw ka saka?
6: Sa tiya nga nagmintin ko, ana, ay, pwede
5: na
6: iyahay.
5: Pwede na, makakat ka tayo ka sa bukid.
6: Makakat ka ba?
5: Tanong mo yung
6: sa mga mga. Uy, magrapag yun ko ato.
0: And 7 in exact order. Congratulations to all the winners.
6: Mga gulayon. Nga-ingnon ko nila ni kamay. Uy, nang, kalugsong po eh, kanang tiguang naman kayo ka. Ay, salamat.
5: Hindi pa kanalim mo
6: lang. Siyon.
5: Lido.
6: Alberto.
5: Pilay mo idad.
6: Ay, kung ano ka, no, binta na ka.
4: Busa, sa unsamang balatian, adunay Paragis Bila Bila Herbal Coffee para nimo og suwaypod. Ang Paragis Bila Bila Herbal Capsule og Paragis Bila Bila Herbal Oil para sa kinahanglang alibyo. Kay sa Paragis Bila Bila, dili na ka mag-agwanta pa.
7: Oras na aron kita mamahimong lagsik og buhi pinaagi sa tama og tinuod nga masaligan. Paragis Bila Bila.
8: Paragis Bila Bila.
7: Paragis Bila Bila.
8: pinakanindot og di kalidad nga printing services ang imong gipangita. Paprenta Printing Services. Anda mohimo sa tanang klaseng uniform sama sa barangay, office, school uniform o guban pa. Mohimo usab sila og mga jersey nga lig-on pas inyong relasyon.
9: Sana all.
8: Paspas ang trabaho kayang ilang mga empleyado mga hanas, antigo og mga batan-ong manahiay og mga graphic artist pa. Labaw sa tanan, makuha dayon bisan wa pa ka nakapahimo. Bitaw, 3 to 4 days lang pwede na nga makuha ang inyong gipatahe. Pwede raw sab nimong iparush sama sa kapaspas sa imong ex nga nilayas.
10: Oh no!
8: Paprenta Printing Services. Kining tanan available sa Paprenta Printing Services. Nahimutang tapos sa Gaysano Capital Rizal Avenue, Pagadian City o ang ilang Mulabi branch ana may mutang dool sa Jollibee padulong sa IBT Mulabi. Alang sa dugang impormasyon, ikontak ang maabi-abihon nga tag-iya o tagdumala nga si Mr. Joseph Villajos sa 0931-718-8710. I-like ang ilang Facebook page, Paprenta Tailoring and Printing Services.
11: Sample Plus Gold.
12: Ako si Jumar Santillan. Doon ako'y Bukol sa Leo. Kabati ako sa radyo nga ang Santon Plus Gold epektibo kaayo. Ako gidayong gitilawan. Isa sa aga, isa sa uto, ug isa sa gabi. Ug sa sulod, sa usa ka buwan. Kaloy-an sa Ginoo. Ang akon bukol nawala. Salamat sa Santon Plus Gold. Barato kang epektibo.
11: Santon Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santon Plus Gold. Mapalit sa mga butika.
3: Radio Magbating.

0: High blood. Usa sa pinakakumon na problema samtang kita nagkaedad. Og maupod kini ang suliran ni Nanay Ellie, 81 anyos, na natabangan sa Paragis Bila Bila Herbal Coffee.
1: Ako si Ellie Clausos, 86 ang edad. Magsiging taas akong dugo, ang glen akong kabuhi. Gaingnan ko sa akong umagad nga. Probahin daw ang Bila Bila Coffee. Masig maulian ka. Ang hinoon na may basta kainom ko, di naging maglayan ng kabuhi.
0: Sa Paragis Bila Bila, dili na ka mag-agwanta pa.
2: Radyo Magbating. Radyo Magbating.
3: Ni ana ang gamhanan o gaybulungan nga Haplas Herbal. Introducing Target Line Power Scent Liniment, 100% organic herbal mga higala nga naisangkap sama sa mangosteen extract, orange extract, virgin coconut oil, malunggay, lagundi, alinghatong o peppermint nga nailana nga makatabang alang sa dunay sakit sa tiyan, hilanat, sakit sa ulo, sakit sa lawas, dunay arthritis or rheumatism, sakit sa puson, sakit sa ngipon, samad-samad, skin allergies o daghang paguban. Target Line Power Scent Liniment, barato na, epektibo pa, labaw sa tanan, haskang humuta. Sa matagbalit ni Dios sa Target Line Product Package, usa ka battle sa Target Line Food Supplements, kauban sa tulo ka battle sa Target Line Power Scent Liniment Oil. Regular ka ng dayon, gama ka dawa sa grasya o kalibayon. Aron ikaw makatiam-tiam. Alang sa mga gustong avail, mamahimo mo contact sa 0938-002-8888 o gama sa 0935-588-5488. Alang usab sa door-to-door delivery. Free of charge lang ta mga bay sa GNT Express. Alang sa kasulbaran sa mga problema ug mga suliran.
4: Si Tatay Mark, 40 years old, ng Nueva Ecija.
5: Si Mark po, no, Nueva Ecija. Oh, minom na ako, Kuya Boy, ng, ano, ng rice coffee.
6: Apo, kumusta naman po yung pag-iinom po ninyo ng ating rice coffee?
5: Talagang ano, maganda yung ano niya, yung kinalabasan nung ano nung rice coffee, dahil nung una hindi ako nakatulog. Minom na ako ng rice coffee, talagang may pagbabago na natutok, natapos yung pagdumi, nakakatulong siya dun sa pagdumi natin, talagang nakakaginawa, ano, Kuya Boy.
4: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
2: Radyo Magbating.

0: oras, alas 2:30.
1: Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acirillo, numero unong konsihal nga daling maduulan sa katawhan sa pagadian.
2: Si Nanay Bene Galacio, 60 anyos na, nag-antos sa taas na uric acid. Sa una, wa kay mabati na sintomas kung taas ang uric acid. Apan, sa kadugayon, mamahimo ning crystals na mahimong hinungdan sa gout attacks. Maghubag, magpula o init ang mga joints o kung di matambalan, magresulta kini sa kidney stone. Magsakit ang lawas, magsigig galipong o hilantan. Apan, sa iyang pagtumar o paragis bila-bila herbal capsule, timsog na pod. Atong paminawo na ang istorya ni Nanay Penny Galacio.
3: Ako si Penny Galacio. Sa una, naghanaw tambal ipang inom, nagsinaw balik-balik pa pamedikal, pa ultrasound, usan lang diyan, naghangay kong bati. Taas akong uric, taas po na akong kriya, huwag ako ang takuyig ipang bati, tanan, naghanyod akong ulo, magsigong kalipong. Pero kanya kong amiga, magsiyon, ayun na pag-inom niya, bisag unsa, pagparagis na ka, sisay yun. Siwaya na ako, nagparagis ko, kaloy sa Ginoo, nanay kausaban, huwag nanambok na gani po, karoon naghahin natin nga, anong nanambok na daw, kulabon, magsira kong lumbog sa malay. Pero pag sugo na akong inom sa paragis, makapi man na siyang makapsul. Kaloy sa Ginoo, kinta na yun akong ibati. Nakauyon ko. Kamu nga wa nagparagis, sige pagparagis na mo. Armayo ang inyong mga balatiat. Kay kami, bayo ka usaban yun ang tanan. Nagparagis na mo ha, wala nagparagis. 16 ako.
2: Busa sa unsamang balatian, adunay paragis bila-bila herbal capsule para nimo. Ug suwayipod ang paragis bila-bila herbal coffee ug paragis bila-bila herbal oil para sa kinahanglang alibyo. Kay sa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.
4: Si Delphine Hitiso, nakaangkon og pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
5: Sakit akong hawak, diri sa may pilapin ako niya. Akong paan ako, para gulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kogon. Nawa naman yun ang akong ibati. Nialibyo yun, doon nag-ialibyo siya. Tinood yun siya. Pag niya akong gigamit. Kogon rin yun. Delphine Hitiso, Perpidad, Toril, Davao City, 66.
4: Sad Kogon Herbal Capsule. Basta Kogon. Lawas Bas Kogon.

0: Radio Magbating Ting.
1: Sandown Plus Gold, mas pinalakas, mas pinatibay.
2: Samsunod siya, 45. Kining akong kilid, nagsigig sakit. Tanak magugko sa andanan. Sakit, gib kayo bangon. Kunya, patsik ako. Eto, naapod ko'y hugaw bitaw nga wa daw kagawas. Ninginom ko Xanton Plus Gold mag 1 month na giyod. Sa pagkatinood, okay, good kang pamati ron. Salamat, Xanton Plus Gold.
1: Kaya ikaw, subukan mo rin ang Visa ng Xanton Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo na kombinasyon. Pag-inom o Xanton Plus Gold o Xanton Vitamin C.
3: Spirulina is a type of blue-green algae that people can take as a dietary supplement. Marami nang natunaw na bukol, marami nang gumaling na cancer, marami nang lumabas na gallstone, mayuma, cholesterol, para sa may mga diabetes at high blood, hemorrhoid, at iba pa. Daghan ng tao ang nakasulay o nakalikay sa operasyon. Daghan ng tao ang nabago ang kinabuhi o labaw sa tanan. Daghan ng naayo tungod sa target line. Superfood Spirulina. Subok na. Kaya subukan mo na. Kung ikaw na ay sakit o na ay kailangan na ay sakit sama sa cancer, goiter, mayuma, asthma, arthritis, diabetes, prostate problem, high cholesterol, Alzheimer's, thyroid problem, liver problem, colon problem, heart problem, ovarian problem, poor memory, stroke, constipation, urinary tract infection, weak body, anemia, back pain, cyst, lupus, dengue, hepatitis, vertigo, pneumonia, allergy, hypertension, psoriasis, and other illnesses, mauna ni ang imong gipangita maghigala. Take 1 to 2 tablets before or after meal. Walang overdose. Certified and approved ng FDA. Kung gigugmanin mo siya, palitin na. On target line. Superfood Spirulina. 60 tablets per bottle. Sa matagpalit ni Dios sa Target Line Product Package o sa kabattle sa Target Line Food Supplements kauban sa Toluca Battle sa Target Line Power Scent Liniment Oil Regular ka ng dayon Gabakadawa sa grasya o kalibayon Arun ikaw makatiam-tiam Alang sa mga gustong avail Mamahimo mo contact sa 0938-002-8888 O gaba sa 0935-588-5488 Alang usap sa door-to-door delivery. Free of charge lang ta mga bay sa GNT Express. Alang sa kasulbaran sa mga problema ug mga suliran.
4: Third week of June is National Safe Kids Week. Mga magulang, guro at tagapag-alaga, mahalagang tiyakin ang kaligtasan ng ating mga anak saan man sila naroroon, sa tahanan, paaralan, kalsada o komunidad. Ngayong National Safe Kids Week, hinihikayat ng Department of Health ang lahat na maging mapagmatsyag at gumawa ng mga hakbang upang maiwasan ang mga aksidente tulad ng pagkahulog, pagkalunod, pagkasunog at iba pang aksidente. Turuan ang mga bata ng mga wastong gawi para sa kaligtasan at tiyaking ligtas ang kanilang kapaligiran. Sa pamamagitan ng tamang kaalaman at pag-iingat, mas mapuprotektahan natin ang kanilang kalusugan at kinabukasan. Huwag kalimutan, ang kaligtasan ng bawat bata ay responsibilidad ng lahat. Isang paalala mula sa Department of Health dahil sa bagong Pilipinas, bawat buhay mahalaga.
0: Radio Magbating Ting.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas tres.
2: Radyo Bagting.
3: Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acidillo, numero unong konsihal nga daling maduulan sa katawhan sa Pagadian.
4: Oras, hatod ganato nila ni City Mayor Samuel Esco o ni First Lady Ilang-Ilang Ko.
5: Ano ka, Jesus? Subalit ang bukal ng buhay ay bumalong para sa mga kaluluwa. At ang karagatan ng awa ay bumukso para sa sanlibutan. O bukal ng buhay, walang hanggang awa ng Diyos. Yakapin mo ang sangkatauhan at ibuhos mong ganap ang iyong sarili para sa aming lahat. O banal na dugo at tubig na dumaloy mula sa puso ni Jesus bilang bukal na awa para sa aming lahat. Ako ay nananalig sa iyo, banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan. Maawa po kayo sa amin at sa buong mundo. Banal na Diyos, banal na puspos na kapangyarihan, banal na walang hanggan.

0: DTI-RFO9 o DTI Zamboanga del Sur ang mitambong sa Halal Food Industry Development Program Consultation Meeting ang ipahigayon sa Hotel Guillermo Pagadian City kagahapon, Hunyo 18. Tumong sa kalihukan ang paghisgot sa mga hagit, posibleng solusyon o mga rekomendasyon aron mapalambo o mapaligo ng industriya sa halal food sa rehiyon. Inyong nabati ang daklit balita alas tres. Ako si Bagding Baintin Webe Chiril Unyot Lirazan. Daghang salamat ug maayong hapon kaninyong tanan.
1: BBC Daklit Daklit Balitang Balitang Rock Radio Magbating.

0: Radio Bagbag Ting.
1: Set Health Testimonies. Health Testimonies. Si Sir Pablito Simudlan nakasinati og kidney problems ni sandig sa Set Kogon Herbal Capsule ug Set Panyawan Plus. Siya naulian.
2: Skit na gyud ayo akong kilid nga nakahili gyud ko og dugo. Mao tong nakadugo man kuhan sa radyo nga Kogon o Panyawan. Ni palit dayon ko awan ni kalusa Dios na wala. Wala na ko nakapatik up ay wala man ko gibati. Nakahantog karon nag minute na ko. Antog karon ayo na ko gunikan sa Kogon o Panyawan. Pablito Simudlan amon isa sinta nakapin sa buhay na bista.
3: Pinakanindot og di kalidad nga printing services ang imong gipangita. Paprenta Printing Services. Anda mohimo sa tanang klaseng uniform sama sa barangay, office, school uniform o guban pa. Mohimo usab sila og mga jersey nga lig-on pas inyong relasyon.
4: Ano?
3: Paspas ang trabaho kayang ilang mga empleyado mga hanas, antigo og mga batan-ong manahiay o mga graphic artist pa. Labaw sa tanan, makuha dayon bisan wa pa ka nakapahimo. Bitaw, 3 to 4 days lang pwede na nga makuha ang inyong gipatahe. Pwede raw sab nimong iparush sama sa kapaspas sa imong ex nga nilayas.
5: Oh no.
3: Paprenta Printing Services. Kining tanan available sa Paprenta Printing Services. Nahimutang tapos sa Gaysano Capital Rizal Avenue, Pagadian City ug ang ilang Mulabi branch ana may mutang duol sa Jollibee padulong sa IBT Mulabi. Alang sa dugang impormasyon, i-contact ang maabi-abihon nga tag-iya ug tagdumala nga si Mr. Joseph Villajos sa 0931-718-8710. I-like ang ilang Facebook page, Paprenta Tailoring and Printing Services.
6: Di ana ang gamhanan o gaybulungan nga Haplas Herbal. Introducing Target Line Power Scent Liniment. 100% organic herbal mga higala. Nga na isang cup sama sa mangosteen extract, orange extract, virgin coconut oil, malunggay, lagundi, alinghatong, o peppermint. Nga na ilana nga makatabang alang sa dunay sakit sa tiyan, hilanat, sakit sa ulo, sakit sa lawas, dunay arthritis or rheumatism, sakit sa puson, sakit sa gipon, samad-sama, skin allergies o daghang paguban. Target Line Power Scent Liniment. Barato na, epektibo pa. Labaw sa tanan, haskang humuta.
7: Sa matagbalit ni Dios sa
6: Target Line
7: Product Package o sa kabattle sa
6: Target Line
7: Food Supplements kauban sa tulog kabattle sa
6: Target Line
7: Power Scent Liniment Oil. Regular ka ng dayon, gamakadawa sa grasya o kalibayon. Aron ikaw makatiam-tiam. Alang sa mga gustong avail, mamahimo mo contact sa 0938-002-8888 o gaba sa 0935-588-5488. Alang usab sa door-to-door delivery. Free of charge lang ta mga bay sa GNT Express. Alang sa kasulbaran sa mga problema ug mga suliran.
8: Ngayong Hunyo ay Dengue Awareness Month. Mag-ingat laban sa dengue. Ang dengue ay sakit na dala ng lamok na maaring magdulot ng mataas na lagnat at seryosong komplikasyon. Kaya mahalagang isabuhay ang 4S kontra dengue. Search and destroy mosquito breeding sites. Self-protection measures. Seek early consultation at support fogging kapag may outbreak. Kapag may sintomas ng lagnat, pananakit ng katawan at rashes, agad na magpakonsulta sa pinakamalapit na healthcare provider. Isang paalala mula sa Department of Health. Sama-sama nating supuin ang dengue.
0: Radio Bagbag Ting Ting.

0: Radio Magbating.
1: Ani ana ang gamhanan o gaybulungan nga haplas herbal. Introducing Target Line Power Scent Liniment. 100% organic herbal mga higala. Nga na isang cup sama sa mangosteen extract, orange extract, virgin coconut oil, malunggay, lagundi, alinghatong, o peppermint. Nga na ilana nga makatabang alang sa dunay sakit sa tiyan, hilanat, sakit sa ulo, sakit sa lawas, dunay arthritis o rheumatism, sakit sa puson, sakit sa ngipon, samad-samad, skin allergies, o daghan pag-uban. Target Line. Power Scent Liniment. Barato na, epektibo pa. Labaw sa tanan, haskang humuta. Sa matagbalit ninyo sa Target Line Product Package o sa kabattle sa Target Line Food Supplements kauban sa tulo ka battle sa Target Line Power Scent Liniment Oil Regular ka ng dayon Gamakadawa sa grasya o kalibayon Arun ikaw makatiam-tiam Alang sa mga gustong avail Mamahimo mo contact sa 0938-002-8888 O gama sa 0935-588-5488 Alang usab sa door-to-door delivery. Free of charge lang ta mga bay sa GNT Express. Alang sa kasulbaran sa mga problema ug manggas

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 3:30.
2: Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acirillo, numero unong konsihal nga daling maduulan sa katawhan sa pagadian.
3: Bata man o tiguang, ang kabuhi ang usual na problema nato. Malipong, magsuka, ugbugat ang lawas. Maupod kini ang nasinati ni Lita Glinogo na natabangan sa Paragis Bilabila Herbal Capsule.
4: Namo gisilingan namo nga nagagamit aning Paragis Bilabila. Siya ang nag-advise ako agad ni iha kong gipa inom sa kapsula. Pagka human ako og inom, kaisa lang ko nakainom, naulian dayon ko anang pagkagabi, pagkapuntag nakatindog na ko.
3: Wow.
4: Itong nakahuna-huna ko nga mag-maintain na gyud ko ani niya.
3: Sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
5: Congratulations sa mga bagong certified public accountant sa Pagadian Capital College. Dako kayong nga garbo og kalipay sa PCC. Ang pagpasidungog sa kalampusan sa among mga bagong CPAs nga nakapasar sa October 2025 licensure examination for certified public accountants. Christine Macy Capistrano, CPA. Crizal Jesra S. Lili, CPA. Sukad pag-abli sa Bachelor of Science in Accountancy kon BSA program niya tuong 2018, nakaproduce na ang PCC og unom ka certified public accountants sukad sa unang batch sa mga graduates niadtong 2022. Pagadian Capital College, diin magsugod ang imong dalan padulong sa pagkamahimong CPA. Uban pang mga kurso nga gitanyag, Juris Doctor, BS in Criminology, Bachelor of Elementary Education, BS in Business Administration, Major in Financial Management, BS in Information Technology, Junior or Senior High School Curriculum. Ang PCC makaplagan sa Rizal Avenue, Tuburan District, Pagadian City. Samtang ang enrollment para sa first semester academic year 2026-2027 magsugod garong April 28, 2026. Ang klase magsugod June 22, 2026. Contact lang sa cellphone number 0950-424-9906 o di baka bisitahan ang official Facebook page sa Pagadian Capital College alang sa dugang impormasyon o update.
6: PCC, taking the lead in providing quality education.
7: Radio Magbating Ting.
8: We're gonna do a song that you never heard of.

0: Radio Bagbag Ting.
1: Sandown Plus Gold, mas pinalakas, mas pinatibay.
2: Dado galyo de bay, 30 ang edad. Nakoy bukol sa akong tuhod dapit ba? Nya, sakit kayo lakaw. Akong gitumaran og Sandown Plus Gold kay mao may ingon nila. Moro gyud nakaayo sa ako sir. Karon, wala na koy bukol sa tuhod. Daghang kaayong salamat. Tagadigos day ko.
1: Kaya ikaw, subukan mo rin ang bisa ng Sandown Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo nga kombinasyon. Pag-inom og Sandown Plus Gold ug Sandown Vitamin C.
3: Spirulina is a type of blue-green algae that people can take as a dietary supplement. Marami nang natunaw na bukol, marami nang gumaling na cancer, marami nang lumabas na gallstone, mayuma, cholesterol, para sa may mga diabetes at high blood, hemorrhoid, at iba pa. Daghan ng tao ang nakasulay o nakalikay sa operasyon. Daghan ng tao ang nabago ang kinabuhi o labaw sa tanan. Daghan ng naayo tungod sa target line. Superfood Spirulina. Subok na. Kaya subukan mo na. Kung ikaw na ay sakit o na ay kailangan na ay sakit sama sa cancer, goiter, mayuma, asthma, arthritis, diabetes, prostate problem, high cholesterol, Alzheimer's, thyroid problem, liver problem, colon problem, heart problem, ovarian problem, poor memory, stroke, constipation, urinary tract infection, weak body, anemia, back pain, cyst, lupus, dengue, hepatitis, vertigo, pneumonia, allergy, hypertension, psoriasis, and other illnesses, mauna ni ang imong gipangita maghigala. Take 1 to 2 tablets before or after meal. Walang overdose. Certified and approved ng FDA. Kung gigugmani mo siya, palitin na. On target line. Superfood Spirulina. 60 tablets per bottle. Sa matagpalit ni Dios sa Target Line Product Package o sa kabattle sa Target Line Food Supplements kauban sa Toluca Battle sa Target Line Power Scent Liniment Oil Regular ka ng dayon gamakadawa sa grasya o kalibayon aron ikaw makatiam-tiam alang sa mga gustong avail mamahimo mo contact sa 0938-002-8888 o gama sa 0935-588-5488 ang usap sa door-to-door delivery. Free of charge lang ta mga bay sa GNT Express. Alang sa kasulbaran sa mga problema ug mga suliran.
0: Radio Bagbag.

0: Kwinta ka maging sakpan sa Sambuanga Sibugay Police Provincial Office. Ihatagan og gibugat ni Colonel Dasugo ang mahinungdan ng papel sa mga kapulisan sa mga lingkod bayan. Uga na padayon nga pagpursigi alang sa kahapsay og kalinaw. Ug ingon man integridad uga ang pagmintinar sa malinawong komunidad aron usab protektaran ang turista nga mobisita sa nasangpit nga lugar. BBC Daklit Balita alas 4 ko si Bagting 17 Florence Fima maayong hapon.
1: BBC Daklit Balita. Radio Bagting. Sample Plus Gold.
2: Ako dahil si Gary. Grabe katasa akong sugar sa una, 200 kapin. Pagadungog na ako sa radyo, may epektibo ang Santon Plus Gold. Akong hibanatan na inog inong 3 times a day na. After 2 to 3 weeks na ako pag-inom sa Santon Plus Gold, pagbalik na ko check sa akong sugar, nag-80 na lang. Grabe epektibo sa Santon Plus Gold.
1: Santon Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santon Plus Gold. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Gold.
3: Experience the best accommodation from a hotel. The new
4: Pensione de Eliana.
3: Pensione de Eliana offers complete facilities and amenities that will make your stay unforgettable. All rooms are newly renovated. All rooms are fully air-conditioned with OCR and TV. 24/7 backup generator. 24/7 open for check-in. Free Wi-Fi from the lobby to the 6th floor. And overtime convenience store where you can chill with your family. Plus, we offer 3-hour stay for only 250 pesos. And soon to be served, short order halal foods for breakfast. For more inquiries, call us now at 0948-721-4255. Located at the corner of Ariosa Street and Rizal Avenue, Santiago District, Pagadian City. Check in now at Pensione de Iliana. Offering comfort, convenience, safety, and affordability. Pensione de Iliana.
1: Radio Bagbag.

0: Radio Bagbag Ting.
1: Set Health Testimonies. Health Testimonies. Napamatud-an ni Ma'am Ami Duyag Pakarat nga ang said liniment oil dakong ikatabang sa panuhot sa tiyan.
2: Kito kayo akong tiyan nga grabe ka tuwad na ko sir. May gani kaya ito nga tayo mga ako said wapag yun po nabrihi. Kaya pagpag-abli mga to siya nga akong gigamit. Mga 2 siguro or 3 a.m. ko na nga plus. Pagka 6 sa morning wala na dyan sakit akong tiyan. Effective yun eh kaya siya Ami Duyag Pakarat o pagadian.
1: Maayo gani kayo ni gamit sa said liniment oil si Ma'am Ami. Grabing panuhot sa tiyan, ulian.

0: Diyos.
1: Tanawa po ng Taklob, basin makaswerte mo.
2: Ang tinig ni Tatay Rolando, 83 years old.
3: Rolando, ipulan po. Taga Mindoro, Pula. Kahit mga 83 na taon.
4: Kumusta naman ang pakiramdam sa pag-iinom ng ating rice coffee?
3: Ay, nakakalakas, Kuya Boy, ng katawan. Pagtabas na ako, Kuya Boy, sa mga pinapil.
4: Ano ba po yung mga nagbago sa inyong kalusugan? Simula na kayo po'y uminom ng ating rice coffee, Tatay Rolando, 83 years old.
3: Ay, nawawala na yung aking sakit sa bayawang, sa binti. At magaling na akong tumulog.
2: Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin
5: ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
6: Di ana ang gamhanan o gaybulungan nga Haplas Herbal. Introducing Target Line Power Scent Liniment. 100% organic herbal mga higala nga na isang cup sama sa mangosteen extract, orange extract, virgin coconut oil, malunggay, lagundi, alinghatong o peppermint nga na ila na nga makatabang alang sa dunay sakit sa tiyan, hilanat, sakit sa ulo, sakit sa lawas, dunay arthritis o rheumatism, sakit sa puson, sakit sa gipon, sabad-sabad, skin allergies o daghang pag-uban. Target Line Power Scent Liniment. Barato na, epektibo pa. Labaw sa tanan, haskang humuta. Sa matagbalit ninyo sa Target Line Product Package o Saka Battle sa Target Line Food Supplements kauban sa Toluca Battle sa Target Line Power Scent Liniment Oil. Regular ka ng dayon, gamakadawa sa grasya o kalibayon. Aron ikaw makatiam-tiam. Alang sa mga gustong avail, mamahimo mo contact sa 0938-002-8888 o gama sa 0935-588-5488. Alang usab sa door-to-door delivery. Free of charge lang ta mga bay sa GNT Express. Alang sa kasulbaran sa mga problema ug mga suliran.
7: Radyo magbating.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 4:30. Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acirillo, numero unong konsihal nga daling maduulan sa katawhan sa pagadian.
2: Sandown Plus Gold, mas pinalakas, mas pinatibay.
3: Rufa Maranas, naamanggod ko UTI niya, bagura ko ani na diagnose ba? Mauto akong gitistingan ng Sandown Plus Gold. Naulian yung ko, sir. Karon wala na ko UTI, nagpa-check up man kong balik. Pasalamat yung gugda ko sa Sandown Plus Gold.
2: Kaya ikaw, subukan mo rin ang bisa ng Sandown Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo nga kombinasyon. Pag-inom og Sandown Plus Gold og Sandown Vitamin C.
4: Gusto ka ba magtrabaho sa abroad? Make your dreams reality. Apply now at JPM 88 International Manpower Services Corporation with DMW license number 675-LB-1119-0025-R. Sila ang nagkinahanglan og mga domestic helpers sa paingon ngadto sa mga nasud sama sa United Arab Emirates, Saudi Arabia, Qatar ug Kuwait. Sa mga kababayen-an nga nagpangidaron og 24 ngadto na sa 43 anyos sa first time or ex abroad, with or without passport, as long as physically fit and willing to work abroad, welcome kamong tanan nga mo-apply. Sila ang nagtanyag og libreng akomodisyon, pagkaon, libreng pamasahay paingon sa Manila, passport og libreng medical. Alang sa dugang kasayuran, bisitaha lamang ang ilahang buhatan nga nahimutang sa Maypuro Riverside, Hamisula Extension, Santa Lucia, Pagadian. Og pakikita ay si Miss Jacqueline Cabahog. O di ba kaha, contact sa phone number nga 0927-362-1908 or 0962-211-6023. O bisitaha usab ang ilang official Facebook page at JPM88 Angels Pagadian.
2: Radio Magbating.

0: Radio Bad Ping.
1: Si Lisa, 57 anyos. Nagsigi og balik-balik sa ospital kay nagka-UTI o urinary tract infection na natabangan sa Paragis Bila Bila Herbal Coffee.
2: Abot na big mati, pa-check up, tas sige lang ko ka-admit. Pero kaloy sa Ginoo, nakakuan mi sa kaning Paragis nga kape. Wala na ko igiinom ro nga mga unsang lain nga tambal. Kana na lang jud, sa kape na lang jud nya, Paragis Bila Bila. Maiman to kay, pag kape ni mo, buntag sa'yo, kape. Nya ko to, inom na po ko. 3 times ini, kape jud ko nga, Paragis Bila Bila.
1: Sa Paragis Bila Bila, dili na ka mag-agwanta pa.
3: Ani ana ang gamhanan o gaybulungan nga Haplas Herbal. Introducing Target Line Power Scent Liniment. 100% organic herbal mga higala. Nga na isang cup sama sa mangosteen extract, orange extract, virgin coconut oil, malunggay, lagundi, alinghatong, og peppermint. Nga na ila na nga makatabang alang sa dunay sakit sa tiyan, hilanat, sakit sa ulo, sakit sa lawas, dunay arthritis or rheumatism, sakit sa puson, sakit sa gipon, samad-samad, skin allergies, og daghan panguban. Target Line Power Scent Liniment. Barato na, epektibo pa. Lamaw sa tanan, haskang humuta. Sa matagbalit ninyo sa Target Line Product Package o sa kabattle sa Target Line Food Supplements kauban sa tulog kabattle sa Target Line Power Scent Liniment Oil. Regular ka ng dayon, gamakadawa sa grasya o kalibayon. Aron ikaw makatiam-tiam. Alang sa mga gustong avail, mamahimo mo contact sa 0938-002-8888 o gaba sa 0935-5885-488. Alang usab sa door-to-door delivery. Free of charge lang ta mga bay sa GNT Express. Alang sa kasulbaran sa mga problema ug mga suliran.
0: Radio Magbating.

0: Radyo Magbating.
1: Ikaw ba dunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminawon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
2: Kumusta mga higala ug welcome sa programang The Secret of Health. Ania na usab ang inyong bantay sa maayong panglawas, Dr. Remilito Uy. Magatudlo unsay mga sekreto para mahatagan og insaktong solusyon ang mga sakit nga dugay na nga wala maayo. Kahibalo ba mo nga ang pagsigi og inom og dili healthy nga kape or caffeinated coffee makaresulta og kusog ang palpitation sa kasing-kasing, kabalaka og ang kape nga naay caffeine makaresulta og sakit nga insomnia, lisod makatulog og uban pa. Mga gala, ang pag-inom og kape hilabi na gayod sa atoa nga mga Pinoy na himong habit na nato ni mao ato gyud pilion ang healthy coffee. Ang Santon Plus Coffee Mix mao nay kape nga walay caffeine, mao nay kape nga safe kaayo inumon kung gusto ta nga dili magka-nervous og matabangan pa ang atong mga balatian sama sa mga hormonal imbalances like goiter, mayuma og uban pa nga mga sakit. Santon Plus Coffee Mix, puro natural, walay side effects o nya mapalit ni sa mga butika.
3: The Secret of Health.
2: Nagkape ka na, may tambal ka pa.
4: Santon Plus Coffee Mix.
5: Ako si JM. Kidira ang mga istorya na ako sa mga coffee lovers niya. Basta kape na gani ang atong iskutong na healthy sa lawas. Santon Plus Coffee Mix, rugod ang the best. Sa kada higop ni mo sa Santon Plus Coffee Mix, murara ka nakakaunog mangustin, malunggay o soya. Ang pangutanan na ba sa uban nga kape? Wala. That's why dili lang ni paborito na ako hasta ang akong tibuok pamilya ga Santon Plus Coffee Mix Guild. Timan eh, basta kabigani sa Santon Plus Coffee Mix Guild. Sulayin ninyo.
4: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural na ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa, mapalit sa mga butika. The secret of health.
2: Delikado ang naay hormonal imbalance ug dili balanse ang hormones kaysa mga babae moresulta ni og mga bukol-bukol hilabi na sa breast or didi or soso. Mga higala, sa pagtuon ang Santon Plus Gold adunay phytochemicals nga phytocyanin o triterpenoids. Sumala sa pagtuon nga kining mga phytochemicals nga naa sa Santon Plus Gold mutabang nga pugngan niya ang pagtubo o pagdako sa bukol nga maoy moresulta sa sakit nga cancer.
3: The secret of health.
2: Ang Santon Plus Gold adunay dako nga benepisyo nga mutabang para himuon og normal ang mga hormones sa mga babae o mga lalaki. Ang sekreto mga higala, ang kanunay gyud nga pag-inom og Santon Plus Gold kada adlaw para healthy og matabangan ang mga balatian sama sa mga bukol sa didi, goiter, prostate problem, diabetes, hypertension og uban pa nga mga balatian. Santon Plus Gold mga higala, mas gipakusog og epektibo.
6: Santon Plus Gold.
7: Ako, usa ka padre di pamilya, gikan sa trabaho, tabangan pa na ako ang akong misis sa mga buluhaton sa balay. Ako ang magluto, manlaba, o manlimpyo sa balay. Lagsik ni, ilalaki good ko. Pero, usahay.
8: Ang sakit o balatian, walay ginapili. Lalaki ka man o babae, sama sa arthritis, high blood pressure, diabetes, o daghan pang balatian. Karon, usa ra ka kapsula. Kaya ang daghang mga balatian.
9: Santon Plus Gold!
8: Dunay mangustin, ampalaya, malunggay, garlic o espirulina. Giusa sa usa ka kapsula para strike one ang mga sakit o balatian.
9: Santon Plus Gold!
8: Santon Plus Gold!
7: Ang tinuod nga lalaki, tabangan ng asawa. Ang tinuod nga lalaki, nag-Santon Plus Gold!
4: The Secret of Health.
2: Sa panahon nato karon, nga dili na nato malikayan ang mga free radicals. Ang sige og tanaw og paggamit sa mga cellphone, paggamit sa computer, dali na kaayo maguba ang mga mata. Ayaw pasagdai mga higala nga maguba ang mata. Inom na og Visionix Plus Soft Gel para mapugngan ang pagkaguba sa mga gagmayng ugat nga naa sa mata. Ang Visionix Plus Soft Gel nga adunay lutein, zeaxanthin, beta-carotene og vitamin E makatabang nga palig-unon ang mga selula sa mata para mapugnan ang pagdevelop sa katarata, astigmatism, pterygium o uban pang problema sa mata. Mag Visionix Plus Soft Gel para always healthy ang mata, mga higala.
4: Vision Lex, daghan ang natabangan.
10: Sugad na nga ako sa akong panganay, medyo di na kayo ko kaklaro. Naasiguro na daot na ugat atong pagutong nako. Nuto nga, ning tumar ko o Visionix Plus Capsule. Mag 3 weeks ko aning nagtumar o naulian yun ko. Karon, kaklaro na ko, pareha sa una. Salamat o dako sa Vision X Plus Capsule. Ako si Noemi Panugan.
6: Vision X, sulay ang kaipitibo. Vision X Plus, mabalit sa inyong mga suging butika.
2: Good news sa mga listener nato kay adunay bag-o nga kape, ang Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa. Ang kape nga pwede sa adunay sakit nga diabetes tungod gipatamis sa stevia. Ang Premium D3 Coffee Mix makahatag og kusog sa resistensya og magpaligon sa atong mga bukog. Nagkape ka na, nag-vitamin D3 ka pa.
11: The secret of health.
2: Osbon ko mga higala, ang sekreto sa maayong panglawas, ang pag-inom adlaw-adlaw og Santon Plus Gold Herbal Capsule, ang pag-inom og Healthy Coffee og Santon Plus Coffee Mix or Premium D3 Coffee Mix nga gipatamis sa stevia og Visionix Plus Soft Gel para always healthy ang atong mga mata.
11: The secret of health.
2: Kini na usab ang inyong bantay sa maayong panglawas. Dr. Remilito Oy, daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health.
12: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
13: Radyo Magbating.
14: Spirulina is a type of blue-green algae that people can take as a dietary supplement. Marami nang natunaw na bukol, marami nang gumaling na cancer, marami nang lumabas na gallstone, mayuma, cholesterol, para sa may mga diabetes at high blood, hemorrhoid, at iba pa. Daghan ng tao ang nakasulay o nakalikay sa operasyon. Daghan ng tao ang nabago ang kinabuhi o labaw sa tanan. Daghan ng naayo tungod sa target line. Superfood Spirulina. Subok na. Kaya subukan mo na. Kung ikaw na ay sakit o na ay kailangan na ay sakit sama sa cancer, goiter, mayuma, asthma, arthritis, diabetes, prostate problem, high cholesterol, Alzheimer's, thyroid problem, liver problem, colon problem, heart problem, ovarian problem, poor memory, stroke, constipation, urinary tract infection, weak body, anemia, back pain, cyst, lupus, dengue, hepatitis, vertigo, pneumonia, allergy, hypertension, psoriasis, and other illnesses, mauna ni ang imong gipangita maghigala. Take 1 to 2 tablets before or after meal. Walang overdose. Certified and approved ng FDA. Kung gigugmanin mo siya, palitin na. On target line. Superfood Spirulina. 60 tablets per bottle. Sa matagpalit ninyo sa Target Line Product Package o sa kabattle sa Target Line Food Supplements kauban sa Toluca Battle sa Target Line Power Scent Liniment Oil Regular ka ng dayon Gamakadawa sa grasya o kalibayon Arun ikaw makatiam-tiam Alang sa mga gustong avail Mamahimo mo contact sa 0938-002-8888 O gama sa 0935-588-5488 Alang usab sa door-to-door delivery. Free of charge lang ta mga bay sa GNT Express. Alang sa kasulbaran sa mga problema ug mga suliran.
13: Radyo Magbating.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 5.
2: Radyo Bagting.
3: Oras,

0: PCSO Lottery Draw ay live na napapanood sa Free TV at sa aming mga official live streaming channel. Live rin naming binubola ang mga winning number, kaya walang makapagsasabi kung ano ang mga mananalong numero sa bawat draw. ISO certified din ang PCSO Lottery Draw procedures, kaya makatitiyak ang lahat na pantay-pantay ang inyong tsansang manalo. Kaya babala, huwag maniwala sa text messages, liham o tawag na nagsasabing magbibigay sila ng tip kapalit ng pera o cellphone load.
1: Lotto Philippines, it's another lucky Friday afternoon, June 19, 2026. At oras na naman para sa saya at papremyo dahil the second batch of Lotto Cash prizes is officially locked and loaded. But before we dive in sa ating games, important reminder po muna, only players 18 years above are allowed to play in any of the PCSO games, including STL and Scratch It. At gaya po ng lagi naming paalala, always play smart, play safe, and play responsibly. Alright mga kalaro, simulan na natin by welcoming our Lotto Draw panel of judges from the gaming public who will witness and certify our live Lotto Draw proceedings. Sasamahan din tayo ng mga representatives ng PCSO and the Commission on Audit. Magandang hapon po sa inyong lahat. And to assist us with our draws, we have our PCSO Draw Coordinator. Good afternoon, sir. Bukod sa ISO certified ang lottery draws, araw-araw rin po tayo nagsasagawa ng pre-draw procedures to ensure fair chances of winning among all of our Lotto players. Para sa mga naging highlights kaninang umaga, let's all watch this.
2: Sa isinagawang pre-draw procedures, nagkaroon ng machine inspection at machine testing para masigurong maayos ang machines during the live draws. Sa drawable tree selection, pumili randomly ang chairperson ng isa sa tatlong set ng bola para gamitin sa bawat game. Lahat ng bola ay tinimbang para masigurong halos pantay-pantay ang bigat ng bawat bola. Matapos masiguro na ito'y kumpleto, iniload ng draw team member ang drawables na gagamitin sa live Lotto draws.
1: Ihanda na ang mga tickets ninyo dahil ito na ang inaabangan ninyong suwerte sa hapon na ito. Come on and let's now play your favorite Lotto games!

0: Zed Celebrity Kojic Soap ug Zed Celebrity Beauty Soap. Kasiga sa panglawas. At ang ilang gihapon kini sa sunod ngayon. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw.
1: Mga kapanyawan, atong paminawon karon ang kayuhan na tagamtaman ni Ralph Serrera nga nakaangkon ng UTI ni Tumar ug Zed Coconut Herbal Capsule asin-asin sa ihi ni lugwa.
2: Kailangan po ingon sa ko nga pastingi daw Zed Coconut kay mo na imay sa UTI abin og UTI lang pangiin ako ning gawas tong murag ni lagitik sa ni duro ni akong gigiwan og tiwas sa pagpangi CR kay basin musod dito sa bawol noon pagkuhit nako og tanaw kanang murag tibuok gud siya nga asin-asin bitaw sa murag bato mo tinaka barahan to pag gawas ato. Basta ka rumayan na akong ihin. Ralph Serrera na puyo ko doon sa Pegar Siat na Balbiliran.
1: Basta tatak, Seed Marketing, tatak kining magaling!

0: Gigugma ta ka, ma'am. Bisag pobre ko. Pero buhaton ko ang tanan aron malipay ka.
1: Tibos nga gugmang ako'y kahatag nimo. Akong gugma ang mangitag paagi aron mahatag ko nimo og karuway.
2: Ni ay akong tubag sa inyong balak-balak ay pagtagsa mo. Era, mga musimus, mga kakatuka, wa mo'y katugod na mahigugman ako. Mahimong muhawag mo na ako, pero dili sa aping, kundili sa akong lapalapa.
3: Palayon ako. Dili ikaw ang akong kikinahanglan.
2: Ako ang imong gigugma, dili pa. Bisag wa ka pa musulti sa kong atubangan, pero nahibaw kong naipog ka na ako.
3: Si Pani lang akong gigugma. O patay na siya. Busa, patay na sa mga akong gugma.
2: Wa mamatay si Fanny. Ni ako rinan.
3: Wa ko ba kinahanglan mo?

0: กับไมค์อินลองดักกง
1: Husto na! Husto na yung pasigit kanta niya! Tabay ko may balik sa kani!
0: Dili na ka na mahimu! Kay patay ka na!
1: Buhi ko! Wa ko mamatay! Buhi si Fanny!
0: Patay na si Fanny! O dili ka si Fanny! Ikaw si Panyan!

Mihilak na si Fanny. Angay ka ba di ay malipay kung dunay tao nga mag-uol? Sukwahi ba di ay ang pagtulunan nga atong subayon nga kitang tanan? Mugna man sa labang makagagahom? Mga higala, pamatia kining sugilanon. Mihilak na si Fanny. Gisabak ning tulumanon. Ermitanyang Bruha. Sinuwat ni Ray Boris. Direksyon Alan Gulyat Nakurda. Dalit kaninyo sa maayong kabubuton sa Zed Marketing.

0: O karuna ni alay sumpay ni atong sugilanon, mihilak si Fanny, gisabak ning tulumanon, ermitanyang bruha!
1: Ang akong inahana sakit, nagluya nagkalit. O nga ako sa kiyaan to, naglubok, inahog, hagdan kanina. O ganang giingon ninyong engkanto, mo'y nakaingon ini mga sakit na miabot sa ato.
2: Ay, ay, ay, ay. Saba niya, Lando, ay. Nahog mong kasagdanan si tiyak ni mo. Nga anong engkanto may pasangin lang ni mo, do? Lando, dili ang engkanto ang nakaingon ato, ay. Kung dili, ang iyang kadanghag.
1: Hilong mo na, ha?
2: Agoy. Aray, Lando, ay, kalma lang, do. Kalma lang, may naikantaan ko ni mo, ay. May pag-romance tado.
1: Hilamay! Parusod din huwag ha! Ako'y mangita ng giingon ninyong manghatag o kwarta. Tingalik ko niya sana. Huwag niya magtago sa atong lapit. Huwag manghatag o kwarta, rumutabang tagtago niya.
2: Mag-romance talando.
1: Hilamay!
2: Huwag karo.

Di tama mahuway, ha? Mao ni ang misyon ni Sir Philippine nato. Pagitaon ang babae nga batignaong. Og ilhon kung kinsa nang magsigig panghatak og kwarta. Nagtuo si Sir nga daot ana. Kay nganong di man magpakita kung manghatag kwarta. Basta kay di kita mo pahuway, ha? Ilamay! Si pangayo. Ang tibo kakahoyan sa sihon gid, ha? Ang talang mga saba, subayon. Kinahanglang makita nato ang naghatag kasamok sa asyenda. Labi na katong babaeng batignaong.

0: Mura ko yaw na nirinan. Nagpabilibog maayos si Lando ni Sir Felipe. Unya, daghan silang nag-uban pangita sa pagpangita atong babaeng batignaw.
1: Anong ilang maghilabda na babae? Unsa sabi ilang tumong?
0: Si Sir og si Ma'am, maayo ang tumong. Ilarang abogo ng babae palayo din sa asinda. Aron dili magsigig sa amok. Og dili na hilabtan og usab ang lubong ni Senyorita Pane. Pero si Lando baya, lahi og tumong. Bugiro, manggot, nagpabilib. Suya, manggot na nimo dong rinan. Gusto nang muuli sa imong, mupuli sa imong posisyon. Pero ako, na ako nimo do. Imo kong sakop do rinan.
1: Ha?
0: Pero maglain lang ni atong grupo. Lain lang. Kay ako rin sakop nimo, ha? Iapil na lang to sa tatay nimo, eh. Aron tulotang imong sakop. Tulotan ba? Pero tulotang tanan. Ako do rinan. Ni manggil ko mubuwag ni mo do. Kay ba sindi ay magkaminyo ta? Ako god dong rinan. Ako. Dong? Dong rinan? Dong! Shhh! Dong ay! Hain ka ay! Dong! Uy! Nawagtang manggod ka rinan! Dong!

0: Sige. Tanang magkahoy adya suot ninyo. Asa na magkabatua sunahan. Susihan ninyo ha. Kung doon na mo'y makitaan. Ha? Singgitan mo. Ayaw mo kabalaga. Asinggit God. Niya kayo na ang armas. 28 na'y kompleto pres bala ay. Sige lihok mo. Ha? Tanawang tag. Di na magkapugong. Tanawang tag magkapugong babanasirinan. Kasi Sir Felipe mo'y nagsugo na ko. Ugway magkapugong sa kong pagkabuhaton at yung babae ng batikig naong. Ha?
1: Ay, parang good. Kanang mga dahon niya. Kanang mga dahon sa kahoy ang ipundok niya. Ang rob. Ituyo mo nagbutang. Ituyo yun. Pinutulo ba na mga kahoya?
0: Mga kauban! Balik mo na rin! Di ako nihibod nga na. Balik mo! Balik! Balik! Balik! Balik mo!
1: Ipundok kini Ituyo. Ano mo ka ni? Sabay! Langob. Bakbas langob. Doon ay langob din eh. Hala. Kadong kayo na akong nagpuyo ni Dapita. Pero, karoon pa bang kumakabantay ngayon ay langob din eh.
2: Di. Masa
0: tingin
2: mo?
0: Di ako'y nakita ang langob.
2: Ha? Sino?
0: Ay, nakita kong langob lagi na eh. Klaro kayo nga doon ay nagpuyo din eh. Kaya gialihag naghang sagbot ang bakbas langob.
2: O, ba'y langob din eh?
0: Oo, lagi. Panilain. Ang babae nga batig na mo'y nagpuyo din eh. Masakpa na ginato siya. Padali mo. Atong sudlon ang langob.
2: Padali!

0: Tere,
1: tere.
0: Oy, ngipit na kayo din ni Lerdo. Tere, mga so.
2: Ngipit to.
0: Naamaw yung mga lighter. Pasagahan ninyo na rin. Muhayag na. Kabugo ninyo, oy. Sigahan ang mata ninyo. Hayag na, hayag na. Sige, sige. Dagkot din ang mga sagbot. Aron muhayag din tibok langob. Sige na yun.
3: Ito. Uy, lalo trawa, trawa. May mga gamit din eh. May mga sinin na sa babae, oh.
0: Wala, klaro na. May ang magtago din ang batig naong babae. Gawas na lang batig naong. Di ka na makaikyas. Nadumdumang ka na namo. Gawas na lang ungo. Ah, ni ara sa sodoy. Ato pagitaon. Lihok din mo.
2: Sige, nalimog.

0: Nya, kuidaw nga sa akin. Muna akong isudan atong kanon nga ako gilungag. Magdali ko, gutom na ko. Doon ko silangop. Magdali ko.
1: Sir, health testimonies. Si Wendy Alakayan, taga Tagum City, nakasinati og irregular menstruation. Naulian sa dihang mitumar og Sir, panyawan capsule with mangustin.
2: Irregular mangyud akong menstruation. Usahay 6 months, usahay maabot og 8 months. Hangtod sa katuig. Nakasulti sa kuwa nga. I-try na ako sa panyawan herbal capsule. Na regular akong menstruation niya. Monthly na. Nakatabang yud ako. Grabe, sobra.
1: Sir, panyawan capsule with mangustin. Mapalit sa mga butika.
3: Ang sobra sa pagpabaya sa atong kahimsog, mamahimong makahatod ka nato sa mas delikado nga sitwasyon. Mao ka ng ania ang Seth Cogon Herbal Capsule. Aduna kini Cogon Plant, banaba ug makabuhay herb, hiniusang mga sangkap nga natural ug nindot sa kahimsog, makapabiling kondisyon sa atong kalawasan uban sa saktong dieta ug ehersisyo. Seth Cogon Herbal Capsule, arang sa maayong kalawasan ug kahimsog. Seth Cogon, lawas bas Cogon.
4: Mahinom lanong pahinomdom ang Seth Cogon Herbal Capsule dili tambal ug dili mamahimong itambal sa bisan unsang balatian.
5: Ang kahimsog importante, mao kanang angayan nga ampingan. Ang Seth Marketing ang tighimo ug tigapud-apod sa mga nagunang mga produktong herbal nga tinuod dayon nga makatabang sa kalawasan. Karon magadalit kaninyo niining 2 minutos nga turumanon. Seth, alang sa kahimsog.
6: Ang mga produktong herbal sa Seth Marketing na pamatud-an gayud nga dunay mga pagtabang kinipinaagi sa gahom sa panyawan nga tanom. Ang panyawan na pamatud-an nga dunay mapait nga sangkap nga mao'y sikreto alang sa mas maayong kahimsog. Mga igalang isuon, welcome sa ato ang mga pagmatuod sa kaayuhan gamit ang mga produktong herbal sa Seth Marketing. Karong adlaw atong pagkapaminawon kining atong testator for the day si Ma'am Jocelyn Orongan nga nakainom sa Seth Panyawan Coffee Mix ug siya natabangan sa iyang problema sa kalawasan.
7: Ganahan ko sa Seth Panyawan Coffee kay ma-relax akong lawas, matamlay ko ba pero makainom ko ana, mabaskog ko, daghan ko mabuhat, mas isa ko kabuta, makalaba ko sa nina, tanan, ganahan ko sa iyang lasa gani kay medyo pait-pait ana, di na kinahanglan asukan. Ganahan jud ko anang Seth Panyawan Coffee.
6: Ang atuang kape, mga igalang igsuon, ang Seth Panyawan Coffee Mix na puno kini sa mga bitamina, minerales ug mga sangkap nga mga herbal nga makatabang sa atong kalawasan. Kung ikaw nangitang eksakto nga klase nga kape nga herbal kanag yung mas makatabang sa kalawasan, dinhi na kita sa Seth Panyawan Coffee Mix ang kape nga ginama sa Seth Marketing nga dunay gahom sa panyawan ug mangustin nga napamatud ang makatabang sa kalawasan.
5: Inyo na batian ang programa nga magahatod ka ninyo dugang impormasyon o kaalam. Hatod ka nato sa Seth Marketing. Ang tighimo sa mga produktong herbal nga tinuod gayon nga dunay pagtabang. Ang Seth Panyawan Plus, Seth Panyawan Garlic, Seth Cogon Herbal Capsule, Seth Liniment Oil, ug ang Seth Panyawan Coffee Mix. Seth, alang sa kahimsog. At ang ilang hapon kini nga tulumanong sa sunod nga gayon. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw.
3: Kaping adunay insaktong kalami o kaisog, dini na kita sa kaping adunay panyawan. Kape nga na ay saktong timplada o kalami. Ah, adunay saktong kaisog o kapait. Ah, ang kapeng adunay paglaban. Ang Seth Panyawan Coffee Mix. Adunay kaisog sa panyawan herb o katamis sa mangustin. Number one sa mga health benefits. Seth Panyawan Coffee Mix. Saktong kaisog o kapait na mulaban sa kalawasan. Seth Panyawan Coffee Mix. Ang kapeng na ay panyawan. Hini mo sa Seth Marketing.
8: Ay, pagsama! Ay, pagsama! Ay, kusgay mo tingog! Ay, pagsama! Hindi ka may mumulaw sa langob. Na yung mga saop na nangita ni mo. May buhatos lang daw tani mo. Magpalayo ta din eh. Magpalayo ta. Dali!
9: Dali na kayo mga butang at tuwa sa langob.
8: Pasal dito. Dali na. Tignan makita ang batalila. Sunod ako. Dali!

Ah, imposible yung wadin niya, oy. Iyang yung maggamit, oh. Kini mga sinina, mauna yung mga sinina ni Alma nga ingigawat. O kining gamay ng kaldiro nga naisood ka kan on ilhana ni, nga ni ay nagpuyo din, he. O guway laing mo puyo din, he. Katurang batig na o nga babae. Kawa mati address. Abo ang tumungo ato, red. Di na mo biya din, he. Kundi mo balik tumatig na o. Huwatong ta siya.

0: Canceling by...
1: Ako din payag. Dali, sud, sud.
0: Hindi akay payag din sa utlanan sa among katubhan.
1: Oh, si...
0: Kuan day, ni akay payag din sa utlanan sa katubhan ni Sir Felipe.
1: Dugay ko nang gihimong kinipayag. Ani ko din mo pahuway ko na maudo. Ani tika ibutang. Ani ka butago. Ani ka din niya? Huwag dili ka gano'n mo gawasin eh. Kung doon ay tao sa gawas, ayaw gig ablihi. Kung dili ako busangbit. Nagkasabot ka ba?
0: Rinana.
1: Nagkasabot ka ba?

0: Magin mga buwat ang babae. Isang dinis gawas, watay na kita nga. Nagpaingon din eh. Ay, nagkabantay itong daan nga. Nagpaingon. Nagpaingon din eh.
1: Ipalagot yung babayhan. Ipalagot ko itong umuha.

0: O sige. Mula ka rin ko. Pero bumalik ko. Magdala ko mga gamit mo din sa payag.
1: Unsay akong buhaton kun anihon kog mga tao.
0: Wala yung mga tao mo sod ini akong payag. Ako ra. Basta ayaw gyud pangabli. Kun dili ako umusang piti mo. Sundan ta na kong gisulti. Arway daw tamay tapo nimo. Ay kabala ka. Dilit ka pasagdan. Ati ba nang tika? Sige na, adun ko. Mabalik ko karong gabi eh. Pagamping din niya.
1: Salamat. Salamat. Salamat, Renan.

0: contra acá. Renan, ay, kau dah ni. Pasti Renan bina ku kontra. Dia mengka kanina. Ha? Dia mengka. Pasti Renan kanina regul kau ni. Tani mungkin kagubot na mga tao sa katubahan.
1: Ha? Ha? Nganong nagkagubot man?
0: Nakita nila ni Lando ang langob. Ngayagi po yan sa bate o naong babae.
1: Ha?
0: Mga, nakita nila ang langob. Pero wa makita ang babae. Ikaw, nahibaw kapag hain ka rin ng babae nga umo. Ha, Renan? Kung nahibaw ka maghain ng batik na umo, sulte. Sulte, Renan. Katingaling maapil noong kasuko sa mga saop. Basig nahibaw ka kay amiga man mo. Hain man siya, ha?
1: Wa. Wa ko mahibaw, tay. Wa.
0: Oh. On sa... Sana. Hay, naunsa ka. Sauna ni mo mga plato. Hasta na lang parilya o kitsil o ingon baso. Hay, naunsa na ni mo, ha? Mulayas ka.
1: Ako na doon sa gamay na kong payag, tay. Kay, mupundo na ko pirmi dito.
0: Ha? Ngano nga tumag ka dito? Mulain ka? Mubuwag ka na mo ni Titoy? Ha? Renan?
2: Ako si John, usa ko ka-millennial. Sa una, dili jud maayo ang akong lifestyle. Inom dire, inom didto, sigarilyo dire, vape didto. Until nag-suffer ko og ginatawag nilang lifestyle disease nga sobrang nakapaluyan ako. Tungod sa inom, nagka-problema ko sa akong hubag sa liver. Sa akong sigarilyo, na ako'y problema sa shortness of breathing. Ug ang pagbilar-bilar na ako, nakasinati kog kanunay nga pagkakatulgon. Maayo gani, kinay nakasulti na ako nga mag-sed kogon herbal capsule. Pinaagi sa change sa akong lifestyle ug pag-undang sa bisyo, maayo na akong pamati ron. Makatulog na kong sayo, maka-exercise na ko, dili na ko ubhon din maayo na sad ang akong paminaw sa akong lawas. Busa ka mo mga pareha na kong millennials? Amping tagamay sa atong kinabuhi. Mag-set kugon na ta. Kay lawas na to, bas kugon.
3: Unsa man ka ang sunod nga mahitabo? Mahigala pa matia ang sunod sumpay ni Sugilanon, mihilak si Fanny, gisabak ning tulumanon, ermitayang bruha, gidalit ka na to sa maayo kumubuton sa SED Marketing.
4: Ang kapeng adunay pait nga lasa nga napamatudang mas makatabang sa atong kalawasan. Kapeng adunay panyawan. Ang SED Panyawan Coffee Mix. SED Panyawan Coffee. Ang SED Panyawan Coffee puno og sunop sa sustansya. Ang mapait nga lasa niini mao ang mas makatabang sa imong kalawasan. Mao ka lang kung ikaw nangitag kapeng bitter nga mas makapabetter, dinan na kita sa SED Panyawan Coffee. Kapeng bitter nga makapabetter.
5: Radio Bagbag.

0: Radyo Magbating.
1: Ni ana ang gamhanan o gaybulungan nga Haplas Herbal. Introducing Target Line Power Scent Liniment. 100% organic herbal mga higala. Nga na isang cup sama sa mangosteen extract, orange extract, virgin coconut oil, malunggay, lagundi, alinghatong, o peppermint. Nga na ilana nga makatabang alang sa dunay sakit sa tiyan, hilana, sakit sa ulo, sakit sa lawas, dunay arthritis or rheumatism, sakit sa puson, sakit sa ngipon, samad-sama, skin allergies ug daghang pag-uban. Target Line Power Scent Liniment. Barato na, epektibo pa, lamaw sa tanan, haskang humuta. Sa matagpalit ninyo sa Target Line product package o sa kabattle sa Target Line food supplements kauban sa tulog kabattle sa Target Line Power Scent Liniment Oil. Regular ka ng dayon, gamakadawa sa grasya o kalibayon aron ikaw makatiam-tiam. Alang sa mga gustong avail, mamahimo mo contact sa 0938-002-8888 o gaba sa 0935-588-5488. Alang usab sa door-to-door delivery. Free of charge lang ta mga bay sa GNT Express. Alang sa kasulbaran sa mga problema ug mga suliran.
2: Kaayuhan gikan sa kinaiyahan.
3: Kaayuhan gikan sa kinaiyahan.
2: Programa hatod kanato sa GFMQ Marketing. Maghatag kanato kaalam sa mga benepisyo sa Paragis Bilabila Herbal Capsule, Paragis Bilabila Herbal Liniment Oil ug Paragis Bilabila Herbal Coffee. Mga higala, ani anasad ang inyong very good friend on air. Aron mo pahibalo kaninyo sa kaayuhang ihatag kanato sa Paragis Bilabila Herbal Liniment Oil ug Paragis Bilabila Herbal Capsule. Si Cecilia Galagala ang mupaambit karon sa iyang kasinatian.
4: Paragis Bilabila Capsule ug Paragis Bilabila Liniment Oil usa kini nga nakatabang sa akong panglawas, labi na sa akong binulan nga regla nga halos 5 years wala ko abli sa akong binulan nga regla. Pagkabati na ako sa capsule nga bilabila, gitistingan na ako. Kaya nga kung ba na nakuhaan na dyan, nagkabido na. Kung unsa akong buhaton para lamang ko datnan sa akong binulan. Nakahurot na ko og duha kapad, kaloy sa Diyos, gidubo dyan ko. Tanan dyan ng lugwa ang tanan mga hugaw sa akong lawas, baho kayo nga rubo, ning lugwa gid siya. Sa wala pa ko magtumar, hanga kayo isa ka og bukid. Sa nakatumar na ko, kaloy sa Diyos, bisag kung sa kahon sa bukid, okay na kayo dili nahangak. Pag-abot sab sa Paragis Liniment Oil, na wala dyan nga akong mga sakit dili sa mga balakang, maunay akong sinati sa Bilabila Capsule o Bilabila Liniment Oil. Ako si Cecilia sa Montina Galagala, taga Puro 4 Ladgaron.
2: Mogadto ang kaayuhan gikan sa kinaiyahan nga naghatag kanato og saktong impormasyon alang sa kahimsog sa atong kalawasan. Until next time, mga kaparagis, ginama sa GFMQ Marketing sa Paragis Bilabila, di na ka mag-agwanta pa.
0: Radyo Magbating.

0: Radio Bagbag Ting.
1: Set Health Testimonies. Health Testimonies. Si Sir Pablito Simudlan nakasinati og kidney problems ni Sandy sa Set Kogon Herbal Capsule ug Set Panyawan Plus. Siya naulian.
2: Kidney gyud ayo akong kilid nga nakahili gyud ko og dugo. Mao tong nakadungog magkuhan sa radyo nga Kogon o Panyawan. Ipalit dai ko awan ni kalisa Dios na wala. Wala na ko nakapatik up ay wala man ko gibati. Nakahandog karon ug ning dinako. Handog karon ayo na ko gunikan sa Kogon o Panyawan. Pablito Simudlan amon isa sinta nakapin.
3: Spirulina is a type of blue-green algae that people can take as a dietary supplement. Marami na natunaw na bukol, marami na gumaling na cancer, marami na lumabas na gallstone, mayuma, cholesterol, para sa may mga diabetes at high blood, hemorrhoid, at iba pa. Daghan ng tao ang nakasulay o nakalikay sa operasyon. Daghan ng tao ang nabago ang kinabuhi o labaw sa tanan. Daghan ng naayo tumod sa target line. Superfood Spirulina. Subok na, kaya subukan mo na. Kung ikaw na ay sakit o na ay kailangan na ay sakit, sama sa cancer, goiter, mayuma, asthma, arthritis, diabetes, prostate problem, high cholesterol, Alzheimer's, thyroid problem, liver problem, colon problem, heart problem, ovarian problem, poor memory, stroke, constipation, urinary tract infection, weak body, anemia, back pain, cysts, lupus, dengue, hepatitis, vertigo, pneumonia, allergy, hypertension, psoriasis, and other illnesses, mauna ni ang imong gipangita maghigala. Take 1 to 2 tablets before or after meal. Walang overdose. Certified and approved ng FDA. Kung gigugma nimo siya, palitin na. Og target line. Superfood Spirulina. 60 tablets per bottle. Sa matagbalit ninyo sa Target Line Product Package o sa kabattle sa Target Line Food Supplements kauban sa tuluka battle sa Target Line Power Scent Liniment Oil Regular ka ng dayon Gamakadawa sa grasya o kalibayon Aron ikaw makatiam-tiam Alang sa mga gustong avail Mamahimo mo contact sa 0938-002-8888 O gama sa 0935-588-5488 Alang usab sa door-to-door delivery. Free of charge lang ta mga bay sa GNT Express. Alang sa kasulbaran sa mga problema ug mga suliran.

0: Radio Magbating.
1: Good news alang sa tanang incoming college students. Kung senior high school graduate ka nga with honors, PCC ang tulunghaan para kanimo. Ang Pagadian Capital College na ilang top-notch producer sa field of criminology. Top 6 sa 2010, top 1 sa 2014, ug top 3 sa 2018. Ang PCC nagtanyag usab og diskwento sa mga with honors students. 100% discount sa with highest honors, 50% discount para sa mga with high honors. No worries kung 90% above ang imong general weighted average sa senior high school kay maka-avail gihapon ka sa diskwento. 20% to 50% para sa mo enroll og accountancy. 10% to 20% para sa mo enroll og criminology, BSIT, BEd og BSBA. Ang PCC adunay unom ka kursong gitanyaga, Juris Doctor, Criminology, Accountancy, BEd, BSBA Major in Financial Management, BSIT. Og aduna po'y junior high og senior high school curriculum. Enrollment for first semester AY 2026-2027 magsugod karong Abril 20 o 2026 o ang klase magsugod karong June 22, 2026. Ang PCC ananahimutang sa Tuburan District, Pagadian City o mamay mausap nga mubisita sa ilang official Facebook page alang sa dugang impormasyon o updates.
2: PCC, taking the lead in providing quality education.
3: Di ana ang gamhanan o gaybulungan nga Haplas Serbal. Introducing Target Line Power Scent Liniment. 100% organic herbal mga higala nga na isang cup sama sa mangosteen extract, orange extract, virgin coconut oil, malunggay, lagundi, alinghatong o peppermint nga na ilana nga makatabang alang sa dunay sakit sa tiyan, hilanat, sakit sa ulo, sakit sa lawas, dunay arthritis o rheumatism, sakit sa puson, sakit sa gipon, samad-samad, skin allergies o daghan pag-uban. Target Line Power Scent Liniment. Barato na, epektibo pa. Labaw sa tanan, haskang humuta. Sa matagpalit ni Dios sa Target Line Product Package o sa kabattle sa Target Line Food Supplements kauban sa tuluka battle sa Target Line Power Scent Liniment Oil. Regular ka ng dayon, gamakadawa sa grasya o kalibayon. Aron ikaw makatiam-tiam. Alang sa mga gustong avail, mamahimo mo contact sa 0938-002-8888 o gaba sa 0935-588-5488. Alang usab sa door-to-door delivery. Free of charge lang ta mga bay sa GNT Express. Alang sa kasulbaran sa mga problema ug manggas

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with the power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 6 y media.
2: Radyo Bagting.
3: Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acidillo, numero unong konsihal nga daling maduulan sa katawhan sa pagadian.
2: Radyo Bagting.
4: Si Delphine Hitiso, nakaangkon og pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
5: Sakit akong hawak, diris may pilapin ako niya. Akong paan ako, paragulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kugon. Nawala man dyan ang akong ibati. Nialibyo yun, doon nag-ialibyo siya. Tinojo ni siya, pag niya akong gigamit. Kugon rin yun, Delphine Hitiso, Perpidad, Toril, Davao City, 66.
4: Sad kugon, herbal capsule, basta kugon, lawas bas kugon.
6: Experience the best accommodation from a hotel. The new
7: Pensione de Eliana.
6: Pensione de Eliana offers complete facilities and amenities that will make your stay unforgettable. All rooms are newly renovated. All rooms are fully air-conditioned with OCR and TV. 24/7 backup generator. 24/7 open for check-in. Free Wi-Fi from the lobby to the 6th floor. And overtime convenience store where you can chill with your family. Plus, we offer 3-hour stay for only 250 pesos. And soon to be served, short order halal foods for breakfast. For more inquiries, call us now at 0948-721-4255. Located at the corner of Ariosa Street and Rizal Avenue, Santiago District, Pagadian City. Check in now at Pensione de Iliana. Offering comfort, convenience, safety, and affordability. Pensione de Iliana.
8: Ngayong National Kidney Month, ating pahalagahan ang kalusugan ng ating mga kidney. Ang kidneys ay may mahalagang papila sa pagpapanatiling malinis at balanse ng ating katawan. Ngunit ang sobrang alat at kakulangan sa pag-inom ng tubig ay maaaring magdulot ng sakit sa kidney. Kaya ugaliing uminom ng maraming tubig, kumain ng masustansyang pagkain at mag-ehersisyo araw-araw. Kapag nakakaranas ng hirap sa pag-ihi o madaling pagkapagod, huwag mag-atubiling magpakonsulta agad sa pinakamalapit na health center sa inyong lugar. Isang mahalagang paalala mula sa Department of Health. Sa bagong Pilipinas, bawat buhay mahalaga.
2: Radyo Bagting.

0: Radyo Magbating.
1: Hapit na mawad-an og paglaom si Jocelyn Mandug sa sige niyag balik-balik sa ospital tungod sa problema niya sa pag-ihi. Halos di na siya katindog. Maayo na lang, iyang nadunggan sa radyo ang Paragis Bila-Bila Herbal Capsule ug maokini ang nakatabang kaniya.
2: Hindi na ako kaihi, tapos sakit na ako kaya tiyan. Di na dyan ako makapanoba, di na ako makatindog. Di tapos si ate nga ni na maawa tong Bila-Bila sa radyo na nadungog niya. Pagtik na ako ng duha kapad, mo na to dahil na pasalamat ako na tanggal sa Bila-Bila Herbal Capsule nilugwa ang dako na patong. Okay naman ako sa karon.
1: Sa Paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa.
3: Spirulina is a type of blue-green algae that people can take as a dietary supplement. Marami na natunaw na bukol, marami na gumaling na cancer, marami na lumabas na gallstone, mayuma, cholesterol, para sa may mga diabetes at high blood, hemorrhoid, at iba pa. Daghan ng tao ang nakasulay o nakalikay sa operasyon. Daghan ng tao ang nabag-o ang kinabuhi o labaw sa tanan. Daghan ng naayo tungod sa target line. Superfood Spirulina. Subok na, kaya subukan mo na. Kung ikaw na ay sakit o na ay kailangan na ay sakit sama sa cancer, goiter, mayuma, asthma, arthritis, diabetes, prostate problem, high cholesterol, Alzheimer's, thyroid problem, liver problem, colon problem, heart problem, ovarian problem, poor memory, stroke, constipation, urinary tract infection, weak body, anemia, back pain, cyst, lupus, dengue, hepatitis, vertigo, pneumonia, allergy, hypertension, psoriasis, and other illnesses, mauna ni ang imong gipangita maghigala. Take 1 to 2 tablets before or after meal. Walang overdose. Certified and approved ng FDA. Kung gigugma ni mo siya, palitin na. Og target line. Superfood Spirulina. 60 tablets per bottle. Sa matagbalit ninyo sa Target Line Product Package o sa kabattle sa Target Line Food Supplements kauman sa Toluca Battle sa Target Line Power Scent Liniment Oil Regular ka ng dayon Gamakadawa sa grasya o kalibayon Aron ikaw makatiam-tiam Alang sa mga gustong avail Mamahimo mo contact sa 0938-002-8888 O gama sa 0935-588-5488 Alang usab sa door-to-door delivery. Free of charge lang ta mga bay sa GNT Express. Alang sa kasulbaran sa mga problema o mga suliran.
0: Radyo Magbating.

0: Radyo Bagbag Ting.
1: Ani ana ang gamhanan o gay bulungan gaha Plus Herbal. Introducing Target Line Power Scent Liniment. 100% organic herbal mga higala nga na isang cup sama sa mangosteen extract, orange extract, virgin coconut oil, malunggay, lagundi, alinghatong, og peppermint. Nga na ilana nga makatabang alang sa dunay sakit sa tiyan, hilanat, sakit sa ulo, sakit sa lawas, dunay arthritis or rheumatism, sakit sa puson, sakit sa gipon, samad-samad, skin allergies, og daghan pag-uban. Target Line Power Scent Liniment. Barato na, epektibo pa. Labaw sa tanan, haskang humuta. Sa matagpalit ni Dios sa Target Line Product Package o sa kabattle sa Target Line Food Supplements kauban sa tuluka battle sa Target Line Power Scent Liniment Oil. Regular ka ng dayon, gama ka dawa sa grasya o kalipayon. Aron ikaw makatiam-tiam. Alang sa mga gustong avail, mamahimo mo contact sa 0938-002-8888 o gama sa 0935-588-5488. Alang usab sa door-to-door delivery. Free of charge lang ta mga bay sa GNT Express. Alang sa kasulbaran sa mga problema ug mga suliran.
0: Radyo Magbating.
2: Oras, alas 7.
0: Radyo Magbating.
3: Oras, hatod ka nato nila ni City Mayor Samuel Esco og ni First Lady Ilang-Ilang Ko.
2: Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acirillo, numero unong konsihal nga daling maduulan sa katawhan sa pagadian.
0: Radyo Magbating.
4: Mga impormasyong pangkalusugan, testimonya at patutuon
3: ay obat
4: mga kababayang pwedeng maging kasagutan sa matagal nang iniindang karamdaman. Kasama din ang batian, minsan may kulitan, at kung minsan may kantahan. Layunin kayo po ay gabayan at samahan upang mapagtagumpayan ang inyo po namang karamdaman. Walang bibitaw, sama-sama tayo, walang iwan. Halin at ating pakinggan ang programa Tagumpay sa Kalusugan. Ating kilalani ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee for Teen-in-1 Plus 1. Ito'y binubuo ng 15 sangkap na herbal gaya ng spirulina, agaricus mushroom, Korean ginseng, stevia at iba pa. Tumutulong para i-enhance ang iyong sexual desires. Tumutulong gawing normal ang hypertension. Tumutulong ng regulate ang blood sugar level. Tumutulong ma-dissolves ang mga tumor gaya ng myoma. Tumutulong mapababa ang risk ng pagkakaroon ng breast and prostate cancer. Tumutulong sa pagbibigay ng ginhawa sa mga tinatamaan ng arthritis. Tumutulong din sa pag-iwas sa mga skin diseases gaya ng psoriasis. Tumutulong din na makontrol ang pag-develop ng liver cirrhosis, Hepa A, Hepa B, pati na ang fatty liver. Tumutulong din sa pagtanggal ng kidney stones at gallbladder stones. Tumutulong din magpababa ng timbang at marami pang ibang benepisyong pangkalusugan. Dito sa atin sa Quezon, mabibili na ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 Plus 1 sa mga butika, pharmacy, drugstores, tindahan at mga grocery stores. Basta't laging tatandaan,
5: R-I-S-E.
4: R-I-S-E. Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 Plus 1. Nasa kulay dilaw na karton. Ugaliin din ang pakikinig ng programa Tagumpay sa Kalusugan
5: Nationwide. Nationwide.
4: Alam niyo ba kung anong trending ngayon? Yung sabon na todo na ang benefits, tipid pa sa bulsa. Introducing ang bagong Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. Ang sikreto ng kutis na blooming. Pinagsama-sama sa iisang sabon. Kojic para sa minaw. Gluta para sa kinta. Papaya para sa kinis. At carrot para sa healthy glow. Plus, puno pa ng herbal ingredients tulad ng coconut oil at sunflower oil para sa healthy skin. Ang Rice 4-in-1 Soap, tanggal ang dumi. Moisturize pa ang balat. Available na sa lahat ng leading drugstores at supermarkets. Sa inyong mga lugar, hanapin ang Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. Para sa kutis na blooming at healthy. Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. Glow na todo sa presyong abot kaya. Kaya ano pang hinihintay nyo? Bili na! Layunin ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 Plus 1 sa bawat Filipino ay magbigay ng isang dekalidad na produktong kape na hindi lamang nagbibigay ng masarap na lasa, kundi naglalayong magbigay rin ng mga benepisyo sa kalusugan. Ito ay isang inobasyon sa tradisyonal na kape na sinasabayan ng iba't ibang aktibong sangkap na may positibong epekto sa katawan sa pamamagitan ng pagbibigay ng produkto na nag-aambag sa pangkalahatang kalusugan. Ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 Plus 1 ay sumusuporta sa mga Filipino na maging malusog at

Ang hatid ng Rice Herbal Products. Testimonya, patotoo, karanasan, maging mga katanungan sa pag-iinom at paggamit ng Rice Herbal Products. Ito na ang inyong lingkod at ang inyong kaagapay sa kalusugan. Kuya Boy!

Yes, mga kaibigan, na magandang kalusugan pong muli sa kanilang lahat. Siyempre, welcome na naman sa ating balado doon at tagumpay sa Kalusugan Nation on. Inyo pong napapakinggan Luzon, Visayas at Mindanao. Sa iba't ibang himpilan ng mga radyo sa buong Pilipinas, maging sa ating pa namang Facebook account, Rice Brand. Saan man dako po kayo ng Pilipinas, naroon mga kaibigan, tara na at tayo po'y magkakwentuhan ng muli. Sa ating po namang palado doon ay hatid dyan sa atin ang ating po namang pinagmamalaking Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 and 1 plus 1. Rice Plus Herbal Capsule, Rice Four-in-One Premium Glow Soap, at syempre pa mga kaibigan ang ating po namang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25 in 1. Saan man dako po kayo ng Pilipinas, naroon mga kaibigan, tara na, tayo po'y magkwentuhan na naman muli dito po sa ating paladudunan.

Tawag na po ang inyo po namang mga katanungan sa ating po namang numero 0969-226-9623. Mga kaibigan, ang ating po namang numerong pwedeng-pwede po ninyong tawagan dito po sa ating palatuntunan.

0: Tawag na po mga kaibigan sa ating mga numero 0969-226-9623. Ito na ang buwanamanong caller natin sa linya. Hello, magandang kalusugan po.
1: Hello.
0: Yes po, magandang kalusugan. Sino po sila?
1: Hindi mo na ako kilala.
0: Nanay Rose.
1: Opo.
0: Okay, Nanay Rose. Okay po. Nanay Rose ng Odjongan, Romblon. Tama po?
1: Opo.
0: Okay po. Nanay Rose, kumusta po?
1: Ay, yung sabon ko na-deliver na ba?
0: Nanay, paparating na daw po dyan sa inyo. Nagtanong na po ako ulit sa ano, sa ating po naman deliveries. Paparating na daw po dyan, nanay. Ano na daw po? Nakaalis na po sa kanilang lugar. Papunta na daw po dyan sa inyo.
1: Kailan kaya yung darating dito?
0: Ay, yun po yung hindi ko po alam, nanay. Basta po ang sabi po sa akin, darating na po daw dyan sa inyo.
1: Ay, ngayon nga, nagpabili ako ng rice coffee na ano, 20 bucks.
0: Ano po?
1: Nagpabili ako ng rice coffee na 20 bucks. Doon ka na Gonzalo Store.
0: 20 boxes?
1: Opo.
0: Very good. Opo, nanay. Sige po. At ipa-follow up ko po ulit, itatanong ko po ulit, nanay, pero ang sabi po sa akin, paparating na daw po dyan sa inyo yung ating po namang rice coffee. Kaya po, antayin lang daw po natin, nanay.
1: Sinabihan mo ba yun na lagyan ng pangalan?
0: Opo, ano po, nanay? Ito po, paparating na dyan kay Nanay Rose yung kanyang sabon. Ito po yung sagot niya sa akin, nila sa akin, nung ating mga deliveries po.
1: Oh.
0: Kaya po, antayin niyo na lang po, nanay, dahil darating na po yan dyan at magagamit niyo na po yung ating sabon.

0: Saya yang ai.
1: Okay po.
0: Okay.
1: Sige po. Maraming salamat.
0: Thank you.
1: Salamat po, Nanay. Maraming salamat.

Sige po, tawag po mga kaibigan. 0969-226-9623. Ang ating po namang numero. Ayan si Nanay Rose. At talagang hinahanap na yung kanyang sabon at paparating na po dyan sa inyong pong lugar. Nanay Rose, Odjongan Romblon.

Tawag po mga kaibigan, 0969-226-9623, yung ating malamang numero na pwede po ninyo tawagan dito po sa ating baladodunan mga kaibigan. Tawag nyo na yan.

0: Siyempre pa mga kaibigan, available din po sa mga butika, mga pharmacy, mga drugstores, ang ating po namang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1, mga kaibigan. Itawag nyo na po ang inyo po namang mga kwento sa amin at katanungan. Another caller on the line. Hello, magandang kalusugan.
1: Magandang kalusugan, Kuya Boy.
0: Yes po, magandang kalusugan po. Sino po sila?
1: Si Annalyn Tebrero.
0: Annalyn, okay po. Nanay Annalyn, taga saan po kayo?
1: Negros.
0: Negros Occidental.
1: La Libertad. Negros Oriental.
0: Negros Oriental. Saan po sa Negros Oriental?
1: Sa La Libertad.
0: La Libertad, okay po. Ilang taon na po si Nanay Annalyn?
1: 44.
0: Umiinom na po ng rice coffee?
1: Hindi pa. Gusto ko lang sana magtanong, Kuya Boy.
0: Apo.
1: Hindi pa ako nakapagsubok niyan. Nagtanong lang ako kung pwede ba akong uminom ng rice coffee na kakaupira ko lang.
0: Yes, Nanay. Pwedeng-pwede po. Dahil sa recovery po ninyo, makakatulong po yung sapat na nutrisyon na galing po doon sa atin po namang rice coffee. Kaya simulan nyo na po yung pag-iinom ng ating rice coffee. Wala po magiging side effect, Nanay. Wala po magiging overdose yun. Dahil herbal po yung ating produkto. At the same time po, sabi ko nga, nutrition lang naman yung dala ng ating rice coffee. Kaya po makakatulong po sa recovery po ninyo.
1: Ah, okay.
0: Yes.
1: Gusto ko sanang magsubok. Kaso lang, gusto ko sanang magtanong din sa iyo, baka hindi pwede.
0: Huwag nyo lang pong susubukan. Simulan po ninyo yung pag-iinom. Pag sinabing okay, simulan, okay. Araw-araw po na ituloy-tuloy po yung pag-iinom po ninyo ng ating rice coffee. Kasi makakatulong nga po ito sa inyo para maibalik po ninyo yung lakas po ninyo. Kasi alam natin na kapag dumaan sa isang operasyon, nangihina po yung katawan, di ba? So ngayon, kung ito pong ating rice coffee ay iinumin po ninyo sa araw-araw at gagawin po ninyong tuloy-tuloy, makakatulong po sa inyo po namang kalusugan at lalong-lalo na po sa recovery po ninyo.
1: Ah, sige, Kuya Boy. Thank you, Kuya Boy. Kasi gusto kong subukan talaga kasi diabetic din ako eh.
0: Isa pa yan, Nanay. Siyempre, yung paghilom po ng sugat dahil po sa kayo po ay diabetic, makakatulong po yung ating rice coffee dahil yun nga po, nutrition nga po yung dala ng ating po namang rice coffee, Nanay.
1: Ah, okay, Kuya Boy.
0: Yes po. Maraming salamat. Gawin niyo pong araw-araw at tuloy-tuloy. Huwag niyo lang po susubukan. Araw-arawin po yung pag-iinom po ng ating rice coffee. Okay po?
1: Ah, okay po. Salamat.
0: Maraming salamat. At kung halimbawa po, Nanay, may mga pagbabago na po sa inyong pakiramdam dahil po sa pag-iinom tuloy-tuloy ng ating rice coffee, tawagan niyo po ako muli, Nanay.
1: Okay.
0: Nakakita na po ba kayo ng ating rice coffee?
1: Opo, yung kapitbahay ko nakabili din dito sa 100 Pharmacy.
0: Ah, okay po. So, alam niyo na yung itsura, hindi na kayo magkakamali sa paghahanap po nito?
1: Opo.
0: Very good po, Nanay. Sige po. At aasahan ko po yung tawag po ninyo sa mga susunod pong araw kapag may naramdaman na po kayong pagbabago sa inyong po namang kalusugan, Nanay.
1: Po.
0: Maraming salamat po sa inyo. God bless po, Nanay.
1: Thank you
0: very much po. Maraming salamat.
1: Thank you.

Tuloy tayo mga kaibigan sa ating po namang kwentuhan. Kwentuhan kalusugan pa rin. At siyempre yan ang ating po namang ipinagmamalaking Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1. Rice plus Herbal Capsule Rice 4-in-1 Premium Glow Soup. At siyempre pa mga kaibigan ang ating po namang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1.

Tawag po ngayon sa ating mo namang numero 0969-226-9623. Yung ating mo namang numerong pwede ninyong tawagan dito po sa ating programa.

0969-226-9623. Yung ating po namang numerong pwedeng-pwede po ninyo tawagan dito po naman sa ating balado tonight.

tumawag po sa ating mga numero 0969-226-9623. Yung ating mga numerong pwedeng-pwede po ninyong tawagan, mga kaibigan. Dito po sa ating balado dunay.

Siyempre ba mga kaibigan, available yung ating namang rice coffee mix, herbal coffee 25-in-1 sa mga butika, mga pharmacy, mga drugstores, tindahan, grocery stores, sa inyo pong mga lugar. Kaya po sa lahat ng ating mga kababayan,

0: At syempre mga kaibigan, doon po sa mga nagtatanong sa atin. Sa kanila po namang mga text message, sabihin po ninyo kung saan pong lugar. Another caller on the line. Hello, magandang kalusugan.
1: Hello po.
0: Yes po, magandang kalusugan. Sino po sila?
1: Jim Garcia po.
0: Ano pong pangalan?
1: Jim Garcia po.
0: Jim. Apo, taga saan po si Tatay Jim?
1: Taga Malaban po.
0: Malaban?
1: Binyan.
0: Laguna?
1: Opo.
0: Okay po. Ilang taon na po si Tatay Jim?
1: 21 pa lang po.
0: Ah, 21 pa lang. Okay, Sir Jim, umiinom na kayo ng rice coffee?
1: Ano lang po, pa-shoutout lang po sana sa Mr. Price.
0: Ah, sige, shoutout mo na. Go ahead. Ay, naputol.

0: Doon sa mga nagtatanong, dito po sa mga text messages na pinapaabot nyo po sa amin, yung mga nagtatanong po na okay, nagsasabi na naubusan na dito po naman sa aming lugar, ano pong lugar yon? Sabihin nyo po sa amin ha, para nalalaman po natin kung saan natin sasabihin sa atin po naman mga deliveries, kung saan sila po pupunta. Para alam po natin mga kaibigan, yung mga lugar na dapat po nating puntahan. Ano po? So, kailangan po na sabihin niyo po sa amin kung ano pong lugar yon, para alam po natin kung saan po natin sasabihin sa ating mga kababayan o kaya sa atin po namang sa inyo po na nagtatanong kung saan po yung available yung atin po namang rice coffee. Ano po? At kapag dyan po sa inyong lugar, nasabi na po natin yung lahat ng mga butika kung saan po kayo pwede makabili po ng ating rice coffee, kung halimbawa na uhusan na po talaga kayo, pwede nating sabihin po sa atin po naman mga deliveries. Pero kung halimbawa, isa pa lang pong butika ang napupuntahan po ninyo at sinabing naubusan na ng produkto doon, sabihin niyo po sa amin kung anong lugar yon para masabi po namin yung iba pang mga butika na pwede niyo pong mapuntahan para makabili po ng ating rice coffee. Another caller on the line. Hello, magandang kalusugan.
1: Maganda po.
0: Oh. Magandang kalusugan po. Sino po sila?
1: Si Marian po ito ang tumawag sa inyo na kung saan bibili ang anong rice coffee.
0: Saan pong lugar kayo, nanay?
1: Dito sa may San Roque, Daramsamal.
0: Okay. San Roque?
1: Opo. San Roque, Daramsamal.
0: Samar. Okay po. Wait lang po, nanay. Ha? Samar. Pero nakabili na po ba kayo ng ating rice coffee?
1: Opo. Sa Ayan's Pharmacy po.
0: Diyan po sa San Roque?
1: Hindi po. Sa Katbalugan, sa...
0: Sa Katbalungan po kayo nakabili ng ating rice coffee?
1: Opo, kasi wala dito sa amin. Pupunta lang kami sa Katbalungan, doon kami bibili.
0: Kumbaga, nakabili na po kayo sa Katbalungan City. Saan po kayo nakabili ng ating rice coffee sa Katbalungan?
1: Sa Ayan's po.
0: Ayan's, Ayan's Pharmacy. Sa
1: Ayan's Pharmacy.
0: Allen Avenue.
1: Opo.
0: Okay po, doon kayo nakabili. Sa Katbalungan City. Okay po. Nanay, ano po yung nag-udyok sa inyo para magsimula na pong uminom ng ating rice coffee?
1: Ano po yung ano ko, yung lalamunan ko. Parang naging sikmura.
0: Opo.
1: Saka ngayon mabuti na. Kasi nakabili na ako ng ano ng rice coffee.
0: Umiinom na po kayo?
1: Opo. Opo. Naka-anim na po akong karton.
0: Ay, very good po, nanay. Ibig sabihin, kayo po'y umiinom na ng ating rice coffee. Nakabili po kayo dyan sa Ayan's Pharmacy. Tapos, opo, sa Katbalungan. Opo. Tapos, yung problema po ninyo sa lalamunan. Ano po yung problema nyo sa lalamunan?
1: Hindi, wala yung ano ko, yung kabuhi. Surok-surok ba?
0: Masakit.
1: Yung sikmura.
0: Yung sikmura pa. May problema. Pero nung kayo po'y uminom na ng ating rice coffee, naka-anim na box na po kayo, ano po yung naramdaman po ninyo, Nanay Marian?
1: Parang maganda naman ang pakiramdam ko.
0: Maganda na yung pakiramdam po ninyo. So, ibig sabihin, malaki na po yung naitulong sa inyo ng pag-iinom ng ating rice coffee.
1: Opo.
0: Very good po.
1: Ano po yun? Kaya boy, yung ano ko, yung cholesterol.
0: Oo.
1: Nagpa-check up ako sa amin dito. Mm-mm. Sa Daram. Mayroon akong cholesterol at saka yung mataas daw yung sugar ko.
0: Mataas daw yung sugar po ninyo. Okay po. Simula po nung kayo po'y uminom ng ating rice coffee, kumusta na yung cholesterol po ninyo?
1: Pero hindi pa naman ako pumunta doon sa...
0: Hindi pa kayo nakakapag-check up? Opo. Sige po.
1: Oo.
0: Okay lang.
1: Kasi sabi ng doktor, pag wala na daw yung kasi binigyan ako ng gamot ng 1 month.
0: Opo. Tapos?
1: Kapag naubos na daw, pumunta ka na doon kasi titingnan niya ulit ang ano ko, cholesterol at saka sugar kung wala na.
0: Ibig sabihin po, nanay? Oo.
1: Pero Kuya Boy, inaabagan ko ng ano, ng inom ng rice coffee.
0: Tama yon. So, ibig sabihin, bukod po sa pag-iinom po ninyo ng ating rice coffee, meron din po kayong iniinom na gamot galing sa doktor.
1: Oo.
0: Tama yon.
1: Pero ngayon, Kuya Boy, wala na. Kasi, wala nang gamot iniinom ko kasi 1 month lang ang binigay niya sa akin.
0: Ah, okay. So, ibig sabihin, 1 month na gamutan yung binigay po sa inyo ng doktor, tapos wala na, ngayon, rice coffee na lang ang tuloy-tuloy po ninyong iniinom.
1: Opo, kung pwede yun.
0: Pwede yun, nanay. Pwede yun. Wala pong problema doon. Kahit po, kahit po hindi rice coffee yung iniinom po ninyo, nagkakape pa rin po kayo, di ba?
1: Opo.
0: Yes. So, kung wag na po kayong bumalik doon sa dati po ninyong iniinom na kape. Dito na sa rice coffee kasi nakakakita kayo ng pagbabago sa inyong kalusugan. Ituloy-tuloy nyo lang po yung pag-iinom ng rice coffee dahil ito po yung magiging protection na po ninyo sa inyong po namang katawan para hindi na kayo pasukin pa ng iba't ibang uri ng karamdaman na pwede pong sumira ulit sa inyo po namang lalamunan, lalong-lalo na, at sa inyo po namang kabuo ang kalusugan.
1: Yung ano po, yung asawa ko po nga, umiinom, dalawa kami umiinom.
0: Tama yun. Pati po si tatay, umiinom din ang ating rice coffee. Ilang taon na po kayo, Nanay Marian?
1: 47.
0: Tama yun. Pati yung asawa po ninyo, umiinom na rin ang ating rice coffee. Kumusta naman?
1: Opo, tsaka yung ano ko, yung asawa ko, 63.
0: Ay, yung asawa po ninyo 63. O kumusta naman yung ano, yung pakiramdam ni tatay sa pag-iinom ng ating rice coffee?
1: Hindi na po siya umiihi palagi.
0: Bakit umiihi siya palagi kapag gabi?
1: Opo.
0: Bangon siya ng bangon?
1: Opo, at saka ako rin. Ikaw hindi rin. Na rin umiihi.
0: Hindi na rin umiihi ng umiihi. So ibig sabihin, hindi na po naiistorbo yung tulog po ninyo.
1: Opo, yung uminom ako ng rice coffee, mabuti na yung ano ko, yung pag-iihi. At saka yung ano ko, Kuya Boy, yung pagdudumi ko, hindi na. Pupunta ko sa CR, hindi naman ako nakakadumi. Bumabalik ako sa labas.
0: Pero nung
1: ngayon, pag inom ko ng rice coffee, wala na. Maganda na yung pagbabawas.
0: Very good. Kumbaga, hindi na kayo nahihirapan, Nanay.
1: Ano po?
0: Hindi na kayo nahihirapan magbawas, Nanay.
1: Hindi na.
0: Hindi na kayo nahihirapan magbawas. Opo.
1: Hindi na.
0: O, yung cholesterol po ninyo, kumusta na?
1: Parang hindi naman ano. Kasi yung ano ko, yung ang inaano ko, yung nervyos. Parang...
0: Nervyos? Nine-nervyos kayo? O, kumusta na ang nervyos ninyo?
1: Hindi naman masyado.
0: Hindi na masyado. Okay. So, at least, Nanay, may mga nakikita na kayong pagbabago sa inyong katawan. So, kailangan nyo pong ituloy-tuloy lang yung pag-iinom ng ating rice coffee para meron po kayong bantay, kumbaga gwardya, na hindi na kayo pasukin pa ng dati po ninyong problema sa kalusugan. Okay po?
1: Opo. Yung ano po, yung sabon po, gusto kong bumili. Kaya lang, baka wala pa dun sa ayan.
0: Sa Katbalogan. Katbalogan po yan, Nanay, di ba?
1: Opo.
0: Itanong po ninyo, Nanay, kung meron na doon sa Katbalogan ang ating sabon. Tapos kung wala pa, tawagan niyo po ako muli at sasabihin natin sa ating mga deliveries.
1: Opo.
0: Okay, para malagyan dyan ang sabon para mas lalo kayong mahalin ni tatay.
1: Opo. Kuya Boy, yung ano ko, yung kapatid, nagtatanong dito sa akin kung maganda ba yung sa cholesterol, yung rice coffee.
0: Yes po, Nanay. Halos po lahat ng mga problema natin sa ating kalusugan natutulungan pong maibsan ng ating rice coffee. Basta, tuloy-tuloy lang yung pag-iinom. Araw-araw, 2 hanggang 3 sachet sa isang araw.
1: Dati po, umiinom ako 3.
0: Tama yun. Okay po yun, Nanay. Kahit anong oras, pwede yun. Okay po?
1: Opo.
0: Okay. O, balitaan mo na lang ako sa susunod na pagtawag mo parehong oras. Tawagan nyo ako muli kung meron ng sabon o wala pa. Tapos, tawagan...
1: Kuya Boy, palagi akong naririnig sa... palagi ko...
0: Nakikinig.
1: Pinakikinggan yung ano mo.
0: Salamat. Yung programa.
1: Opo.
0: Basta tawagan mo ako muli kung halimbawa na itanong mo na kung merong sabon o wala. Tapos, pangalawa, tawagan mo ako kung yung kapatid po ninyo umiinom na rin ng rice coffee at kung ano yung epekto sa kanya. Okay?
1: Wala pa. Hindi pa siya umiinom ng rice coffee.
0: Oo. Okay ang
1: apa. Sa kanya kung bibili siya.
0: Sabihin nyo, bumili na rin para maayos na yung problema niya sa cholesterol. Tapos, sa pagtawag mo sa akin ulit sa mga susunod na araw, balitaan mo ako.
1: Teksa ko lang teksa inyo, hindi naman sinasagot.
0: Hindi sinasagot. O basta tawagan mo na lang. Tawagan mo na lang ako ganitong oras, ha?
1: Opo.
0: Okay, tawagan mo na lang para masagot namin, ha?
1: Opo, sige po.
0: Salamat. Kaya, salamat Nanay Marian. Mabuhay po kayo. God bless po. Thank you very much. Maraming salamat. Wala na naman tayong oras. Maraming salamat po naman sa kanilang lahat. At guys, sa muli na pagsasama-sama natin sa ating balado doon ng Tagumpay sa Kalusugan Nationwide. Sa ngalan po ng ating mga kasamahan, ang mga punong abala, si Kuya Boy po naman ang inyong lingkod. Lagi po namin sinasabi sa inyo ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1+1. Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25 in 1. Masarap na, healthy pa. Maraming salamat. Bye-bye. Ingat. God bless. Rock, rock, rock.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 7 in media.
2: Radyo Bagting. Si Nanay Bene Galacio, 60 anyos na, nag-antos sa taas na uric acid. Sa una, wa kay mabati na sintomas kung taas ang uric acid. Apan, sa kadugayon, mamahimo ning crystals na mahimong hinungdan sa gout attacks. Maghubag, magpula og init ang mga joints o kung di matambalan, magresulta kini sa kidney stone. Magsakit ang lawas, magsigig kalipong og hilantan. Apan, sa iyang pagtumar og paragis bila-bila herbal capsule, timsog na pod. Atong paminawon ang istorya ni Nanay Penny Galacio.
3: Ako si Penny Galacio. Sa una, naghanaw og tambang ipanginom, nagsinaw og balik-balik pa-medical, pa-ultrasound, usan lang diyan, naghangay kong bati. Taas akong uric, taas pod akong kriya, og ako ang takuing ipangbati, tanan, naghanjod akong ulo, magsigong kalipong. Pero kanya akong amiga, magsiyon, ayaw na pag-inom niya, bisagun sa pagparagis na ka. Sisiyang yun, isiwayan ako, nagparagis ko, kaloy sa Ginoo. Nanay kausaban, og nanambok na gani po, karong naghay natin nga, anong nanambok na daw ko, labon magsira kong lumbog sa malay. Pero pagsugon na og inom sa paragis, makapi man na siyang makapsul, kaloy sa Ginoo, pinta na yun akong ibati. Nakauyon ko, kamo nga wa nagparagis, ipagparagis na mo. Arumayo ang inyong mga malatian. Kay kami, tayo ka usaban yun ang panan. Nagparagis na mo ha, wala nagparagis. 16 ako.
2: Busa sa unsamang balatian, adunay paragis bila-bila herbal capsule para nimo. Ug suwayipod ang paragis bila-bila herbal coffee ug paragis bila-bila herbal oil para sa kinahanglang alibyo. Kaisa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.
4: Pinakanindot og di kalidad nga printing services ang imong gipangita? Paprenta Printing Services. Anda mohimo sa tanang klaseng uniform sama sa barangay, office, school uniform o guban pa. Mohimo usab sila og mga jersey nga ligon pas inyong relasyon.
5: Sana all.
4: Paspas ang trabaho kayang ilang mga empleyado mga hanas, antigo og mga batan-ong manahiay og mga graphic artist pa. Labaw sa tanan, makuha dayon bisan wa pa ka nakapahimo. Bitaw, 3 to 4 days lang pwede na nga makuha ang inyong gipatahe. Pwede raw sa blimong iparash sama sa kapaspas sa imong ex nga nilayas.
6: Oh no!
4: Paprenta Printing Services. Hiningtanan available sa Paprenta Printing Services. Nahimutang kapag sa Gaisano Capital Rizal Avenue, Pagadian City o ang ilang Mulabi branch na may mutang dool sa Jollibee padulong sa IBT Mulabi. Alang sa dugang impormasyon, ikontak ang maabi-abihon nga tag-iya o tagdumala nga si Mr. Joseph Villajos sa 0931-718-8710. I-like ang ilang Facebook page, Paprenta Tailoring and Printing Services.
7: Ni ana ang gamhanan o gaybulungan nga Haplas Herbal. Introducing Target Line Power Scent Liniment. 100% organic herbal mga higala nga na isang cup sama sa mangosteen extract, orange extract, virgin coconut oil, malunggay, lagundi, alinghatong o peppermint nga na ila na nga makatabang alang sa dunay sakit sa tiyan, hilanat, sakit sa ulo, sakit sa lawas, dunay arthritis o rheumatism, sakit sa puson, sakit sa ngipon, samad-samad, skin allergies o daghan pag-uban. Target Line Power Scent Liniment. Barato na, epektibo pa. Lamaw sa tanan, haskang humuta.
8: Sa matagbalit ni Dios sa
7: Target Line. Product package, usa ka battle sa Target Line. Food supplements, kauban sa Toluca battle sa Target Line. Power Scent Liniment Oil, regular ka ng dayon, gamakadawa sa grasya o kalibayon. Aron ikaw makatiam-tiam. Alang sa mga gustong avail, mamahimo mo contact sa 0938-002-8888 o gaba sa 0935-588-5488. Alang usap sa door-to-door delivery, free of charge lang ta mga bay sa GNT Express. Alang sa kasulbaran sa mga problema o mga suliran.
5: Si Delphine Hitiso, nakaangkon o pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
8: Sakit akong hawak, diris may pilapin ako niya. Akong paan ako, paragulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kogon. Wala man yun ang akong ibati. Nialibyo yun, doon nag-ialibyo siya. Tinojo ni siya. Pag niya akong gigamit, kogon na yun. Delphine Hitiso, Perpidad, Toril, Davao City, 66.
5: Sad kogon, herbal capsule. Basta kogon, lawas bas kogon.
9: Aderico Optical Anniversary Sale, buy one take one nga antipara. Yes, sa kantidad nga 800 pesos makaangkon ka og duha ka antipara para sa bulan sa Mayo 2025. Kini agig pasalamat sa ika 45 na katuig nga pagserbisyo. Ang Aderico Optical natukod at tuig 1980 og dugang pasalamat adunay 25% discount sa tanang matang sa antipara. Libre usab ang computerized examination sa mata. Ang Aderico Computerized Optical nahimutang sa Paris Avenue, Pagad and City. Ug ang Aderico branch nahimutang sa City Basement Floor, Santiago District, ni Syudad. Aderico Optical Anniversary Sale. Buy one, take one nga antipara. Your vision is our passion.
10: Said Celebrity Beauty Show. Said Celebrity Beauty Show.
11: Nakagarad, buntag yung ko niya. Ako siya ginababad. Ginababad na ako mga 5 minutes bago na ako banlawan.
12: Mm-hmm.
11: Tapos after mga siguro mga 5 days, nakita na ako na nag-lighten ang akong kuhan. Namang bupay mga melasma sa face. Murag dark spot siya, anak. Tapos nag-lighten siya. Dati mango daghat kay kong mga whiteheads o kanang blackheads akong nose the pit. Karon wala na kay wala na mangpud siya.
10: Said Celebrity Beauty Soap. Said Celebrity Beauty Soap.
13: Ngayong National No Smoking Month, sama-sama tayong huminga ng malaya. Ang usok ng sigarilyo ay naglalaman ng mapanganib na kimikal na maaaring magdulot ng kanser at iba pang sakit. Delikado rin ito sa mga bata, buntis at mga nakakalanghap ng secondhand smoke. Kaya mahalagang piliin ang smoke-free na pamumuhay para sa sarili at pamilya. Huwag hayaang masira ng sigarilyo ang inyong kalusugan. Tandaan, ang pagtigil sa paninigarilyo ay isang hakbang tungo sa mas mahaba at mas malusog na buhay. Sama-sama nating isulong ang smoke-free na komunidad. Isang mahalagang paalala mula sa Department of Health dahil sa bagong Pilipinas, bawat buhay mahalaga.
14: Rock, rock, radio, magbating.

0: Radyo Magbating.
1: Pinakanindot og di kalidad nga printing services ang imong gipangita. Paprenta Printing Services. Anda mohimo sa tanang klaseng uniform sama sa barangay, office, school uniform o guban pa. Mohimo usab sila og mga jersey nga lig-on pas inyong relasyon.
2: Ano?
1: Paspas ang trabaho kay ang ilang mga empleyado mga hanas, antigo og mga batan-ong manahiay og mga graphic artist pa. Labaw sa tanan, makuha dayon bisan wa pa ka nakapahimo. Bitaw, 3 to 4 days lang pwede na nga makuha ang inyong gipatahi. Pwede raw sab nimong iparush sama sa kapaspas sa imong ex nga nilayas.
3: Oh no!
1: Paprenta Printing Services. Kining tanan available sa Paprenta Printing Services. Nahimutang kapag sa Gaysano Capital Rizal Avenue, Pagadian City o ang ilang Mulabi branch ana may mutang dool sa Jollibee padulong sa IBT Mulabi. Alang sa dugang impormasyon, ikontak ang maabi-abihon nga tag-iya o tagdumala nga si Mr. Joseph Villajos sa 0931-718-8710. I-like ang ilang Facebook page, Paprenta Tailoring and Printing Services.
4: Set Health Testimonies. Health Testimonies. Noel Dumalagan ang kapikas adunay diabetes.
5: Idagan ako siya sa ospital, na-check gid siya nga diabetic gid siya. Pagkuan sa dugo is 485 gid ang iyang sugar. Amo tong nagpalit gid ko sa Sid Panyawan Plus capsule. Gid 3 times a day gid ako siya. Wala lang niabot og 1 week nakita na ko ang alivio sa akong misis. Karon, kaloy sa Ginoo okay na gid ang iyang pamati. Ako dai si Noel Dumalagan, Barangay Bansa Butuan City.
4: Tinuod nga epektibo diabetes pwedeng matabangan.
6: Spirulina is a type of blue-green algae that people can take as a dietary supplement. Marami nang natunaw na bukol, marami nang gumaling na cancer, marami nang lumabas na gallstone, mayuma, cholesterol, para sa may mga diabetes at high blood, hemorrhoid, at iba pa. Daghan ng tao ang nakasulay o nakalikay sa operasyon. Daghan ng tao ang nabago ang kinabuhi o labaw sa tanan. Daghan ng naayo tungod sa target line. Superfood Spirulina. Subok na. Kaya subukan mo na. Kung ikaw na ay sakit o na ay kailangan na ay sakit sama sa cancer, goiter, mayuma, asthma, arthritis, diabetes, prostate problem, high cholesterol, Alzheimer's, thyroid problem, liver problem, colon problem, heart problem, ovarian problem, poor memory, stroke, constipation, urinary tract infection, weak body, anemia, back pain, cyst, lupus, dengue, hepatitis, vertigo, pneumonia, allergy, hypertension, psoriasis, and other illnesses, mauna ni ang imong gipangita maghigala. Take 1 to 2 tablets before or after meal. Walang overdose. Certified and approved ng FDA. Kung gigugma nimo siya, palitin na. Og target line. Superfood Spirulina. 60 tablets per bottle. Sa matagbalit ninyo sa Target Line Product Package o sa kabattle sa Target Line Food Supplements kauban sa tulog kabattle sa Target Line Power Scent Liniment Oil Regular ka ng dayon gamakadawa sa grasya o kalibayon aron ikaw makatiam-tiam alang sa mga gustong avail mamahimo mo contact sa 0938-002-8888 o gaba sa 0935-588-5488 alang usab sa door-to-door delivery. Free of charge lang ta mga bay sa GNT Express. Alang sa kasulbaran sa mga problema ug mga suliran.
7: Congratulations sa mga bagong certified public accountant sa Pagadian Capital College. Dako kayo nga garbo og kalipay sa PCC. Ang pagpasidungog sa kalampusan sa among mga bagong CPAs nga nakapasar sa October 2025 licensure examination for certified public accountants. Christine Macy Capistrano, CPA. Grizel Jesra S. Lili, CPA. Sukad pag-abli sa Bachelor of Science in Accountancy kon BSA program niya tong 2018. Nakaproduce na ang PCC o gunom ka certified public accountants sukad sa unang batch sa mga graduates ni adtong 2022. Pagadian Capital College diin magsugod ang imong dalan padulong sa pagkamahimong CPA. Uban pang mga kurso nga gitanyag, Juris Doctor, BS in Criminology, Bachelor of Elementary Education, BS in Business Administration, Major in Financial Management, BS in Information Technology, Junior and Senior High School Curriculum. Ang PCC makaplagan sa Rizal Avenue, Tuburan District, Pagadian City. Samtang ang enrollment para sa first semester academic year 2026-2027 magsugod karong Abril 28, 2026. Ang klase magsugod June 22, 2026. Kontak lang sa cellphone number 0950-424-9906 o di baka bisitaha ang official Facebook page sa Pagadian Capital College alang sa dugang impormasyon o update.
2: PCC, taking the lead in providing quality education.
0: Radio Magbating.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with the power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 8.
2: Radyo Bagting.
3: Oras, hatod ka nato nila ni City Mayor Samuel Esco o ni First Lady Ilang Ilang Ko.
2: Radyo Bagting.

0: Radyo Magbating.
1: Ani ana ang gamhanan o gahibulungan nga Haplas Herbal. Introducing Target Line Power Scent Liniment. 100% organic herbal mga higala nga na isang cup sama sa mangosteen extract, orange extract, virgin coconut oil, malunggay, lagundi, alinghatong o peppermint nga nailana nga makatabang alang sa dunay sakit sa tiyan, hilanat, sakit sa ulo, sakit sa lawas, dunay arthritis o rheumatism, sakit sa puson, sakit sa ngipon, samad-samad, skin allergies o daghan panguban. Target Line Power Scent Liniment. Barato na, epektibo pa, labaw sa tanan, haskang humuta. Sa matagpalit ni Dios sa Target Line Product Package o sa kabattle sa Target Line Food Supplements kauban sa tulog kabattle sa Target Line Power Scent Liniment Oil. Regular ka ng dayon, gamakadawa sa grasya o kalibayon. Aron ikaw makatiam-tiam. Alang sa mga gustong avail, mamahimo mo contact sa 0938-002-8888 o gaba sa 0935-588-5488. Alang usab sa door-to-door delivery. Free of charge lang ta mga bay sa GNT Express. Alang sa kasulbaran sa mga problema ug mga suliran.
0: Radyo Magbating.

0: Radio Bagbag Ting.
1: Spirulina is a type of blue-green algae that people can take as a dietary supplement. Marami nang natunaw na bukol, marami nang gumaling na cancer, marami nang lumabas na gallstone, mayuma, cholesterol, para sa may mga diabetes at high blood, hemorrhoid, at iba pa. Daghan ng tao ang nakasulay o nakalikay sa operasyon. Daghan ng tao ang nabago ang kinabuhi o labaw sa tanan. Daghan ng naayo tungod sa target line. Superfood Spirulina. Subok na, kaya subukan mo na. Kung ikaw na ay sakit o na ay kailangan na ay sakit sama sa cancer, goiter, mayuma, asthma, arthritis, diabetes, prostate problem, high cholesterol, Alzheimer's, thyroid problem, liver problem, colon problem, heart problem, ovarian problem, poor memory, stroke, constipation, urinary tract infection, weak body, anemia, back pain, cyst, lupus, dengue, hepatitis, vertigo, pneumonia, allergy, hypertension, psoriasis, and other illnesses, mauna ni ang imong gipangita maghigala. Take 1 to 2 tablets before or after meal. Walang overdose. Certified and approved ng FDA. Kung gigugma ni mo siya, palitin na. On target line, Superfood Spirulina. 60 tablets per bottle. Sa matagpalit ni Dios sa Target Line Product Package, usa ka bottle sa Target Line Food Supplements, kauban sa Toluca Bottle sa Target Line Power Scent Liniment Oil, regular ka ng dayon, gamakadawa sa grasya o kalibayon, aron ikaw makatiam-tiam. Alang sa mga gustong avail, mamahimo mo contact sa 0938-002-8888 o gama sa 0935-588-5488. Ang usap sa door-to-door delivery. Free of charge lang ta mga bay sa GNT Express. Alang sa kasulbaran sa mga problema o mga suliran. Rock, rock, radio,

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 8:30. Radyo
2: Bagting. Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acirillo, numero unong konsihal nga daling maduulan sa katawhan sa pagadian. Radyo Bagting.

0: Radyo Magbangking.
1: Kaayuhan gikan sa kinaiyahan. Programa hatod kanato sa GFMQ Marketing. Maghatag kanato kaalam sa mga benepisyo sa Paragis Bilabila Herbal Capsule, Paragis Bilabila Herbal Liniment Oil o Paragis Bilabila Herbal Coffee. Hello mga kaparagis! Mag-uba na sa da sa pipila ka mga gutlo aron atong hisgutan ang mga benepisyo nga nahatag sa Paragis Bilabila Herbal Liniment Oil. Atong mapaminaw karon ang usa sa mga testimonya ni Julius Garape nga nakagamit na sa atong produkto.
2: O dai si Julius Garape or coach tawag sa mga pedicab kay pedicab driver mga presidente po da. Nigamit ko aning Bilabila oil kay tong niagi mga bulan doon ako'y gibati nga hubag sa akong tiil nga mura nakadako og itlog sa manok. So nauna na ko ang Paragis Bilabila Liniment Oil. Kung ginan akong asawa nga ugma na ta magpa hospital kung unsay resulta ning akong himuon karon. Paragis Bilabila Liniment Oil nga akong gihampol sa ako ang hubag sa tiil.
3: Sa imong pag-apply sa Paragis Bilabila Plus Liniment Oil, kumusta man?
2: Gi-apply na ako gabi dahil na akong tulog. Kaugma sa buntag, napansin na lang na ako nga nagbasa ang ako ang tiil. So akong gitanaw ang katong akong gitip, nimbuto di ang ako ang hubag. Akong gitanaw kung unsay inis, unsay sulod. Ang sulod atong hubag, tubig o dugo ang naguban. Muna inigawas ako ang hubag. Kini nga interview dili ni Binaira, no?
1: Mogado ang kaayuhan gikan sa kinayahan nga naghatag ganato og saktong impormasyon alang sa kahimsog sa atong kalawasan. Until next time, mga kaparagis, ginama sa GFMQ Marketing sa Paragis Bilabila, di na ka mag-agwanta pa.
4: Ang buwan ng Hunyo ay Prostate Cancer Awareness Month. Alam niyo ba na prostate cancer ay isa sa mga pinakakaraniwang uri ng cancer sa mga lalaki, lalo na sa edad 50 pataas. Ngunit kapag ito ay nasuri ng maaga, mas mataas ang tsansa ng pagaling. Kaya hinihikayat ang Department of Health ang mga kalalakihan na regular na magpatingin sa doktora, lalo na kung nakakaranas ng hirap sa pag-ihi, madalas na pag-ihi o pananakit sa balakang at likod. Ang simpleng screening at maagang pagpapatingin ay malaking akbang upang maiwasan ang paglala ng sakit. Tandaan, early detection saves lives. Para sa karagdagang impormasyon, bisitahin ang inyong pinakamalapit na health center o konsultahin ang inyong healthcare provider. Dahil sa bagong Pilipinas, ang kalusugan ng bawat kalalakihan ay mahalaga.
1: Radyo Magbangking.
5: Ni ana ang gamhanan o gahibulungan nga Haplas Herbal. Introducing Target Line Power Scent Liniment. 100% organic herbal mga higala nga na isang cup sama sa mangosteen extract, orange extract, virgin coconut oil, malunggay, lagundi, alinghatong o peppermint nga na ilana nga makatabang alang sa dunay sakit sa tiyan, hilanat, sakit sa ulo, sakit sa lawas, dunay arthritis or rheumatism, sakit sa puson, sakit sa gipon, samad-samad, skin allergies o daghan panguban. Target Line Power Scent Liniment. Barato na, epektibo pa, labaw sa tanan, haskang humuta. Sa matagpalit ni Dios sa Target Line Product Package o sa kabattle sa Target Line Food Supplements kauban sa tulog kabattle sa Target Line Power Scent Liniment Oil. Regular ka ng dayon, gamakadawa sa grasya o kalibayon aron ikaw makatiam-tiam. Alang sa mga gustong avail, mamahimo mo contact sa 0938-002-8888 o gaba sa 0935-5885-488. Ang usap sa door-to-door delivery, free of charge lang ta mga bay sa GNT Express. Alang sa kasulbaran sa mga problema ug mga suliran.
1: Radyo Magbangking.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with the power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 9. Radyo Bagting.
2: Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acidilio, numero unong konsihal nga daling maduulan sa katawhan sa pagadian.
3: Radyo Bagting.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit, Amen.
2: Ama naming makapangyarihan sa lahat, pinupuri po kita sa lahat ng oras. Nagpapasalamat po kami sa lahat ng mga biyayang patuloy mo pong ipinagkakaloob sa amin. Naway patawarin niyo po kami sa lahat ng aming mga nagawang pagkukulang at pagkakasala. Humihingi po kami ng tawad dahil sa kabila po ng kabutihan at biyayang natanggap ng bawat isa sa amin ay puro kasalanan pa ang aming naigaganti sa iyo. Panginoon, sana'y gabayan mo po ang bawat isa sa amin. Linisin mo po ang aming pag-iisip at damdamin sa bawat pagkakataon. Bigyan mo po kami ng karunungan at katalinuhang nanggaling sa iyo upang sa gayon po'y maibigay po namin ang nararapat na papuri sa iyong napakadakilang pangalan. Maraming salamat po sa lahat ng pag-iingat sa maghapong nakalipas. Naway bantayan at gabayan mo po kami sa aming pagtulog, gayon din po sa aking mga mahal sa buhay. Gawaran mo po kami ng mahimbing na tulog at panatag na kalooban. Maraming salamat po sa lahat, Panginoon. Sana po ay dinggin mo ang aming mga panalangin. Ang lahat ng ito ay magalang po naming hinihiling sa pangalan ng ating Panginoong Jesus na aming tagapagpuri.

0: Rádio Bagbá.
1: Kami sa lahat ng aming mga nagawang pagkukulang at pagkakasala. Humihingi po kami ng tawad dahil sa kabila po ng kabutihan at biyayang natanggap ng bawat isa sa amin ay puro kasalanan pa ang aming naigaganti sa iyo. Panginoon, sana'y gabayan mo po ang bawat isa sa amin. Linisin mo po ang aming pag-iisip at damdamin sa bawat pagkakataon. Bigyan mo po kami ng karunungan at katalinuhang nanggaling sa iyo upang sa gayon po'y maibigay po namin ang nararapat na papuri sa iyong napakadakilang pangalan. Maraming salamat po sa lahat ng pag-iingat sa maghapong nakalipas. Naway bantayan at gabayan mo po kami sa aming pagtulog, gayon din po sa aking mga mahal sa buhay. Gawaran mo po kami ng mahimbing na tulog at panatag na kalooban. Maraming salamat po sa lahat, Panginoon. Sana po ay dinggin mo ang aming mga panalangin. Ang lahat ng ito ay magalang po naming hinihiling sa pangalan ng ating Panginoong Jesus na aming tagapagligtas. Amen.
2: In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen.
3: Good morning! You're listening to DXBZ 756 ang Radyo Bagti, a commercial radio station owned and operated by the Baganyan Broadcasting Corporation, duly licensed by the National Telecommunications Commission, Department of Transportation and Communication with permit number BSD-0328-2023 with authorized power of 10,000 watts. DXBZ 756 ang Radyo Bagting is maintained by the following personnel duly licensed by the National Telecommunications Commission. First Class Radio Telephone Operator Edwin Almindral Alcuriza with license number 96-1PX-17131. Marino Hockey Biguas with license number 98-1PIX-14059. DXBZ 756 ang Radyo Bagting is now signing on.

0: Bagayan Broadcasting Corporation, Stasyon DXBZ AM 756 kHz, Radyo Bagting. Ug DXCA 106.3 MHz, Bell FM, nagsibyag gikan sa dakbayan sa pagadian sa kusog nga 10,000 watts. Naghatod sa tinuod nga mga balita, kalingawan, drama ug musika. Mas gipatinaw, mas gipaligon ug mas gipakusgan. BBC, miyembro sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 4.
2: Radyo Bagting.

0: board o pipingka. Magkatawang nga maghilak. Ma in love. Sound engineer Reiki Bangis Garing. Recording technician Lloyd Gabiara. Recording engineer Ray Arellano. Sa panulat og direksyon ni Oji Kumpok Rakasa. Bud-bud og bibingka.
1: Kining drama gidalit kaninyo sa GFMQ Marketing. Ang tigama og tigapod-apod sa Paragis Bilabila Plus Herbal Capsule. Paragis Bilabila Plus Liniment Oil.
2: Paragis Bilabila Plus Herbal Coffee.
3: Kung kita dili makapagawa sa atong hugaw sa lawas, delikado nga makasinati kita og bloating kung pagbusog kanunay sa tiyan. Makasinati sabta og kanunay nga pagkawala sa konsentrasyon tungod kay bothered man kita sa atong tiyan. Ang constipation, delikado usab tungod kay mamahimo naman kini nga matransform into toxins kun hilo nga makadaot sa atong lawas. Sige ng pinkanyas, usa ka igsuon nato nga nakasinati sa kondisyon nga constipation. Atong paminawon.
4: Pinkanyas, taga Matiaw.
5: Usay mo ginatik?
4: Capsule. Kay ang ako mong kong ipamati, kanang dili o kabawas. Once a week lang kong magbawas. Sukad nga giupiran ko sa kong anak. Pansya ng bila-bila. Motong ako ang ginatumay na ako. Three times a day na ako. Nga sukad ato, nagkuan na, naghinahinay na, matuay sa day na kung makabawas. Ana to primero niya, matong pagkakuan, na balik na sa normal.
5: Pero dili ka kainom?
4: Na, balik nga, dili na po ko kabawas. Nga lain man kung dili ko kabawas, kailain man kung paminos kong tiyan. Munang magpangita jud ko, kapsul. Magpangita jud ko niya, karon. Napit jud ko dire kay lain man akong paminos ko ang kilid na po diyan kung dire lagi kay sakit man.
5: So Paragis Bilabila Capsule rin di mo pag-asa?
4: Moro jud na ako ang pag-asa. Paragis Bilabila Capsule.
3: Ang Paragis Bilabila Herbal Capsule makatabang og dako ilabi na kung ang bawas sa imong hugaw ang imong suliran. Ang mga sangkap nga anaa sa maong capsule inampingan kaayo ang pagpili maong ang mataglugas sa ingredients makatabang gayud ilabi na ang paghumok sa atong kinaon. Busa, sama ni Ginang Pinkanyas. Kung kita adunay constipation, pagparagis bila-bila dayon. Kaysa Paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa.

Kama yung adlaw na sa kinatuntanan! Niya na sa inyong higalas kanginan Ray Arellano o ban ni Lord Gabiara. Ang atong kina Tisuyan rin sa DYHP. Ikaduhara ko ni. Okay! Shoutout time! Shoutout kato ni Ben Aranias, Alma Aranias, Samuel Pungasi, Barangay Captain sa Gimbawian, Pinamungahan, Lando Alia. Niya si Bunga Tulido, Barangay Captain Uning Oralde, si Konsehal Edwin Padua, gikan ni Pedro Pungasi. Okay, niya live shoutout gihapon. Asa naman yung tara? Shoutout kato ni Marvin Tante diya sa Kampar, Pardo, Cebu City. Alvin Arda, Katmon, Cebu. Si Virgilio Briones diya sa Kandulawan, Talisay City, Cebu. Rolando Marata diya sa Carbon Market, gikan ni Ricky Bangis Garing, ang tag-iya sa liquid kwan, dishwashing soap. Okay, oy mga higala, doon ako ay paibawan ninyo kisa itong gusto magpa-drama diyan, no? Kaya itong drama nga burburug bibingka, inyo na nang masaksihan sa linawas ng pasundayag. O niya, kinsa itong gusto magpasalida o magpa-drama, tawag lang mo niling numero 0923-535-7697. Los muna ko, 0923-535-7697. O gingo man, 0991-205-5301. Usap-usap, 0991-205-5301. Okay? Okay, bueno mga higala, padayon ta. Nya, kwan lang ito. Ay, magkalimutan ito. Magkuntang lang yung numero ha. Pangitaan lang si Uji Kumpok Rakasa. Ang ito, writer, director, ugingoman, founder sa BSI. Bangag sa ilong. Okay, padayon ta. Atong may numduman nga gusto ni Lalat nga makasala sila ni Jigo. Pero hugot nga mibalibad ang atong bida nga si Jigo. Kay si Takla manday mo pitik siyang heart. Wow! Kaya sila yung bahay na hinumdom na sa iyang kagahapon si Don Arturo sa sugilanon silang gugma ni Maria Picat. O gato na sayran nga sa adlaw day sa ilang kasal gipalayo si Don Arturo sa mga dato kayo inini mga ginikanan. Mauday nga balik ni Jigo o Takla o Nunoy ingon nini ang naitabon. Yan na lang sumpay ni gatong sugilanon. Bon, bon, bon, bon, bon, bon, bon, bon, bon, bon, bon, bon, bon, bon, bon, bon, bon, bon, bon, bon, bon, bon, bon, bon, bon, bon, bon, bon, bon, bon, bon, bon, bon, bon, bon, bon, bon, bon, bon, bon, bon, bon, bon, bon, bon, bon, bon, bon, bon, bon, bon, bon, bon, bon, bon, bon, bon, bon, bon, bon, bon, bon, bon, bon, bon, bon, bon, bon, bon, bon, bon, bon, bon, bon, bon, bon, bon, bon, bon, bon, bon, bon, bon, bon, bon, bon, bon, bon, bon, bon, bon, bon, bon, bon, bon, bon, bon, bon, bon, bon, bon, bon, bon, bon, bon, bon, bon, bon, bon, bon, bon, bon, bon, bon, bon, bon, bon, bon

0: langit ko kay dato ko samtang siya yuta kay pobre siya. Imposible ko no ming mag-abot.
1: Unya?
0: Pero di ko mo surrender bay. Ipaglaban ko ning pagbatia, ipanumpa ko.

0: Itaban na, bay?
1: Taban ko taon. Amaray ka lang yung tabay. Pabugnaon una nato ning panahon. Hili ko gustong mapugos siya, bay. Lipayan na ko, eh.
2: Yes!
0: Okay, okay, sige. Masana ka limo busing, bay, jigo. Delikado na yung sitwasyon na da. Murag doon ako lang natimahuan nga peligro. Nabati ko si Lalat nga nagyaw-yaw sa gawas nga may dautang mahitabo ni Busing by Jigaw na ko. Nisirit na maglakaw. Asa ka itong kanahan? Ay, ay, ay. Nangita masiguro sila og sakit sa lawas. Ha. Mangandam ko. Mangandam ko. Busing! Wat ako, by Jigaw! I'm coming!

0: Ang auto man to nila ni Chegong amurag purlon? Pantay lang yun mo. Isumbong ta mong Bogart!
1: Oh! Langgalat! Asa mga?
0: Maya kayo nakita ta Bogart. Ikaw kaya akong tuyo.
1: Ganoon?
0: May isumbong ko ni mo.
1: Mm-hmm. Dali, sakay sa motor. Mangita tag nindot nga lugar. Aron magsulti ta.
0: Okay. Oops. Sige na. Bonot!
1: Gunit! Gunit lang!
2: Bonot!
0: Ang langkang tabian. May sapay man.
1: Lalo sa pagkadal.
2: 5, 6, 7! 5, 6, 7! Ate!
0: Milupad na palayo ay. Nag-una pa.
1: Ate, ay! Kukdun ko giyapon ang karahan.

0: Alibay kaya ko alay ni mo busing bay jigaw.
1: Ano man bay nonoy?
0: Tungod kay gikalimtan mo nagyun sa hingpit si Palalat. Ang babae nga manghanto kay ni mo pirmi ka lang pasakitan.
1: Gusto ka? Gikalimtan nagyun ako siya sa hingpit. Napapas na siya sa akong heart. Dili na siyang humot kong lalat. Kundili baong lalat na siya.
0: Kuray ka yun, busing bay jigaw.
1: O may babaeng laing na timban sa kong gugma. O kana, walay lain kundi si Takla.
0: Maulay akong gikalipayan pag-ayo, busing bay jigaw. Buto kayo kong Takla. Kay gawas ka guwapa, siksig batanon. Buotan pag yun.
1: O Takla, ikaw ang babaeng gusto kong dagun sa alters kabin yun. O Takla! You are my sunshine, my only sunshine. You make me happy, happy lang gihapon. Kalinto.
2: Unsay sunod nga mahitabo?
3: Ang atong lawas kinahanglan nga atong pag-aampingan kanunay gumikan kay basin pag-abot nato sa saktong pangidaron. Daghang balatian ang atong mahiaguman. Si Miraflor Manaytay, daghang mga balatian ang giagwanta. Maayo kay nagparagis bila-bila. Atong paminawon.
4: Kay dati mga good sir, ako ministration dili normal. Din nag-take off atong kuhan, mangustin na bila-bila. Paggamit na ko ato, magkuhan naman ang akong ministration. Nag-5 days, tapos kusog-kusog na ang akong red blood. Medyo half man kog mata. Kanang gili na gani siya sir, sakit ito sa adlaw. Namagod yung ginatake na, kung sa diabetes ba, marag makapuhol gani, kaya maghila ba kutukuto na, kay mga dagko kayo, marag luwag kayo inon. Pero sa paragis, pag inom na ako, okay man siya, wala mo ko iba, tinga load akong kutukuto. Normal akong pagbawas, nag-reduce ko ba, magiging medyo tambok ba ako, sir. Nag-inom man po itong inyong kape bitaw. Ang ginom na ako, katong inyong kape nga paragis. Pag inom na ako sa inyong kape, sir, kanang normal na ako magbawas, may gaan-gaan ang akong lawas. Ginagamit po ko sa inyo hang plaster nga bila-bila liniment oil. Kay ang ako mga anak sa dagan manog mga katul-katul sa tiil, kanang magpula-pula bitaw, sir, nga pagkutkutun ganin kay magtubig. Inaplasan ako, pag-aplas na ko ato, nagkuhan ng ilang mga samad, sir, kanang mga pula-pula, nag-ugabod siya, sir. Si Mera Flor Manaytay, taga Boston, Davao Oriental.
3: Ang mga produkto sa GFMQ Marketing makatabang sa bisan unsang matang sa mga balatian. Sama ni Miraflor nga dili normal ang binulang dalaw. Sa iyang problema sa pagtaas sa sugar, resulta sa pagkahanap sa pananaw. Dili usab normal og pagbawas og problema sa nuka-nuka. Sa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.
5: Mga kaparagis, usa ka Evangeline Cañete ang makapamatuod nga siya naulian sa iyang gihambin nga sakit ug ang iyang bana nga si Amado miubos sad ang blood sugar count tungod sa gihambin nga sakit nga diabetes. Ug gipadayon lang ang pagtumar sa Paragis Bila-Bila Herbal Capsule. Atong paminawon ang iyang storya.
6: So kadyod pag-apply sa kumbana sir or ako sa iya ha, nakuan yun nga nagyod sa ka-usaban. O kalimpyo sa ihang lawas kay karon sukad nga nag-apply mananag yoy ka kalainan nga nausab na gyud bus padto siya karon may nakayo
7: taas din sugar sa mga sawa sa
6: 11.7
7: karon
6: nagkuan mi atong miaging semana pod 7 karon 6 na lang jud na no, result
7: aning baba
6: baba na gikan mong kuliha
7: unsa ba imong masulti sa mga ato ang mga tigpaminaw.
6: Ang akong ikasulti sa kadtong nagamit og bila-bila kapsul, kadto ra gyud nga kini ipadayon jud gyapon.
7: Unsa gani pangalan nato, ma'am?
6: Evangeline Cañete.
7: Simong
6: bana Amado Cañete.
5: Likayan gyud nato mga kaparagis ang mga pagkaong sobra sa katamis sama sa soft drinks, desserts ug ang mga pagkaong sobra sa carbohydrates sama sa rice. Kay kung malabian na kini, maglisod na ang pagdaloy sa atong dugo sa atong mga kaugatan nga posibleng makaapekto sa atong immune system. Mga kaparagis, aron less gastos, magparagis bila-bila herbal capsule na. Ginama sa GFMQ Marketing. Sa Paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa.
8: karong panahuna, kinahanglan gayud natong maggugi aron makasugakod sa pagpanginabuhi. Tungod sa sobrang kakapoy, isip usa ka driver si Joseph Dodong Buntag ni gamit sa paragis bilabila herbal oil ug iyang gihamplas sa iyang nagbinuhod nga tiil ug maayo na ang iyang gibati karon.
9: Usay mo kasi na tiyan, sir?
10: Tatinood lang yun. Ako, biyahe-biyahe dyan ko. Kaya ako, na ako nagtrabaho sa Video Network Bank, messenger ko. Biyahe ko, mati ito, Tagum. Kadaadlaw yun na. Sa panahon nga, ulan, init, masugatan ako. Maminod akong kalawasan. Akong tiil, kay tungod lagi ng ula ito, masugatan. Biyahe, mati ito, Tagum. Pag uli na ko sa balay, mauna akong ginagamit yun. Nga haplas, nga bila-bila. Kaloy sa Diyos, mawala gid akong paminaw sa akong kalawasan.
8: Si Dodong Joseph nag-awag usab sa mga mag-uuma sa paggamit sa atong produkto.
10: Sa bila-bila haplas gid kay mao na makahatag katong mag-uuma nga maabtan og ulan, init, pag uli nyo haplas gid sa bila-bila, barato ra. Haplas bila-bila, tinuod gid akong nasinati na ko karon. Sa akong paningkamot sa akong pamilya, nakahatag gid kaayuhan sa akong panglawas. Bila-bila gid nga haplas gid, bila-bila. Na ako sa Gingkuna, Purok Sumikap Dasto, Barangay Matiao, Joseph Buntag, akong angga Dodong.
8: Usa ka kasinatian sa ato mga driver nga sweet lover ug paragis bila-bila user. Mas nindot mga kaparagis nga isabay ninyo ang paragis bila-bila herbal coffee aron ang inyong energy permanente. Kiniginama sa GFMQ Marketing. Kaysa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.
11: Niya ang sumpay sa atong sugilanon.

0: Aki. Niya na kita din sa fountain, din sa plaza. May din ni kamingo.
1: Karon, sa isayan at kasatanan, paminaw.
0: Baudi ka na, nito po.
1: Opo, Kai.
0: Mm-hmm. Ay, ka pala ka. Sayo na kina.
1: Ha? O saan po di mo ipasabot?
0: Doon na ako'y nindot kayong nahuna-hunaan. Nga solusyon sa itong problema.
1: Tinood ka po, Kai?
0: Oo, lagi. O kung matuman yung tanan, siguradong madato ta.
1: Bo, Kai?

0: Berat dulu. Berat turu paling betah. Yalah tas airport saya ligan.
1: Bau pa?
0: Asam tayo ni pego turu.
1: Daan na magkaha ang akong helikopter din sa Iligan.
0: Oo, doon turu. Gidana si mga pilot din sa airport ni Captain Alan Malaran.
1: Very good, Captain Alan Malaran, ha? Ni ano day? Atara, banakay na ta sa akong private helikopter.

0: Na, Ala! Kinsa ba nang sayo ka ayong nanuktok sa pultahan? Tugaw niyo naman akong pagkatuog na. Na, Ala, gani!
1: Magandang umaga, Lala!
0: Checo, may dagang humot na buwak o may chocolates pa para ako na ang bibe.
1: Di ni para imo. Di para imo.
0: Para kay kisa man dahil na.
2: Kung magkaidaran na ang usa ka tawo, da na dayon bation ang mga delikadong sakit nga posibleng mo grabe kini kung dili nato maatiman. Ania si Nanay Susimal Dagsaan nga mupabati sa iyang kasinatian samtang iyang gimintinar ang Paragis Bilabila Herbal Capsule. Katulo sa usa ka adlaw niyang tumaron kini o giubanan sa saktong diet o exercise.
3: Unsa man ang atong balitian ngayon, sige magkabalik-balik kung palit sa ito ang Paragis Bilabila Herbal Capsule.
4: Tanarawang ko, Androng, kanina yun akong jabiti. Mm. Yeah, panakit sa lawas, maulian man ko. Panakapsul.
3: Ikapila man mo si Imnon?
4: Siya katulo sa isa kaadlaw.
3: Unsa gyud ang imong gibati sa una na nga wala pa ka nagtumag sa ito ang Paragis?
4: Dili ko kalakaw, oy. Hmm? Tanarawang ko nagkuan sa kong, sa kuan, oh, jabiti. Kanina, oh, oh. Pero nagbintin lang ko agi ko mabiya hantod mo sobra tuig na hantod garon eh parang way problema
3: haplas nagagamit ka haplas sa nay
4: haplas niya haplas sa Paragis nagamit ko susi madagsaan
3: taga asa
4: takan upper limatok
3: unsay maingon na to sa ato ang mga kaigsuunan nay nga naminaw kagon
4: kapito nako sila nga mamalit sila para maulian sila anang produkto sa Paragis kay ako na ulian jud ko
2: mga kaparagis. Isabay usab ninyo ang Paragis Bilabila Herbal Coffee nga antioxidant nga makapahupay usab sa ato mga heart problems. Adto na sa inyong mga suking butika ug balit ug i-maintain ang mga produkto sa Paragis Bilabila aron kitang tanan healthy anytime all the time. Kini ginama sa GFMQ Marketing kaysa Paragis Bilabila dili na ka mag-agwanta pa.

0: unsay sunod nga mahitabo. Kana ug daghan pa mga pangutana sa inyong hunahuna ang matubag sa inyong pagpadayon sa pagpaminaw ning magkiat lang nga sugilanon. Bonbon ug bibingka. Tagsulat og direktor OJ Kumpo Krakasa. Music Ray Arellano. Recording technician Lloyd Gabiana. Soundman Ricky Bangis Garing.
1: Kini nga drama gidalit kininyo sa GFMQ Marketing. Ang tigama og tigapudapod sa Paragis Bilabila Plus Herbal Capsule, Paragis Bilabila Plus Liniment Oil,
2: Paragis Bilabila Plus Herbal Coffee.
3: Mga kaparagis, ang sakit nga polyp maka-apekto kini sa tissue sa lawas sa tao. Ilabi na ang mucous membrane ug posible nga mo-develop kini sa colon o rectum sa tao. Delikado kini nga sakit mga kaparagis. Si Tata Puno nga taga Dipolog City, Zamboanga del Norte, usa sa mga makatestimonya kaysa unang pagdumar niya sa 20 lang ka kapsula sa Paragis Bilabila Herbal Capsule. Ni alibyo kini ug maayo na ang iyang pamati.
4: Ako dai si Kuan Tata Torno sa Dipolog City. Ako'y pulip dayo, nagpa-check up ko sa doktor. Ingon ang doktor nga kung kuan magpa-opera jud ko, then daghan akong try kog mga herbal pero wala man jud, so ni try ko aning Paragis kay ako nadunggan sa radyo, then kuan kanang naang nakapalit mig 20 pieces pura to akong giinom, then okay na akong pamati, wala na ko mag-bleeding. At sa diyan, nag-spotting manggog ko. Sige, kuhan ka ng mawala, di mo palit na pudo ko, ginagmayran ba, di mo napulbaan ako. So, nitry ko. Karon, pag-uban na akong inom sa 20 kabuok, nawala naman ang akong spotting.
5: So, nakita rin mo nga, proven and tested yun ang kapitibos?
4: Yes, yes. Maayo yun ang Paragis Bilabila Capsule.
3: Proven and tested gayon ang pag-maintain sa Paragis Bilabila Herbal Capsule kay si Tata Turno. Iyang gikalipay ang mga nahimong kaayuhan sa atong produkto nga ginama sa GFMQ Marketing. Sulay usab ninyo ang paggamit sa Paragis Bilabila Herbal Oil. Aron lami ang inyong pagkatulog matagabi-i. Kaysa Paragis Bilabila, dili na ka, mag-agwanta pa.
6: Rock, rock, radio, magbating, ting.

0: Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acirillo, numero unong konsihal nga daling maduulan sa katawhan sa pagadian.
1: Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong kagalingan ng ating mga kababayan.
2: Pangatlong patinig ko sa inyo, mamaw ako sumubo. Wala namang masama sa ako pero subukan ko. Marami na po akong subukan ng mga produkto. Parang walang nagbago ako doon sa aking anak. Wala namang masama sa ako. Subukan mo nga mahumanap dyan sa kunang rice cope. Dahil napapakinggan po sa radio ko ako, maganda. Marami nagpapatunay na kakuha yung maganda. Ayun po, binilan po ako. Dalawang karton. Ako subukan ko lang. Hindi nang maubos ko po yun. Pabili ako ulit. Paklo na. Pinabili ko. Ano gumanda ang kondisyon ng katawan ko? Ako maganda nga ata ako. Maganda nga.
1: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1.
3: Set Health Testimonies. Health Testimonies. Noel Dumalagan, ang kapikas adunay diabetes.
4: Idagan ako siya sa hospital. Na-check gid siya ang diabetic gid siya. Pagkuhan sa dugo is 485 gid ang iyang sugar. Amo tong nagpalit gid ko sa Sid Panyawan Plus capsule. Gid 3 times a day gid ako siya. Wala lang niabot og 1 week nakita na ko ang alivio sa misis. Karon, kaloy sa Ginoo okay na gid ang iyang kumati. Ako dai si Noel Dumalagan, Barangay Bansa Butuan City.
3: Tinuod nga epektibo diabetes pwedeng matabangan.
5: Sunfold Plus Gold.
6: Ako dai si Gary. Grabe katas akong sugar sa una, 200 kapin. Pagadungog na ako sa radyo nga epektibo ang Santon Plus Gold. Akong gibanatan dahil ginom 3 times a day gid na. After 2 to 3 weeks na ako pag-inom sa Santon Plus Gold. Pagbalik na ko check sa akong sugar, nag-80 na lang. Grabe epektibo sa Santon Plus Gold.
5: Santon Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santon Plus Gold. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Gold.
7: Samtang nagkaedad ang tawo, hinay-hinay pod na mawala ang iyahang kusog. Makabati siya og kakapoy. Di na niya mahimo ang mga naandan na niyang buhaton. Atong paminawon ang testimonya ni Nanay Solidad, 74 anyos, natabangan sa Paragis Bilabila Herbal Coffee.
8: Kapoy kaayo, sir. Bago akong trabaho niya, kapoy kaayo. Ning sulay ko ning Paragis lagi. Taloy sa Diyos. Niangay man ko. Ano, maninda ko diha. Saan sa bukat. Na, isulay mo, di ba? Mawala mo ka kapoy. Ako bitong bata, na ako nang umah. Kanang di ka sa trabaho, palong siya sa trabaho, mainom siya ni. Siya makawa, madyo ni ka kapoy ma.
7: Sa Paragis Bilabila, tili na ka mag-agwanta pa.
1: Si Ma'am Annabel, ng Nueva Ecija.
9: Try ko po itong rice coffee kasi yung una po, yung asawa ko muna pinatry kong ipainumin.
1: Mm-hmm.
9: Tapos nung, nag-zip lang ako ng konti. Tapos sabi ko, parang kasi ito ah. Lalo na may sakit ako sa puso, Kuya Boy. Hindi ako nagpapalpit eh. Ano po, saan na po kami nag-coffee ng rice coffee?
1: Thank you very
9: every
1: much.
9: Every morning. At saka minsan pong gabi, habang nanonood kami ng TV.
1: Tama, ganyan. Tama.
9: Well, marami pong salamat. At 1 year na po kami umiinom ng rice coffee.
1: Oh, ano pang hinihintay mo?
5: Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1.
10: Si Delphine Hitiso, nakaangkon o pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
11: Sakit akong hawak, diris may pilapin ako niya. Akong parang paan ako, parang gulay kusog ba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kugon. Nawala man dyan ang akong ibati. Nialibyo yun, doon nag-ialibyo siya. Tinojo ni siya, pag niya akong gigamit kugon na yun. Delphine Hitiso, Perpidad, Toril, Davao City, 66.
10: Sad kugon, herbal capsule, basta kugon, lawas bas kugon.
5: Sunfold Plus Gold.
12: Ako si Carding, taga Cebu. Na ako'y diabetes, taas kayo akong sugar, 300. Ipatay ko sa akong anak og Sunfold Plus Gold, tulo ka capsule sa usa ka adlaw. Bulan lang, 100 na lang akong sugar. Dagang salamat sa Sunfold Plus Gold, kinaayo ko.
5: Sunfold Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Sunfold Plus Gold. Mapalit sa mga butika.
13: Ngayong Hunyo, ating ginugunita ang Dengue Awareness Month. Alam niyo ba, ang dengue ay mapanganib ngunit maaaring maiwasan. Ang lamok na may dalang dengue virus ay nangingitlog sa malinis ngunit nakatiwangwang na tubig. Kaya mahalagang ugaliin ang 4S contra dengue. Search and destroy mosquito breeding sites, self-protection measures, seek early consultation at support fogging kapag may outbreak. Huwag baliwalain ang mga sintomas tulad ng mataas na lagnat, rashes at pananakit ng katawan. Agad na magpakonsulta sa pinakamalapit na healthcare providers sa inyong lugar. Isang mahalagang paalala mula sa Department of Health dahil sa bagong Pilipinas, bawat buhay mahalaga.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 6 imedia.
2: Radyo Bagting.

Station ID of the year goes to DXWD 96.7.

0: 2026, congratulations to our well-deserved awardees. Above, of course, our huge thanks to the members of the City Tourism Council.
1: Bag-una ang design sa atong paboritong herbal, ang Sed Panyawan with Garlic o Sed Kogon Herbal Capsule. Gikan sa Sed Marketing. New packaging, same trusted quality. Masayo na karon makita. Gumikan kay bag-una og packaging design ang Sed Panyawan with Garlic. Ugusab ang Sed Kogon Herbal Capsule. Sigurado ang bag-o ang produkto ngay mong mapalit. Pangitaan lang ang bag-ong Sed Panyawan products sa Sed Marketing. Masaligan, maasahan, makatabang sa mas maayong kalawasan.
2: Pakinggan ang kwentong tagumpay ni Tatay Jeffrey, 39 years old, ng North Cotabato sa kanyang naging karamdaman na colon cancer.
3: Bukod po sa pagtatae ng dugo, ano pa po yung pakiramdam po ng isang taong meron pong colon cancer?
4: Mahina yung katawan, walang ganang kumain. Sa isang araw, siguro mga 5 kutsara na imuubos ko na kanin po. At hindi po ako makatulog. Minsan, makatulog ako ng alas 2, so madaling araw. Pero madali lang yan, bigla na lang sasakit yung katawan ko at saka yung tiyan ko. Pero sa 8 box lang po ng rest of it po, Kuya Boy, ng Panginoon po, ito, pasigla na po. Hindi ko na ako nagtatay. Saka mabuti na rin yung kain na saka yung tulog ko.
3: Yung pagtatay po ninyo ng dugo, wala na?
4: Wala na po. At saka inisip ko po mabuti, Kuya Boy, kung ano yung ininom ko maliban doon sa ano, sa maintenance ko. Yun lang yung tinry ko kasi yung rest of it. Parang wala na akong ramdaman na ano. Kasi nung napatik up ako sa ano, doktor, ulit. Wala na daw. Sinabi ko rin sa kanila na yung maintenance, sabi ko, sa totoo lang po, hindi talaga dito. Pero bumilit ako ng ano, nung tinry ko yung mga herbal ni Kuya Boy. Eh, sa ngayon po, okay na po.
2: Inyo na rin patunayan. Simulan ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1. Available na sa mga butika malapit sa inyong mga lugar.
5: Southon Plus Gold.
6: Ako si Berto, 50 anyos, nagapalpitid akong dugang, murag di ko kaginawa, nagasket akong ulo, tambag sa ngalukto nga dila na kumukaon o mga kargado kasi mga kolesterol. Batian ako sa radyo, ang Southon Plus Gold ni palit ko, ni take ko og 1 capsule 3 times a day. Usaran ako kasi man nga gamit. Ayaw ko, nibalik sa pagka-normal, wala na ko'y gibati ron.
5: Southon Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Southon Plus Gold. Papalit sa mga butika. Si Delphine Hitiso, nakaangkon o pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
7: Sakit akong hawak, diri sa may pilapin ako niya. Akong parang paan ako, parang gulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kogon. Nawala man dyan ang akong ibati. Nialibyo yun, doon nag-ialibyo siya. Tinojo ni siya. Pag niya akong gigamit. Kogon rin yun. Delphine Hitiso, Perpidad, Toril, Davao City, 66.
5: Sed Kogon Herbal Capsule. Basta kogon. Lawas bas kogon. Southon Plus Gold.
8: Shira, taga Bohol. Gahupo nga akong tiilog akong kamot. Sakit kayo iliho. Sa pagkadungog na ako sa Southon Plus Gold, akong gitubuldos ang pagtake. Duha sa gabi ug duha sa buntag. After a week, nawala ang hubag-hubag ug sakit sa akong kamot. Ibiktibo kayo ang Southon Plus Gold.
5: Southon Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Southon Plus Gold. Mapalit sa mga butika. Southon Plus Gold.
9: Sed Celebrity Beauty Soap.
10: Sed Celebrity Beauty Soap.
11: Para sa masanay nagon himsog na panit, gamita ang sabon nga may tatak, Sed Celebrity Beauty Soap. Feel the difference, kutis gold, kutis celebrity ka.
12: Nagaangkon sa gahom sa glutathione, nga napamatud-an nga makatabang sa pagpaputi sa atong panit, mapalalaki man o babayi. Mag-Sed Celebrity Beauty Soap na.
9: Sed Celebrity Beauty Soap. Kutis gold, kutis celebrity ka. A quality product of Sed Marketing.
13: Nagbalik-balik na siya sa ospital. Di nakatindog. Sa dihang nakadungog siya sa Paragis Bila-Bila Herbal Capsule sa radyo, misuway siyang tumar ug kini ang nahimong hinungdan sa paggawas ug dako kaayong bato ug sa paghimsog sa iyang lawas. Paminawa ang istorya ni Jocelyn Mandog.
14: Pamantugod, iya ang so good ato. Dili na ako kaihi tapos dugo na ako naihi. Tapos sakit na ako kaya tiyan, tapos hiing na nagani ko na mayuma daw at to. Ito po sa pambayon. Tapos ay ato, nag-take ako ng herbal kaya nitawag si ating gani na maawa tong bila-bila sa radio na nadungog niya. Nag-take ako doha ka tablet, tapos pag ako man ato, di na dyan ako makapanaw ba, di na ako makatindog, mao na ito. Pagtik na ako ng duha kapad, mao na ito dahil na pasalamat ako na natanggal sa bilabilayabal kapso ni Lugwa ang dako na bato.
15: Sa pag-ihi ni mo, ni gawas ang dako nga bato?
14: Oo. Aha. Ni gawas gupiya, dabi ka dako. Tapos ako siyagi ka ng, ako ba siyagi ko na asin man dahil ito na nabuo?
15: Ah, asin. Okay. Uh-huh. Ya, sa karon, o sa nagibati ni mo?
14: Okay naman ako sa karon. Mga na ganito, nagpiti ako, tulay ni Sman, pero malabo ang linya.
15: Ah, so basi possible nga mabuntis ka?
16: Oo. Uh-huh.
15: Aha.
14: Tikos man ako, maamay ko ano sa doktor.
15: Oh, sige. Pangalan ni mo tinuod apil-apilido o taga-asa?
14: Jocelyn Manlod, taga Kambuayon, Jacket.
13: Unsa sa unsa mang balatian at dunay paragis Bilabila Herbal Capsule para ni mo. Og suway pod ang paragis Bilabila Herbal Coffee og paragis Bilabila Herbal Oil para sa kinahanglang alibyo. Kay sa paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
5: Si Delphine Hitiso, nakaangkon og pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
7: Sakit akong hawak, diri sa may pilapin ako niya. Akong paan ako, paragulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kogon. Nawala man yun ang akong ibati. Nialibyo yun, doon nag-ialibyo siya. Tinood yun siya. Bago niya akong gigamit kogon ragyon. Delphine Hitiso, Perpidad, Toril, Davao City, 66.
5: Sad kogon, herbal capsule. Basta kogon, lawas bas kogon.
17: Radyo Magbating. Ning musunod nga mga gutlo, inyo mabati ang usa ka binayran nga tulumanon. Kung unsa ang ipamulong sa maong magsisibya, iya lamang og walay kalabutan ang tag-iya og tagdumala ning istasyon.
5: Asenso Pagadian, Mayor Sammy Ko.
18: Mga higala, kumustag mayong adlaw kaninyong tanan. Kini si Red Rio ang makiguban kaninyo dinhi sa ang kaakuhan. Dili ta maglangan, nagdali mi kay ang akong kauban dunagyoy na naghuwat nga mag-date daw sila. Char, ang gilugan sa tanan, gihuwat sa tanan.
19: Na. Yes, bada mga higala, kumusta og mayong adlaw kaninyong tanan. Welcome sa inyong programa ang kakuhan, pinaagi sa Asenso Pagadian ni Mayor sa aming ko para ang tanang katawhan ning dakbayan. Adunay kalambutan sa mga programang proyektong pangkalambuan. Og maayong adlaw kanyang tanan mga katawhan sa Busurian, sa 1st District ug 2nd District ang pagtimbaya gikan sa inyong mayor nga si Mayor Sammy Ko.
18: Ang kaakuhan inyong mabati gikan dinhi sa Little Hong Kong of the South, ang regional center sa Western Mindanao, one of the most progressive cities in Mindanao. Through the administration of Mayor Sammy Ko, ang Pagadian City pinaagi sa kusgan nga mga FM og AM radio stations dinhi sa siyudad sa Pagadian. Greetings. Assalamu alaikum. Warahmatullahi wabarakatuh. Katuhu mapiya mapita sa kanulangon na paggalik wa mga Muslim. Gimpi adlawnan pata do mga subanin mayong adlaw kaninyong tanan hurot. Alang sa mga taga Pagadian City, alang sa mga taga Tibuok lalawigan sa Sambuanga del Sur ug sa kanait nga mga dapit nga maabot sa pagsibya ug sa Tibuok kalibutan nga nagview sa mga Facebook pages nga live ang Asenso Pagadian pinaagi sa ang kaakuhan gikan kana ni Mayor Sammy Ko. Ah, kurata, uy. Unang hunat, dudes!
19: Yes, tagbalang puso nga gipahigayon ang pagbukas sa Mayor Sammy Ko Asenso Heroes Cup Season 3. Kundiin, gisalmutan kini sa mga nagkadaiyang mga main uniform dinhi sa Dakbayan sa Pagadian. Agiusab kasaulugan sa ika-57 nga araw ng Pagadian mga higala o ganausab din tungura mihatag og Asenso message si Mayor Sammy Ko of course og si City Councilor Lance Somilco ang sports ambassador o ganausab dito si City Councilor Jigir Ariusa, former City Councilor Sam Tayrako, okay, samantay Lance ko og First Lady Ilang Ilang Fernandez ko tada mga bisita mga head offices atol sa formal nga pagbukas sa Asenso Heroes Cup sa dula sa basketball. Og giawag usab ni Mayor Sammy Ko nga sportsmanship angay nga ipatigbabaw tungod kay pareha mong mga men in uniform og sports lang walang personalan. So mao na ang giawag ni Mayor Sammy Ko og napasalamat usab siya sa mga partisipasyon ilabi na nga ang maong kalihukan, ang mga aktibidad, pinasahi, o alang usab nga mahatagan o kahigayunan sa dula nga basketball, ang ato ang kasundaluhan, kapulisan, Coast Guard, o guban pag mga may uniform, PCG, anapunto ang PDEA, ang Bureau of Fire, BGMP, nga naglihok sa panggobernong buhatan sa atol sa pagsugod sa Asenso Heroes Cup sa dula ang basketball.
18: Yes, maugid ka na kay magsige na lang po kupot og armas niya panggukodog kanang mga
19: criminal
18: or kanang mga drug addict. So gikinahanglan po nilang sportsmanship. Kay ang sportsmanship manggod through sports ilabi na ang dulang basketball nga maoy common nga mga nga dula or sports kining makapakwan na siya doon sa una-una og pagbati makaparelax, no? Dayon makapahatag og disiplina sa tag tag sa kakaugalingon diha masuta sa pagdula ay labi na sa dulang basketball kun kanang kuan baka pasensyado bagid ka unsa kataas imong pasensya kay aron maupod na imong i-apply sa imong kaugalingon diha sa bisan unsa man nga mga kuan kanang gimbuhaton nimo sa imong kaugalingon. So masukod gyud ang unsa ka nga pagkatawo anang dapita kaya kanang gikinahanglan ba mauna sa giingon nga paugnat sa kusog, dili lang kaingog paugnat sa kusog sa ato ang mga kanang nervous sa kanang mga sa nerves,
19: mga no kaugatan
18: aron dili mag nervous breakdown. Kung mag nervous breakdown kadto sa utok pud ang apektuhan, no?
19: Tungod so sa kakapoy, stress,
18: stress, then kinahanglan gyud pud nga naay paugnat sa kusog kay aron na kanang ma-relax ang imuhang mind, mind settings o syempre pa ang imuhang mga nerves o yung imong mga kaunuran o siyempre pa naman ang ato ang mga men in uniform sa managiingon nga armadong kusog sa Pilipinas sa pila man yana ang ato ang mga kapulisan tanan na BFP kanang kuan PDEA pero no nindot kayo ang ato ang PDEA karon na ato nang hisgutan anyway dinhilang mang sa Pagadian City ang administrasyon lamang ni Mayor Sam Ico ang nagahin mo bina atong giingon nga tanang angulo gihatagan gyud pagtaga ni Mayor Sam Ico adili lang kay magbantay-bantay ng atong men in uniform diha katulgon mo na sport sila aron abtik pod nga magbantay
19: ganahan pod og speaking of PDEA nagpadayon karon matag karon og unya 24/7 ang pagpangdakop sa mga illegal nga droga dinhi sa Dakbayan sa Pagadian. Halos sa mali kada adlaw tino.
18: Nga kanang kuan ay dinagko dapat sila ginagmay nga madakpan.
19: Mao na ang pagpaningkamot ni Mayor Sam Ico nga giawhag ilang kay taga PDEA tadang mga men in uniform giawhag sa atong mayor ni atong ikalabay nga interview niya sa media kung mahinumduman na atong mga kadugkoan sa kapolisan nga tanang mga men in uniform o aduna may kadudahan nga adunay mga nagtigpayhot o ginadiling nga drogang shabo unsang mga illegal ipahibalo gidayon ilabi na sa kanang PDEA mga kapulisan o guban pang kasundaluhan para madakpan dayon tungod kay dili gusto si Mayor nga magpasag ng mga illegal droga dinis Dakbayan sa Pagadian muna karon ang mga resulta ang subsob nga pagpanakob o pagkumpan kampanya sa mga illegal nga droga unya karon lang no aduna nadakpan diha sa Gaisano sulod gyud sa Gaisano Mall nga na kuan gyud sa PDEA nakuhaan gyud siya og mga drug paraphernalias unya nato ning kalabay ng adlaw gawas usab sa Gaisano dakpan unya nato usab ning kalabay ng adlaw ana usab gipahigayon sa drug bypass operation sa PDEA 24/7 ang pagpanakop mauna nga naningkamot no ang mga otoridad datos da Dakbayan sa Pagadian kay maghatag og kuan reward si Mayor Sam Ico sa mga men uniform kutob sa naay madakpan nga mga illegal di lang kay drugang shabo tarang mga illegal nga binuhatan dinis Dakbayan sa Pagadian. Mao na nga karon nadakpan og gapilay kantidad sa nadakpan nga shabo og mausab nang kantidad nga ihatag nga reward money ni Mayor Sam Ico mao na nga 24/7 na ningkamot kay iyawat na lang nga kuan gyud gituyo ginaina na may sakto nga inisiatibo ba nga adunay kuan si Mayor kanang inisiatibo sige pilay kantidad madakpan mao na ang kantidad nga reward money ang ihatag so karon halos kadalaw daghang nga nadakpan bisag asa nga sok dinis Dakbayan sa Pagadian mga gagmay og dinagko dakpan gyud tanan kani mga illegal nga drogang shabo tungod kay nasod Pilipinas sa sayod ta nga grabe gyud paggara sa mga drug lord nya bisag unsa lahi buhaton nga makita to sa TV sa nagkadaiang mga balita, takalag pangluba, pangira.
18: Yes. Oh, na siya din atong makitaan sa online.
19: Bangag na kayo sa Rugang Shabu.
18: Yes. Makita na ra ba nato sa online, anay magdagkot-dagkot og foil. Oh, ipakita naman hinuon nga mag-hit-hit or mag-badlist diya sa online. Naunsa naman ni inyo. Panid-ina ninyo kay basin, himoong drug din ang inyong mga kasilingan ng balay diha or whatsoever. Dayon, Dodge, dili lang kay drug addict ang ato ang problema.
19: Mm.
18: Kundi teenage pregnancy. Pero
19: yes, nagkana- na.
18: Yes, kung drug addict mangug ka or daghang kang bisyo mo, follow ng teenage pregnancy. Kaya may mga kababayanan, magsagol-sagol lang kalalakin, anya, lango sa illegal drugs, lango sa binong makahubog, ay perte na ng lamia. Katawa magkados. O, mauna diya, maglami nga ang tanan.
19: Yeah, resulta ni ini, mauna nga, daghan karon nga, kaning himugso ng mga batang puya, walay maginikanan, sabi na lang ipaampon. Unya, katong ipaanod lang taon sa suba.
18: Oo,
19: pagkaluuya sa mga bata.
18: Ganyan, gibutan sa bakanting lugar. No? Maupay, naapay, nagkadugo pa ang puya, maupay pagkatao sa bata. So, for just for santo, dili lang kay ang inahan, masamaong bata mo ay ang konsensya hangtod sa human sa iyang kamatayon. Kung dili ka to, di mo guna mahi mo kung wala po'y laki. So, kamog yung duha. Be responsible, lalaki o babae nga naghimo sa ingon. Sagaran mong gudos, kanang mahimo yung ana ang lalaki minyo. Di na dayon manubag katong mga estudyante nga ilahanggi pang, kuan mong guna, na magkasagaran na, saan ni ka ng kamatuuran mas katilingban, nagbuhi kag estudyante doon. Ana, nagpa-eskwela ka? Ana ba?
19: Kan ba, scholar?
18: Nagpa-scholar ka? Nagpa-scholar ka? So, naka-scholar? So, scholar ni mo, unya na buros, unya, minyo man ang laki. Aguy, na kaya ang kasagaran sa mga laki. Hilig, biyagin mo mga batanong baye. Dili, dili na mo hilog sa inyong asawa kay kanang 2 years, 3 years, 5 years lang ninyo nga gap. At sa manghudin niyong asawa, gusto mangyud mo at itong nag-DC-DC pa. DC size, DC city, pagkaburos. Wa na pa. Oh, dayon, usahay po. Kana pong pulos minyo, laki o baye. Naay ba na naay asawa pagkabulyaso na ron?
19: Mauna nga.
18: Kinahanglan gid ang Ginoo o mahimong sentro sa itong kinabuhi.
19: Sakto, maglaglag dito sa kuan, Gaysado, sa Robinson. Niya, pagkakita sa kuan, pagkakita sa iyahang iyang uyab nga babae nga naikuyog laki unya kay gusto unta mag gusto unta magsilos niya di man kasilos eh kuyog man yang asawa.
18: Yeah. chat na lang. Chat sakpan pud sa asawa. Abog kag ang pamilya.
19: Silos ang uyab kay ang bae ni kuyog laing laki. Nya dili pwede magsilos ang laki kay gakoy pud ang asawa.
18: Nagsilos pud ang baye kay nagkuyog pud ang iyahang kami na lang kitang kabit. Ang iyang kabit nga sa iyang asawa
19: niya dili.
18: Oh, dili kabuylo og silos lagi. Apil pud hang katawaran. Dili lagi kabuylo og silos ang babaye kay asawa biya na no.
19: Mao na.
18: Og ma patikdan sa asawa bugno diretso. Mao na nga ang lucky head of the family. Ang head of the family, ligon na siyang haligi, Dodge. Dayon, maugin na siya puntaryahon ni Satanas. Una gina siyang puntaryahon ni Satanas. Kini atong unang puntaryahon kay mao ni head of the family. Pagka, kuan ani, pag anayon na ni siya, ang head of the family, ang haligi, di ba, maguba, sana, makuan na, matumpag.
19: Matumpag.
18: Tumpag ang balay. So pagkatumpag sa balay, naipit na ang inahan, ang asawa, nga mao'y ilaw sa pamilya, dili na sa kasuga, naipit naman. Unsay mahitabo sa mga anak, mao na diha.
19: Magbulang, so, magkatag-katag na.
18: Yes, careful ang leader of the family. You are the leader of the band. Dodge, laki man dyan ka. Chara.
19: Simuta tong
18: Randy, laki man gid mo. Kanang, kung naanay pamilya, pamilya gyud ang tutukan. Unsa di ini kanang kuan humili or kanang pagtambag
19: laming face to face.
18: Laming leaders naman ni Dodge.
19: Welcome sa face to face. Og sa balik ta sa sugutanan, sa gipaygayon nga static og kinetic display atol sa ika-57 nga araw ng pagadian. Mihatag og misahe si Mayor Samico Kauban, si City Councilor Lance Somilco og ni City Councilor Jager Ariusa. Mitambong usab sa maong kalihukan si former City Councilor Sam Tairaco, First Lady Ilang-Ilang Fernandez Cog, Samantha Ilansco. Og aktibong miapil ang mga personahe sa Pagadian City Police Station ubo sa pagpangulo ni Police Lieutenant Colonel Lee Eric Humpa, ang acting chief of police dinhi sa Dakbayan sa Pagadian. Og pinaagi niini gipakita sa Philippine National Police og sa mga partner agencies ang ilang padayon nga dedikasyon sa pagbintinar sa kahapsay o kalinaw din sa komunidad, pagpaligon sa maayong relasyon tali sa kapulisan o sa katawhan at ulusab sa pagsporta o pagsaulog sa ika-57 araw ng Pagadian. Mga katawhang Pagadianon, sa araw ng Pagadian, dili kayo sadya ato ang aktibidad tungod usab nakigkwanta, nakigtimbaya usab ta sa kakrisis sa panahon, sa kakrisis sa Pilipinas. Mauna nga atong aktibidad, katosang mga major nga activity, ilabi na kaning civic military parade o ubang mga aktibidad.
18: Awarding,
19: outstanding Pagadianon, o adunay pipila. Pero diligid susama kani adto nga adunay Miss Pagadian o bunggang aktibidad. Tungod gikaroon ng krisis ng panahon, ilabi na sa pagtaas sa gasolina o gagubot usab sa Middle East o sa kakrisis nato nasod Pilipinas. Ato ang mahisgutan kaning grabing korupsyon nga halos hurot-hurot na ang pundo sa panulanan sa kagamhanang
18: pero
19: nasyonal.
18: Pero daghan gihapong minalita nga kwarta.
19: Minalita nga kwarta sa ubang mga korup nga mga kongresman, dili tanan, pero dunay pipila ka mga korup nga kongresman. Unya dinhi sa Dakbayan sa Pagadian, pasalamat ta kay si Miro Samico sa iyang pamunuan.
18: Hugot kayo
19: nakita gyud ang iyang administrasyon,
18: iyang leadership.
19: Sa iyang leadership sa liderato og suporta sa tanang katawhan. Og makita ang giunsa paggasto ang panudlanan ni Dakbayan sa Pagadian nga gikan sa mga buhis sa katawhang Pagadianon. Mao na og dili pa si Mayor moy na
18: kuana hagba ng Pagadian.
19: Hagba ng Dakbayan sa Pagadian, pero pasalamat ta kay si Mayor Samico, nagpadayon ang Riches City sa Visayas and Mindanao, ang Pagadian City, ang Riches Component City sa Mindanao ug niya sa Visayas. Mauna ang pagpaningkamot ni Mayor Samico dinhi sa Dakbayan sa Pagadian.
18: Yes, mauna no sa ato ang kanang gitawag og static kinetic display sa 57th araw ng Pagadian. Well, anyway, ang ato ang naaday Dodso, Barangay Information San Jose. Good morning Dods, watching here Barangay Hall San Jose. Thank you so much for watching always sa Barangay Information San Jose. One of your fans ni Dudes.
19: Kano siya kanang
18: ana po siya dire eh. Hey, Ma'am Red.
19: Mga most pulahan.
18: Wala problema na. Bisan unsa nga kulor. Greet mo din sa kuan to ang live program. Wala tay kuan ani kaning wala tay kulor-kulor. Basta maminaw lang mo, mo participate mo dayon na makigahalubilo. Wala jud na siya problema. Nga to alag na yung mga isyo, tubag lang gita kay lisod pod og dilita mo tubag kanang naamantay katubag nga mao itinuod gyud pod nga mga panghitabo. Well, anyway, nga to ang nasod karon hilabihan na gyud ka pa 8 dods no. Naunsa na tong waling-waling dods? Ako bilib kayo ko ni Senador kanang Rene Rene man iyang papa, Senador Alan Peter Cayetano sa iyang prinsipyo. Dayon nakanim ni sa Pagadian Dodds. Karon na nga kuan. Karon na nga administrasyon ni Mayor Samico gikan atong 2019. Dinhi na siya sa CMO. Dayon as in nga gwapo gina si kuan Senador kuan Alan Cayetano. Nayan guwapo gina siya, kinis kay kutis taas nga tawo. Diyan di prinsipyo, di ba? Si Win Gatsalian pod, kuan pod ka nang guwapo po na siya, nang hatag mo na siya bino. Mahubog jud taan eh. Tagsa-tagsa Senador Win ha. Ayaw na ng bino, malita-malita lang umuang gusto. Manghatag pod. Anyway, sa to ang padayon paghihapon sa mga aktibidades sa 57th araw ng Pagadian.
19: Yes, paghihapon dito sa may Asinso Glass Gym Convention Center ang payout sa solo parents, emergency assistance o pag-apod-apod sa Batang Asinso School Supplies atol sa pagpahigayon sa ika-57th araw ng Pagadian o bugas nga ang mga benepisyaryo nga nakadawat ang mga kabataan o mga solo parents, saka na solo parents, wala ginis lay bana sa.
18: Oo, wala ginis.
19: Unya kay nag-abot man sila dito tanan, niya pulos mga solo solo parents ug magkasanabot lang kada dito no.
18: Pero kasagaran gid sa solo parents dods, ang babae gid na imo adto.
19: Ah, babae.
18: Sa so ang solo parent, mga single mom na sila. Kaya sa tuig manghilig og single mom, magkuan mo adto.
19: Oh, nailista sa SWDO katong mga hilig single mom. Single father nga nangita. Nanay, kuan list, checklist.
18: Hiling ka doon ba? Ikaw, single father. Mm. Kuan ka. Bisag ulitaw ka. Ikaw, ulitaw man ka. No? Mm. Never been touched. Never been touched. Kamong duha ni Randy. But totally damaged. Kanang kuan na siya. Mato mo sa CSWDO kay mangita lang mog single mom. Ay, matong single mom.
19: Picture dito, no?
18: Na picture. Pag-abot ni mo dito ba, ang ex di ay ninyo, ang inyong naana po, maudi ay itong na single mom kay maudi ay itong inyong anak.
19: Atong sa mong kalihokan, ipangunahan ni Mayor Samico, City Councilor J.G. Ariusa, First Lady Ilag-Ilang Fernandez ko, kauban sa taga CSWDO, ang pagpahigayon sa solo parents payout, emergency assistance distribution, o pagpangapod-apod sa batang asinso school supply, dinhang dapita sa glass gym.
18: Mm-hmm.
19: Katusan ka solo parents, nga mga beneficiaryo ang nakadawat sa financial nga tabang o emergency assistance, gikan sa lokal nga kagamhanan, sa programa ni Mayor Samico nga Social Services Program. Dugang paniini, daghang kabataan usab ang nakabenepisyo o nakadawat o bugas, school supply, tungod kay karunting klasina, natabangat ang mga kabataan sa ilahang pagtungha. Sumala ni Mayor Samico ang maong kalihukan nagpakita sa padayon nga paningkamot sa iyang administrasyon sa paghatag o suporta sa pagkapamilya, kabataan o mga sektor nga ninginahanglan o dugang pagtagad o tabang. Ang maong programa, inline gihapon sa ato ang kasaulogan sa ika-57 nga araw ng pagadian.
18: Yes, mao ka na. Kuan lang yun. Fight lang yun, mga single mom. Pero atong kuhaon ang ihap doon. Basig na ay single father.
19: Apil na.
18: Single father. Atong interviewon og unsa kapait ang mag-take care og bata. Dayon magpa... magpa-eskwela, anak. Imuha tanan ba? Imuhang sayaw, imuhang kanta.
19: Imuhang koskos, imuhang sayaw. Kaning tawagon ka nga inatay, ina, tatay.
18: Inatay, kanang. Maluoy mang kaitag, labi na maoy magbuhi, maoy mag-take care ang usa ka amahan. Kay talag sa honor man na. Ang kasagaran doon, ang bata to ang mag-isinahan.
19: Napoy uban, no? Kay maminyo dayon. Ya, uban, kay focus lang sa pamilya. Depende rin na sa sa isig katawo. Gusto siya maminyo dayon. Gusto usab siya nga magbuhi na focus na siyang anak. Naaragina nila.
18: Naamang ko yung single mom nga, nintagam na siya. Kausala na, kausara mahitabo. Naapoy ganahan, nagyod, magsigig ka single mom. Lain-lain ang amahan sa anak. Naapoy,
19: kuhan, kauban ako sa una sa trabaho, sa private pa, kay ang gusto niya, bahalag anakan lang siya. Dayon, okay ra siya, dili siya kuhan ng sa laki, basta na siya anak. Naapoy, yung nana po nga
18: prinsipyo sa bahay, mas, no? Naamang po, mas kuhan doon, nangita lang na siya anak.
19: Pero mas... otro na mong kita kay naminyo gid siya. Umayo kay kuan nakahilukdog jud ka. Kumaga binangan ng nanago nako to.
18: Ano kanang mas maayo man na lang pud nga naa kay anak. Dili ka maminyo kaysa maminyo ka nga problemado nimo ang imong bana. Mas maayo pa yung anak na lang. Anay ingon ana de na pa na single mom nga ni tagam. Pero na gyud poy kuan gid kuradang ra gyud.
19: Napay kanang kuan
18: ba. Na magiiring gyud ba nga. Kuan di gyud mo tagam.
19: Ang kakato lang gyud ipasulabi so ingon ana pero aduna po'y nagbulag nga kan baka nang lain-lain og rason ba
18: lain-lain og rason nga di
19: gyud nato sila problem kay nagbulag sila tungod ani nga rason tungod ana nga rason
18: so kanang mo na gingon dods nga kanang kuan gyud bisag usa itinagtagpo pero hindi itinaghana.
19: Yes, sama sa kanta ba kanabang bisag unsaon niyo pag magka gusto mo magkasinabot pero ang isa dili gyud gusto magkasinabot mo na nabot sa punto nga mo give up na gyud ang usag-usa ka partner
18: murag relate man kayo ron doon
19: nga nagbulag gyud
18: relate man kayo ron no relate na relate
19: kapoy po kayo tig kuan ay kapoy po kayo tig tig kanang gusto mong magkasinabot dili mo magkasinabot ay magundang ta
18: so mo na sige ingon do nagkatagpo kayo pero hindi kayo itinadhana ano ra man na
19: welcome sa programang face to face. Oga, sa mga dugang hisgutanan, daghan pang mga nakalinya nga aktibidad sa ika-57 nga araw ng pagadian mga higala. Pizza 19 karon no. So Heroes Cup og Larong Pinoy. 18, 19. So larong Pinoy sa mga city employee, of course ana priminte gina kay atong pasidunggan usab ang mga trabahante sa LGU Pagadian nga do na pay dula ginagmay para malingaw kada araw mong gid ni og Pride Month kaning ato ang mga kaigsuonan nga mga LGBTQ ana pud sila ikuan kanang aktibidad nga gipaygayam diya sa Glass Gym og adunay orientation, symposium, awareness, HIV awareness, o kung sa mga symposium diha nga panguluhan o sanap sa ito ang LGBTQ community din sa Dakbayan sa Pagadian. O gala night usab no sa siyempre gihapon sa ito ang LGBTQ niya ato sa inyong tambungan sa mga media kay kauban naman gihapon ni sa Pagadianon. Tanang mga sektor sa katilingban gisportahan ni Mayor Samico. Unsa pa ng mga grupo din eh. Basta magpailalom, ana ang suporta ni Mayor Samico usa sa maong kasaulugan mga higalap. Dayon, gihapon ang kinetic and static display sa ito ang mga main uniform din atubangan sa May City Hall, particular diha sa Rizal Park Globe. Muna ito at tibidan.
18: Pero nang apilamid sa Randy Sanchez Tinajeros is watching. Mas talagi gugma ang atong hisgutan doon. Daghan ang muapil. How about sa mga single boy no girlfriend since birth? Magamog na nataani o gato ang tulumanon nga kwan lovingly yours face to face.
19: Kwan ba kanang natay programa sa inana nga entertainment.
18: Yes, no?
19: Advice, okay. Advice.
18: O niya, akoan kanang ang natay mga sponsors kay aron ang mga sponsors nato sponsors Randy unahon nato pagtagik ang sugilanon sa kinabuhi dayon si Don Smarson dayon.
19: Yes, human sa araw ng pagkadian time out sa taron sa binirahay kabalo mangita nga balik-balik ni isyu ng pikas ato sang priority ang araw ng pagkadian mga aktibidad para sa katawang pagadianon nga aduna usab simbolo no ang kada anibersaryo din sa sudad nga nahimo siyang sudad gikan sa barangay munisipyo o nahimo siyang charter city nya karon 50 city na mga guwang-guwang na gyud hapit na senior city
18: so 50 city 58 next year makaabag 59 kuha na siya kung 59 June 2028 last term ni Mayor Samico ang pagkasaysinta lahi na ang mayor
19: lahi na
18: pagbag senior citizen na ang pagadian
19: orange ra gihapon ang mayor
18: pero di na ginatumapungan si Mayor Samico kay last term naman gid siya pagka mayor sa pagadian ato siyang tabangan para ang iyahang kanang kapag kasinsero o pagkaligdong leader o ang katauhan yun mo ay yuna, mapalapnag na to sa tibuok lalawigan sa Sambuanga del Sur.
19: Yes, tabangan na to. Si Mayor Samico, yes. Last term niya pagka-mayor, o niya, mutuotag sa dili, mulansan mangin pagka-gobernador, atong tabangan si Mayor Samico para mahawa sa kalisod ang nagpadayon nga Puris Province sa Sambuanga del Sur, ikaduha, ikapito sa Puris Province ang probinsya sa Sambuanga del Sur
18: Mindanao.
19: Sa Mindanao, ikaduha sa Puris Province sa Region 9.
18: The whole Region 9.
19: O niya, wapagid kapasar sa financial
18: good financial good housekeeping.
19: Housekeeping sa DILG. So, ato nang tabangan para mahawa sa kalisod sa ang mga katauhan sa kapobrehon din sa Sambuanga del Sur. So, si Mayor Samico na yung magkapahawa sa kalisod sa mga katawahan ni ini sa atong probinsya.
18: Paabuton. Well, wala na tayo panahon, Dods.
19: Wala na tayo yung uras. Pagpalayan sa inyong programang ang kakuhan o kakong higala sa kanginan sa gihapon, Dods Marzon.
18: Sa ngalan sa itong amahan sa syudad, sa Pagadian Mayor Samico o sa Pagadian City 15th Council, na adihang atong mga city councilors nga align ang ilang serbisyo sa administrasyon ni Mayor Samico. Sincero nga serbisyo sa katawahan, City Councilor Jiger Ariusa, nagtimbaya kaninyong tanan sa Osaka happy 57th araw ng Pagadian. Lakip na si City Councilor Lansko, lakip na si number one City Councilor Engineer Roger Acidelio. God will make a way because God is good all the time. Whatever happens, life must go on. God bless Pagadian. Asenso Pagadian. Asenso Sambuanga del Sur.
16: Asenso Pagadian. Mayor Samico.
17: Inyong nabati ang usa ka binayran nga tulumanon kun unsa ang gipamulong sa mong magsisibya iya lamang ug walay kalabutan ang tag-iya ug tagdumala ning istasyon. Daghang salamat.
16: Radyo Magbating.
10: Sunfall Plus Gold.
8: Shira, taga Bohol. Gahupo nga akong tiyelog akong kamot. Sakit kayo ilihok. Sa pagkadungog na ako sa Santon Plus Gold, akong gitubultos ang pagtake. Duha sa gabi ug duha sa buntag. After a week, nawala ang hubag-hubag ug sakit sa akong kamot. Ibiktibo kayo ang Santon Plus Gold.
10: Santon Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santon Plus Gold.
12: Mapalit sa mga butika.
10: Santon Plus Gold.
2: Pakinggan ang kwento ni Tatay Armando. Isang taong hindi nakakalakad.
20: Armando Castillo ng Danday.
3: Tatay?
20: Mindoro. Upoy nun ay ano, may saan sakit ko nun ay hindi talaga makalakad. Dahil pagampaga, ay nag-tis ako ng isang taong. Paga, walang lakad. Eh narinig ko yung akon sa radyo. Eh sabi ko din sana ko, eh bilan mo nga ako niya. Baka sakali ako ilalakad pa.
3: Oo.
20: Abay, nung nakaapat na kauno ako, ay nakalakad ako.
3: Wow! Apat na kahon ng ating...
20: Rice coffee ko.
2: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1.
16: Radyo Magbating.